0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So I follow fast Samoa ne tu na ta lo fala ma lo se fu manuia. U si mai fa fonga tan fonga le salon u fu lu au ku so lu afelo su lu no ma le lima to lita si PIPMN ya te roa. O sauni ta ita opisini si mafio anga momo ile ala sleeping rough ile stofi isu etope mo se so sauni ile tau tu al mission a metotisi po le metotis mission lo lango lango ina tanga cha ile ni fale no fai homeless O pon kalame sa ili tupele nei o le big sleep out na amatamai au kilani wa faala uti le atu i karai steti ma plan him. E si le atu le lua se lau finisful tangata o lo ili lisi fa atali mo fale. Na faali ai ele pulisili o le misiona me te tisi Christchurch ya Chion Hawke o le final malo o le move on orders e tu la i esi ai tangata mai fale o le malo ele o le tali lea o le nei fa afita auli. Na wala awina ilpa ale mia sifono faa natinati ala na paatia e faye Wellington e ili telo fina ngalo faa alia winga la na taita inga. Sa faa alia Christopher Luxon in lungo na ofiso ta inga faa lawa itele mali ipote ala ufaa salalau fai mai o li telo manatu faa alia ila na taita inga. Na sa unuole pale mia ele tonu ye manatu itangato ni usila faa peasu itauwa malila au lango lango ale National Party. Olipitia mai e se tati o onanga au tu mofisi wa swani tau faafi tauli ili atunuu ili faatupula ia o tamaiti o loo mana umia sifisi wa swani o loo mala uwatu ilunga ole youth line e au fieme tamaiti e fitu tau sanga le maatutua. Matuasi itia le fainu mera ili ono maasina teluwaim le tusa male tu ofa tamaiti talavowe vala au yaso ta itasi au onanga faafosein ipopolenga iso lato usawanga le muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga ma se avianga mamafa wafati teleina yaso taitasi. O loo fao ngani sui tau waa le party ale opportunity ya Romeo te vanga, lo na tomai mai ngā luenga le malo, e sua soni ai ili faatula ngaina o avanoa e manuia ia fio anga. Ile palota la tamai ale Korea ma le TPU, o le taimu wa mwane na ausi ai ale opportunity party ile lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawai le lono tesi ma le tasi pasene. O se nau nauta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atasia Citizens Assembly, e fa ausi ai na fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese, e au ngā mo tangata uma, ole atunu. Wa malio le sa avia mo mama kapteni o Silver Ferns, malifa ya onga le tipolo le atukuki ya ana no vao, ile lima sulvalu tau sanga. Sa ta alo le onga atatono le malaye po le mid quarter mo ni usila, ile valu tasiva valuiva male tasiva ivalua. Ma mawaita alonga lewis fulitolu i kapteni. Sa ta alo le nta alonga mo mua fa asanga ya usaria tasiva valuiva. No o vaa o se suele au ale Silver Ferns in New Zealand, na faya ina ile taalonga faa iyo le ipo lalulangi le tasiva iwa tasi, le tasi le sikoa ya Australia. Sasi itialo na tuulanga ifai makapteni o Silver Ferns ile tasiva iwa lua, ina wali itaya Waimarama tau manui. Saona kapteni ya foi no vaa mafaya onga ile au le atu kuki. Tolus ful fata sangal matua si ali ole atu la ilfa msidonga fa itu maloi wa itakri isi afi na muwa isi supermarket i Great North Road i au kilani isi ful fa ingol wa yaso. Sa vala awina o unanga fa afuwa se i ile tuse alfaz ful lima le afi afi le sa. Na taunu ule au tine imu ma tine ya le afi ma ile aise tasi na afaina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na puaina leo leo le tamalu ele tayao leo sangafua ma molia ile susunu fale. Mali tano faa iu, o tangata olo omau ele mai faa umi umi ole long COVID, olo vala uatu ile ufai polo kiki na ia tu ina atu se lango lango malosi, mosif se osani, ai toe o seanga tau nu ulfai ngā palota. Sa a waifai pulo ole Labour Party, ole Act, Green Party, New Zealand First, male Opportunity Party, isi fono ilungo le interneti, sa te itaia Reni Ding Wong. Faalia Ding Wong, O faa mtalanga tangata afia ile long COVID, o loo iai pefo mai ele maala malama ya unga lufa mai, ma faa ingata hai o na mawafisi wa swani, o loo la atoma na umia. Sa mo talifona o line yaso, manuia tele lau tapua inga, inga pule ai Maria makele te tu so i fua
0: Pacific people together.

kore ke u whamalumalu behe ngahi tala whakatapu o ku whaafaki me he polo kalamani ka uhufa ngā tuai ka e kamata mua e tau polo kalama e ahoi e koe ni hangi koe kua ngamahini a ki whai e lotu pia nei e ki mea kwhea laki pia moe laine telefoni o i kai ke ongo mai ai a re o e toko tahoia ne whai kia e kore ke ne whai ano hufekina mono tuku atu o e ahoni mo ngā oe o e ahoni ia ki he eiki pia u tau whaambe ko ngā u tau whai e langlangi ia no huafa kai ke tuku ange e o atu pe pa ku to o pe a tohi sa me ke whai ha to o mea i ha tau inas sa me te au mātolu o pe whawhetai ki a si hova haku lau maari e pia moia ko toa pe o ki a te au Fafeta e ki hono hua fa ma onioni, fafeta e kesi hova a kula umari, pe aua na ngalo a ene ngahi mea ofa kotoa pe. A ia kune whakamore more, ho ngahi hia kotoa pe, mo ne whakamu ui, ho ngahi alanga mahaki kotoa pe, a ia kune huhu i ho mo ui me he whaka auha, onne tata aki koe, a e manawa ofa mo e alo ofa ongo ngofua. Ai au ne whakamākona ia ki hongotu, ai ngahi mea lerei, ko ia kua toe tāpua ki ai ho talavou o hange e ko ikare. O kuwhai e si hova ai mā anioni mo e whakamā au ki a tiki nao tolu kotoa pē kua whakamā lohia. Nā ne whakahā hono ngahi halā ki a Moises, mo e ne ngahi ngā ue ki e whānaua isi lerei. O kumanawa ofa mo angalerei a si hova mo whakātaki, pia mō mohu ala ofa. E ikai tene waloki ma uaipe, pia e ikai tupu tā maki o ta ngata. Na ikai whai e ia kia tiki tau tolu, o whata tau ki ngā hi yanga hala, pe to tongi kia tiki tau tolu, o whata tau mo e tau ngā hi hia. Kai hange e ko hono mā o lunga o e langi ki mā mani, Pehe ono lahi o ene alo o wha kia te ki tau tolu o unau mana wahe kia te ia. O uhange ko hono wā mamao o e potu hake mo e potu lulunga. O pehe hono mamao a ene ave atu e ngahi anga hala i a te ki tau tolu. Pea hange o ku manawa ofa ai tamai ki he ene whanau. O pehe a manawa ofa ai eiki kia te ki tau tolu o unau mana wahe kia te ia. He ukune ilo i ho tauanga. O kune manatu ko e efu pea ki tau tolu, pea ko e tangata, o ku tatau hono ngahi a ho mo e mohu ku, pea hange ko fisi a kau o e ngowe hono lauma ui ui, pea o ku alu atu ki ai a matangi, pea ku ikai ia, pea ikai si ito e ilo ia i hono potu. Ko e... Potfolfolaia, tō mai ki e tau kamata ki aho kuni. Whatawanga pia ku wone rea tuka ki mō tōlu, ai whakau whatongi e kuni. A kuni ko tau tangata anga maheni, o ku iai ki i whatongi a ku uia ki ai. Pea kāta ki pia. Aho ni fōki, o whai ai, ai fōakia o e Music Award ai Pasifiki. Pea te whiwhia pia kuo. Alua John Polo whapuwhonga i tau tolu ngai i mala e koia. He koni iai pe, kua tau iai. Pea... E toki omi pe mea, ngai i ongo ongo. Kua tau ngai whakotutu e ahoni ia, o ki ai pe ni ihi kua whakawhei. Kua hi kua ngai i mea kua hoko he whonua. Pea tau kore pe i tonga a kue pe ngahi i te kakai ku whaafike ke kaumai i whakapō talanoa o ahoi a koe ni pea ki ai foki mo ngahi ririu mo ngahi pōre whaka politikare pe i ho tau whanuani in Usilani te uteo atia ki novema mo e teu whiri pea pou ike kaha u Mana te peko wiki kahau o kuia e tau Tonga Language Week, peko e wiki e rea whā Tonga. Ta haine ngā he whotutu ngā aue. E mawinga koe ke pātolo aki
ai rea ke tolonga ke ua na amore he ku kamata ke rea ai whanauia i he ngā i rea oi ahoia ko ni kakuta uilo pe ko e tahaia o e ngā hi whaunga o e tau mo ui ko hai ki tau tolo he te tau alo i pewa o ki whe te tau kei tonga e pe he kai pe lava taha to o ho tau tonga mea ki tau tolo pe a uhinga pe he a whakatara noa ia ko ne more pe a erea ku more atu a ho tau tonga pe a ukwese ulanga i poeni ke ke whakatara noa ko amna pe he a honi weekend pe pe fuk mo wike ka ha u a ngahi mea ko asia i a ho tau tonga a pe a mo whamato ato ai a ko hai ki tau tolu e neongo a e tau rea whakara pālangi whakapiritania o ki whee te tau lea ngai ko ngai a honi ku tau whanoa tu ia i whanau whafo whanoa tu ai na na e ahe taha na o ku whetaulaki ai mo e whamiri pe mo e kaunga whanonga i he mala e sipoti lono tonga tu pe mau tala noa ku hau ai ki i kulupu ko e kausia pani o whakarea mai ki he tokoa koe na matala noa pe koe mafuri pe atoko taha ia koe ni o fo lea whakasi a pani le rei au ki tope ia au ki ai ai ni ihi o tau whanau o poto he lea whakasi a ina au ki ai ni ihi ia o ku toto atu e nau lea e pe koe whakafalanse koe ngahi lea keke ka koha tau tonga ka ki lava to pe a hoko e tauhanga o pātolo aki mo puke ni mā ai ngahi lea koe niki aua na amore mea ki tau tolu ange koe niki lea whakatonga e alupe ia o si isi i whanki lea koe te mau kana ukata i he aho whē ne whanongo mai ki he lea ai toko taha nene whakangai fu i lea koe ango ango Tuko hai, e kumu tolu, kumea mai mi apina, o kumu mea i, ai, lea koe ni koe ango. O kei ni ihe ki mau tolu, tau pehe peku tāpua ki ihe o tua ku lawa lea ngahi lea ke. O ku anga maheni a kia, hangi ku ka inga uvea. Kai, kapau ku maha ai pu ta fanga fu tu fu le ko ma e he fra u vea ia a o ku ango u ango ta ku ia i ai ku maha ia ka o wale ai fra tonga le ma to ta ko ni ango ango ko e ne mo ui mai no mai ma ma ha ma ri ko ta ma he fu tu por kala mai ki a ho ia ko ni e ku ia ia e Whakaafe me i Tonga ki whahatara noa ki e whakapolitikare i Tonga. O kia i hataha i Nusilani pene whakakore kia ki whahatara noa ki he tunga whakapolitikare ko ia i he nimue ngā hipore o e ahoni. O kia i hataha me i Australia ne whahatara noa ta te fito ki he liriu me he konga ki mui e ono ngofulu hao e fitu ngofulu ne kamata ke malanga mai ai ngā i kauhiwa tāme alea uhila kamata ia ki asi mai ngā i lea uhila ku iai mue ai nafa pe ku iai mungu no ngā i nau nau me alea uhila aia kau tau ilo i bifoki kimu ai i he tahiwa ono ngofulu ia na e tuk whakaawai ai re ti o tonga pe kamata ke hiki e tau ngahi hiwa pe tau hi munga i ngahi hiwa whawhetu pau te ilo pe ki tai au tai taha pe kolomo no ngahi hiwa maari i ai pe kau hiwa hanko ko mawhanga kau ki tara na pe mawhanga na i pe hiwa ia ai kau mātua na i pe ko halatu tonga Kana e lewe mui whanau ia, oi aho ia ko ia, nga nau ki tika ki nau tōlia, nga nau tā ki tā. Pea nai ui ki nau tōlia, koe hala tōli ki. Pea, koe, o koe, oi pea, ma whanga kana ia i pe,
ai kauta me ai nuku alofa kauta me ai sop kauta me ai fe ta ta pe fe tu ia mone kau hiva mone kauta me ka ko e tau lau ai fanga mari ko ni ke tau hanga fra manatu ai ngai ta po ki ko ia ku fo mai ke tau tolu ko uhi ko e ko hiva pa kuanga he hiva o puke puke a tau tonga kai ngata pe tala e ngahi mātanga, ka koe tala whakapunake, pe koe ofa, pe koe ita, pe koe pole pole, pe koe whamanatu o ngahi mea nai hoko. E kua ngai e tauhiwa o tala e ngahi hiwa koe. E ku manatu iau, e... Nei ki taimina te ki mui mui holoi tangana iki i hapai pia talanoa i hiva sepetie tatari mai ange he koa uenia kusi kumi mate ia e hono historia ia e mena e hoko pene hanga talanoa i e ngahi mea ko ia na ia i e waka ia i tonga koe teiko na e mole hanga tau ngahi hiva talanoa mo puke puke ngahi manatu meri ki he aho ia koe ni mua mea nā hoko ai ka i e taimta tau pe tau toi awheha ke ki hanga e hiva o tala ngahi mātanga koe o tau tāwhari ki ai tala mo ngahi mātanga e koe ia koe ngahi tāpua ki ia o tau iai ka ke huloloa a e whakatala noa ka tuk mua kau ki awhehe o wakai a e whakamatala ea i Aokalani Manukau o ku uho uha ai momeni tia koe ni ka koe whamatala e a ia koe uha ai pe ki no freni pe mo Aokalani pe a o elere pe ato ai pe wa uki a pong pongi pe a wakai atu ke feitu koe pe i o plenty i o e koe me tatau ai pe ai uha ua tōtō holo i he kamatātu ai aho o alu ai pēki whakala lahi o au atu ki a pōngpōngi tō e lahiange ai uha ki a pōngpōngi Waitomo Wellington Kawatuai pē a mo e Central High Country au au fia pē i ai pē mo e ngā i uha tōtō holo o tō ki alu ki whakala lahiange ki he pōngpōngi a pōngpōngi Gisborne ki Wairarapa au au fia pia iai pe ai uha tōtō holo oi ahoia koe ni ka koe uha ia ku tālaia ki a pongpongi o tō ki au ki ho atā ku afua tuku ki hepe a Gisborne Nelson Bula pia mō Greymouth ko e uha tōtō holo tā te whito ki ta whaaki whakahihi fō pia toki maa rangiki a pungpungi Marlborough, Canterbury, Otago pia mo Southland au au fia lahi ai, konga lahi a oe aho pia pia fōki pia mo e uha tōtō holo ka ko Marlborough ia pia mo Canterbury ko a pungpungia e maalangia ki ai Westland pe mo Fjordland uha tōtō holo pe a ko a pungpungi e iai pe mo ngahi isolated showers ki a pungpungi ko e tu ulewa koe ki he whalaite tawha ki motu whakatoke lau ko e uha ai pe pia mahalo e toki a uki a iku toki mea ai uha ia i Gisborne ka koe aha toko naki koe mea tatau ai pe ki he motu noa te koe uha tau te whito eni ki he tawhaka pe koe ia Gisborne, Wairoa mo e whitu atu koe ia Whatawang pe, oku mō mā whana pe, pa tate whito e taimini a hono piki e whanau mō e whoki ki api a ngā oe.
atau pe te moma o a holele ko e tau fasi pe ke kamata aki a tau polo kalama ko fotu mai e kautama ke tau kamata aki mua a e fuiwa o whangatapu pe a ko ha me te tau te tari ai ka tau oangi a elewa a e kaloni kakala ke whamawhana aki hatau aho.

0: tataimi ko hoko e whaapa a kātaki pe, tuku lā te kau tama ani uwea ka e hokato kau tonga ai a whae tau proklama. I he whaika maare ko ni, kai ki te whalo oloa, ko hi ko Pakilau, o kui he laine, pe a malomo a Pakilau e tare whakaafe ki he ahoi ko ni. O ku uhinga pe ia, ko te whakatala noa pe ki tau aia, ki he ngahi tuunga u tau iai i he ahoni. Ka uraki i pe, ke whewe ha ke malo e tau mai ahoni i Pakilau.
1: Ko ia mau pito flipo pe a kolpe ki u ufanga he ngā he tanga whakatapu rawanga mahin ki ai a whamau pe flipo he mau whanga maari ke tā ki tala noa ki hanga koe tu e tau politiki e ngā he ahoni malo e mau whanga maari
0: malo koe ahoni a neuhu ne ne whai ki whakataha ia wha i national ta kamata mai behe ngā he mea kōkō
1: koe
0: ai e ne pōre ani i hia hanghange o kui ai a e whawhehu ia a e taki koe ni a laksen e ahoni na kuki i pole e kauta maia o topunga e a whakatako ni na ui he ahoni o ku whewheho ongo i ki whae national tau lere mai whoki pe na nau coalition mo e act pe pe he whoki pe mo e New Zealand First ka ku iai pe ngahi ke te au ia ne pia ne whaafofa me koto pe lere lere ai tau coalition government lere paklau
1: io mona pito lau flipo ka hange tu o ua ane ne hoko
0: koe
1: ai foi a pore gunne whaka hoko whakaloto whare i he national pe hange hanga hange na kei ke mau ni ihi koni kuna na uwhenga koe ke te kei a lakso ni kitua ai fika e na kei ke nau mau ai support koni na fie mau ke nau lava o kape i a lakso ni kitua e tau uton ke toi whakahingo a lakso ni eko lasa losi e kua ua ni ne ake na uston ke itu a ia ka kwenu toi hao aga ko tu pe ku hange ni ha signal ku ya me a la hi ku hoko i loto he nesnolog na u peke na u fimari he i he taki pa o ku ya pe bu pa pa le ma la hi ku hoko ta pe pe ku lo tonga stable e anga ku na u le re ku pe ku foi me u hoko i he ane ko fo i lau gunni a Winston ni Peters ki he ki he MP Shane na kutin he Green eh?
0: Yeah.
1: Awa pe uia ki foi Casey a Simo i tae kakai he uanga hange uki uvei tu uvei vei ua na ai coalition anga koe kusi o pe a oku malava peke ue si a lahi he koe kone lele fuk koe ni upere pere ngesi tom ke ou hoko hafanki mea pehe he ka koe time campaign for ke ni because ka time ni go five ago a Winston ni ken the campaign ni ke ma o I feel ko ka kai ko na mfa ma o ko feel ko i he New Zealand fish ai e mari mari a bito I feel ko ni
0: ko wanga ta na hana tu la pen o te te feel ko go fer ko ke feel o ga ki fo ingalolu lolo e e ko e sia to ke na ta o mai ko na pepe nesno mantu i ta pe ta to lia o ku na u fie mari ta ko ki e pe ni he loto o ku ka ki na fie mari ki ki ta ki ka ko le le mai ko ha ho mo i ki he pulea ga ko ni ta tu ki ko lo i pe o ki e foki e fai ki ke he a e left mo e right nā tā wanga mai pia ngahe le rei ki tau tō li he taimi nā e tō left ai ku hi he nā e si ofi e masi wā pia si ofi e whai ngatā i a mo he āfua kā koe tau hau koe ke ta whā ki taha si ofi e tupu koe ekonomika mo ngai whai ngā maari e koe ke to e oha ke ai e whonua mo e tūnga whapaanga koe whonua kā koe pehe ne hao ki whakawau ke ai e paklau
1: na tau pehe foki, na tau pahia he whanongo ki he national, o tau te fito ki he, ki he minister paanga, Nicola Willis, e ne tau tau pehe, te ne lava o, o ne, kawarelei i ai u, mea na ne pehe na whehala ki me he pure anga reipa, e, ki mua. E na ne pehe breine reipa, na na uhanga o, o, o mau mau i, ai tunga whaka ekonomika koe whonua ka alupetaimi wange hange ok toi kovi angi anga koe tu e tau tunga whaka ekonomika he taimi siki he ki he unemployment oku lolotonga maulunga pito unemployment rate he taimi ai koe koe national law na tau pehe koe koe whaahieni te naulawa o tokoni ke businessi o wei ai, ai tūnga whakapaanga ke toi lelei ange. Kauko alpe taimia o kake uktau sio o koe ke fuwa ui ke himea kona nau pehe te nau malawa ko o whakahoko. Na e kai ke tatau ange koe nga whakatapu na o kai ke tatau ai, ai ngutu mo e tuku. O kulahi nau pehe koe koe palopare maa e palopare maa e kauke ke naulawa na tolo tiriwa. Ono mooni ia pe koe, koe unemployment rate koe tau kakai pasifiki o ta polo he taimini oku maalunga upito pe tau sioke ki he nau ianga koe e nau treat koe ni e tau kakai oku tau pe kakai e ni oku pie mao koe toko ni kau homeless kakai koe ni oku nau whaingata ia disabled ka ka kai ku wen mental health problems he o ku i kai pe ke tau sio to o ku ya me off ai ta me pure anga ko no moni he u inga o ko nga we ka fa ki ko ni mental health with disability lahi au pito e pa anga o na hanga o to ya ka kai ku na fu fi ma lahi au pito ai to ko ni ko pure anga he pe ku lahi au pito ai si ma u ia pe o ku toko lahi ai kakai o ngau nofo tai liri pe ma o toko ni ko ia me se e ai ko me ani ko isu ton ke si ofi tau kakai algon ge ke fili no ve ma te ke fili ia fa fa ha yo ke ke nau fu tokanga ki ho mo ui pe ko fa ha i te nau toko ni ki ho mo ui mo ho family mo tu nga fa pa nga mo nga ko tau nofo ko i fo no ko ni nga hu issues yo ton ke tau si ofi kataki flip.
0: Ka koe wakai mai koe ni ki ki ho tau kakai he ui longa pe koe taimu koe kusisi e ngā ue pe kusisi pe mo e se nitiko o ku vilo takaia i ho tau ngahi community ko ha o ngō i ki he tawhako ia pakilau o ku o ku lahe whengata ia pe lahe mo e tai ngā ue i whetu ko ni hangi ko tau apsiasi mo e whiohi whakakolo ka ha wakai mai kia i pa kilau kata
1: mone o bit pe o ase u policy for all ko u me ani ko ko foto watu e Filippo ke siofi he tau community a u whakakau kau for all ke ua pete tau ua pete tau fili i he umea peko na tau mga maheni ki ai hange koe ni au keiko hakulau aku ki ha paati peko tau pehe o ku tonu ki te whiri he peka ka hanga pe ni ku whakataata ki he policy for Auckland koe Greens te nau invest ai paanga e mahau koe 1.5 biliona ki he marae ki whakalelei koe marae tokoni ki he ki he marae mo tokoni ki u community group pehe. Koe koutui koe u investment pehe targeted lelei ki tokoni ki he e kau lelei ke mauri ka toi tokoni pe ki ke community koe e kai pasifiki uhinga. Tain kuk hoko koe ha lomaki pe ko ha natural disaster he. Koe kau mauri pe na ua ki kava na matapa a marai ke tokoni ke community he ta tau be mo tau siasi he ko tokoni u fima u ke ka ke ti ke fitu ko fima wai a tokoni ko pure anga ko ni lolotonga o ku lai obito na u palomesi te na whakahoko mea koe ko kai peke tau sio tatau tatau moi mea koe na u pehete na malawa o whakahoko pa koe u policies koe te tau pehete tau benefit me ai e kakai pasifiki koe koha u mea fo ou tene malawa o o tokoni ke tau toe pao ki hatu unga fo ou to lele iange atu unga whakaako paanga ange koe koe kumi api ngai mea pehe mahu inga o pito
0: ok fuk mo e i polisi u glotonga teke he taimini ange koe lahi koe o e holiday ko tu ko ko fenga me be he o ku fa la ve ai ho tau kakai o tau to luia kai ki tau to mai tau o beta to ki nga we kakai ki tau to mai pe fe fe ai ai en oli fe fe ai ai ka pa ka sikri o ga beri mendi ka ka ngi o te ke ai pure nga ya o a honi ke liri mo ta fa ki ko ya Te sia tu lewa, te frau, asi ngai pe, te frau fa hata ukakai paklau kata.
1: Mone, bito, pia, e makatu unga bifo kia hi he, i he prokalama nga aue o e pātiko ia. Aia te tau pehe lewa, ko e reipa, pe ko e green, te nau ki i feiva nau tolu ia, a ta tolu, kakai pasifiki, mai ka o Māori uhinga, o kia i nau u policies, o nau malava ke tokon ki tafaki kona ko ke lave ki ai e flipo e tafako e taha o ki ai mo firma we ai un businessi ke to le le yang na tu nga faka tax ke to ki i holoki he ke tokon ni ke ke to ki tokon ni ki anga ko na u build up na u asset base mga mea pehe ka ko to pango pe fok na to alu pe a la salosi a Chris Luxon ni to pomu pe na fa i lo to lua eh nga me na i ka ko fon ki backbench a goni national law o fenga ke ke fra hoka na fo i ku ke te ke i na ka ki ki tu eh ko fon ki mistakes pe mahalo pe na e na e kau i he uhinga na nau toi whakataha i koe o toi hao i koe a Luxon i koe he nau whiri i whakakokes koe ane io, ane nai, e? Koe. E mahalo bene hao.
0: Mahalo bene hao. Tui,
1: yeah. E, na toi eki befoki he reporter i a reporter na e na ne kaila ki he pare mia na os pene fo i interview ba hola ia ta kaila to reporter fe fe kapau e te fai ha fili be a pong pongi e koe fuki i tau ilo ane uki fuga hela ai au kai ke tau pehe tau ai maa pe kai ke stable au iai ai mea u hoko i lata ai koe fo i isi uk tonu ke si ofi tau kakai ko fe ha tau pepe ko ha foi mix e stable le rei te tau sio e malawa ke mauai ha mea te ne benefiti ki ho tau community he ko e kona mooni ko e upati la lahi e lahi ange na tokanga ki he tau ai maape ki he kakai ko ni kong toko lahi taha ai e ko e kau pālangi pe ko tau pepe ko e kakai ko nu over 65 kapoko New Zealand first oktong ke tau siofi ai u policies ko te nau te tau benefit me ai
0: oku o se atfo gange ko e fai ko e ni ai New Zealand first na e ai o gafo i policy koto ki ilo ia uia ta ko e na fai ke hepe ko e taimia ko e kapana te nofo fonua pe ki tai aheni ku te lava o fili ka kuhangi ka te au na e fai ki laulau ia ke ue i ko ki nga tolu pe koe o ku siti seni ke nga lava o fili ko fo i laka ki muan fo i whakaholo mui
1: io o ku ki whakaori fo i ponosigo ia e Filipo he roloto ngā whenga a Winston ni mo New Zealand first ke nau mau ai fili ai loto ko ni ka kai pasifiki he o ku kamata ke tola he nau ka kenti teiti me he pasifiki ka ko mi ale le pe ia ka ko hanga ko si ko ke foi policy ko hanga ku o ne hanga pe o ateke nau fo i finger goni ke to to la he na support me pacifici e ko ta to bita to la vea me foi policy goni eh ka pa na pe ke ta ofi ko ka si senti nu si la pete o ton ke fili e to la he ta ka ta to e ka ke na qualify na to ke na to fili eh ai ka ka ko na o ma pe pa permanent ka ke na si senti ai ki counterintuitive ana gogsio eh o no fi ma me ako e no te ai me me ako e ke to e hanga pe ia o cancer e fo i me ako no finga ai ko ke ma o eh te o ku malava pe ke tau sio o populist ai policy ko ni e ko ko ko ko New Zealand first o no finga pe ke na ma o I lot to go kakai go now far feel go New Zealand first and now base
0: yeah
1: go say a bit of fucky I politiki a Winston ni ulo ne loto pe go feel ni fi han kingmaker eh I go funky party ki Filippo Mari funky party ki han go Jok to aluhake mo ki part for gun go opportunity eh hange hange kon autolu e king maker he fili ko ni kapau e pou o over na u support he fo ni ma beset ni ma eh ko le tu kai mini u na lo tonga mahalo pe over he kai mini e ilo

0: Amen, Tonga.
1: Ka pautika i e lia o mangere i a ko sini, ko e whaunga lele ieni ke ke poupoua i ke kaupisi nisi i e koloni. Pea i e taimita tau te ke malu i a i hakonga ho paanga. A whaatu ki e hema hardware i e Coronation Road i e Lotokolo o Mangele Bridge, o wakai i a enau mea ngā we. Ko e wari ngāhi koloa ke tō ngō we, pehe ke ngāi fie ma o whaka aho i api. I e oa o ke ka anita e totongi ai ho o whakatau, whakahāke a teki nāo tōlu na ake whanongo he tu uakini he le tio ni matolu taha pi ai. Pea e sau te iko e Rashid, aki hafu u whakama a maa pe seti e hongo fulu ma au, i e taimi ko toa pe teki ahi ai ho nāo whale i e mahina ko ao ko si. Ko Rashid ko mataa pule e fisieni, pea kuota ulahi a ene whaifatongia he community, moi bisnisi i whakamo vete vete. Neongo ko e taimi whaingata aeni. Ko iai ka kuke palani hao whahinga ngā we i api, pe ko hoongo we, me amayo pou pou ke ngā we ai tangatani ko e ko ngaia o tau community Pasifiki. Hema hardware i he Coronation Road i Mangere Bridge i ao kosini. Talange na ke whanongo he nima tolu taha pi ai, kanau to e peseti e hongo fulu me he totongi o ho o whakatau. E kau ho whakatau i hono toko ni i si e nao ngā we.
2: Tulom ho e ki gātumu a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pea kei foki e mo e tila make heia ki a ki nao tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai mo ki tuntunu i a whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pea ke whiri ai pe e koe koe haa mea tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi Fitia ni ke toko tolungo fulu ki he tolko tolungi au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi au tato tongi, pea toi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua whetu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he ma website.
3: Tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pe a e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke whika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai malo.
2: Ho ik me kainga tu logu ka o atumu e whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me he Star Hotel tu a Sheila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po aho pure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he aho pure lulu o i wiki kaha u ahua hiva. Siulai wa afe wa ono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha le rei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota au kalani, mou kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, piriki tala noa, ofisa fituta. Ko e tau taimi, to e ni te tahawalu ki he nima, ko e wike ka hau, oku kamatai ai wiki rea whakatonga. Pea koe taha e ngahi kaweinga koe kaweinga koe tau ngahi hiva. Pea moe koe se unuia ho tau ngahi whaunga. Aki eni, koe sio koe uhanga he e hiva tāla ai feitu tau hau miai. Uhanga he hiva tala e ngahi tala noa. Uhanga he hiva o mai e ngahi whakamāwhana. Uhanga he hiva o mai whakatahataha ko uhi kua kātoanga. Uhanga he hiva o mai ai whakatahataha ko i kapepe kua lotu kua mea whakaiki. Pea ne whai ai ai ki whakaafe koe ni ko uhi i he tala noa koe mo ki nga tōru na nga whakotu u mai e kaweinga. Nga tala noa mai nga tōru ia kawasiko ni mahalo ki he ono hiva fitu noa fitu ngofulu mo kamata mai ko ia ai ngahi tāmea uhila na o mai na tolu mo ngahi hingoa pe ko taha ngahi hingoa ko ina oha ke ai ko frafe e awa sa ales kau fuske kau mai ke polo kalama e fia fin sa ales ma da ma e honi pe a malomo e tari e frafe ko hi na kai ke ula ku ke fu famous au pito ko ia ka toki a kwe tala noa ko ni tamai tamai ki kakai hange ko ko iongi brothers sa ales kau fusi mo hai ta ko e Tana ke kau kohe fatu e tau historia tau te fito ki hiwa. Mā tau mā oe ao ni e sāres.
0: Mau pai ai lau maria ho e kau mā e tōngu tō ape u pana o mai ke pulka mani. Pea mālo apita e whakawhi e lipo mālo e tau te mā oe hoa tā e fia si koe ni.
2: Koe kaweinga ku whotu e whanauia ke E konga me koe, no puke puke koe aho tautonga. Ke wakai ke taunga he hiwa, toi whakamo ui pe toi pipiki ke tau ngahi hiwa ku osi whau, ngahi hiwa mua koe tau whanau, ke nau poto I he hiwa, he tene tala, tala ki tau tolu, ko hai ki tau tolu, fitu tau hau me ai, mo fitu tau alu ki ai, Sāres, la mai kei.
0: Mālo, pito, e Filipo, pia, ta hai ne ha, ha whainga, ka veinga, pere pere ngesi ki he anga, I love e motuani, koe uhi, koe tau tala noa pe ki he meani, o kuiai ai homo, whakapa apa, kohi ko e nea I e kakai na nau fofoa I mai ai a whahinga pākenga koe ni i ho tau ki whonua o ka pau ki tau pehe koe tonga ki tau tolu
2: koe
0: e a whā I mai ai ne tuku au o koe ni ku whaahovare ku te kau te lawe ku te lawe ki tai mege te lewe o tau ko te kau ki te ehe, e te o bulu, ka te lai po kai lani tā, po kai futbolo, po kai akapulu.
2: Koi. Koi, mahalo koe, koe siope ke tō tangata ia ko ia, mo e nau mahu inga ia, e koe teifuke ko ia, koe kita uhila ia, mo ngahi fasi uhila, e ni ongo mai he ahoe ko ia, ne anō maari ona ki longa e whānau, he taimi ko ia. Pea, kai ko ia pe, koe onongo furu na e lahe o ki he A3CT o hiki. Ka kotu I mahamu ke ilange koe, ne ngahi whainga maari e hiki e, na kai ki tau tatari tau tolu ia, ki he A3CT, ki he toki lava peo hiki me ai. Ko inga ko teknolosia, pia mo e ilo ilo o e aho ko ia. Ki lama ka e Sāres kata.
0: Ma o pito e Filipo. Ko hangi ko e lau, ko ilo I de Tai malu ia I koe he te kau koe ni I he beipā koe ni rei. Oe ka venga koe ni he te afin. Pra te te au moe tuku au moe koe ni koe e kuanga e kusio ki he he tala ko tau tō ngā ae me he e tau hiwa. Wapena ka matape me api.
2: Koe.
0: Koe ha. Koe hae mea na I hoto ki kolo, na e whae ai na ni lawa ai kene ni hanga o whakatupula ki ai a kita. Ai manako ki he ni whahinga tare ni ti koe ni. Ke te lawa o to o mai o lere I mai ai whainga fuka koe a o hoko ko ha whahinga mea. O lawa ai ke whakailonga I kita ai I e ngahi ahopehe ni e.
2: Koe.
0: Fai fai ange o a umai te hataimi. Ayan, naka ke lawa ke tau tupuha kua, hanga tau pepe ki tupuha ke agu ki kolo nao tupuha I. Koi whanongo pehe re dio, koi whanongo I hataha koe haum tabeke na e ako alulewa e tou tangata wa koe gitonga koe na ufoki mea gara kumai ma whainga ilo fuhou koe mea uti e uti whakaongo koe hae whainga hiwa koe hae whainga mea fuhou na wha koe koe mimoia pati pehe koe whakalaka aia neu tamata e au keu whanongo he ngahi nono fia mo ki wharetonga O whanonga ki api mo ko ngā api, te whoki mai ka wako koe mi tonga nā o hū koe ki rao nā. E nā u hiwi hiwa mai, e ngā hi hiwa whai nā wako tau o runga. Ko tau tau utu pau iei tua. Paka hapa kaku tafu haka paka o whanonga ki ai. Ake no hai pe whaka kau iyo, pik apu ai pehe tai mea ko ia, e whai ngā ongo ko ia. E hoko e kua whainga, maka mea ke lawa ke tupulake a iau mou ilo, te he ko puhua ilo me he o mai ko e Filippo. Mahalwe ka pagu o kua fiofia tu, ayanga, koe hiki te pipe nia, aki pe a e te ringa, te lawa whakahoko ake e whainga hongo koe ia ia te au.
2: Koe. O que que eu lembro, o que que lá me falou mais que faz

0: Ko ki loi pena ke, o kuongo atu fasi...
1: Ika ki, ko me pena uma uge ai, ko asi ai fo ilea ko e pua tori no fo.
0: Koi, koi.
1: Ko ngahi mātanga ia i niu a tapu tapu e Filippo.
0: Ko ia, ko mea neuta ia tu ai.
1: Ko ia, ko ulawe i ko hohanga tuku mai, ko ngake taki lawe ke pua tori no fo. Kana kai ke fu ongo le rei mai e fo i hiwa. O kwa maafana e whanongo ke pua tori no fo. Ka ko ngahi mātanga e ko ia, ko ngahi mātanga i loa ia i niu a au kawa tapa. Kawa e whala ongo ongo.
0: Yeah.
1: Ko kawa i ngahi fatu.
0: Koia.
1: Ka pau na uki whanongo le rea te uilo matu ko ngai fatu e toko hiwa o talanoa mo onia puke talanoa mo onia a fatu inia top tap.
0: Koia.
1: O asi he hiwa ko ena.
0: Koia.
1: Ka koe ke whanongo le rea tu ku mahalo pe uki i tasi isi me e koe fwoi hiwa fwo o kufuoloa. Koia. Koia fwoi hiwa.
0: Koia. Lau e kono do tohi bea koe ngai mātanga o tafahi.
1: Koia. Koia.
0: Kai ke he oku whamawhana pēa, kuange koe lau tau tā horisi ai pēa, mo ilo i koe kai feitu uia, neongo ai whengata ai mo ui ia, ka uku te pole pole aki, ko to mo ui anga, whai mea i, ne whai mea i namoa, whai mea i ai kakao me he kamata anga. Ka koe, ko siu atu koe, ai whanau, pukuanga koe ngahi Fotutuko fai ahoni ke ua more a etaunga hirea. Koe neu whanongo mai he aho ke hirea, na ulawe kia ne nai. Koe, o koe kua penia kua fiha toke ta, o ko ulawa befo ke hirea whaka uwea. Pe ihe whaka uwea ia ka maha hoipu o ku ango ta hoipu, he? Kau whanonga he rea e tonga ia koe nina ne pehe, e ku mo ui, ku ango ango e ku mo ui. Tako ui ai e pefu i rea pehe ia, ango ango ia e tau tolu ka nagai ki wanga o i lo i, ai ango ango ai mo ui. I lo e au, me he ku whiohi aki i uea, ka kai ki ilo e au, e tupu haki i tonga, e fu i rea koe koe ango ango.
1: Pamita, maalo, pamita ila.
0: Kai ke koe koe angai e tā noa mo si ope ki he pātoloa ki o e taurea koe ngai whi unuia o ki ne whau ko hai ki tau tolu he te tau o poto au ki whi tū maari o au ki whi kai kai lawa o to'o hoto tonga ka pahe kai ke kakato e te ilo hoto tonga hei kai kakato fie fie koe whai kai whi kumi i tuke tā oi Ko ngā pe ko tā taimi, ko hea ha ki whamāpopo pe tā tānoa e whiawhini.
1: Sei tā ki whamāpopo tā tānoa, whamālo, Filippo, ko uwhi lawe pe heni te whamāpopo ake a makamimisi. Ko makamimisi mō tolo, ko framework ai a aku ko ngā e aki he ta whake ngā ui i whasoso weka ki he tau whanau tupu i Nusilani. Ai makamimisi mō tolo, ko makamimisi mō tolo o kuea e ngahi mea lalahi e fa uraki ko tau faka apa apa ko noua e tau ngau e whakataha ko no tolu ke tau loto ma ulalo ko no fa ke tau muia o fai ai umea ko ia ke tau pasia ke tau whanau ta ko no fa mui manoa ko e maka minisi ko e fumea sivi whaka mama ni laki o ni hanga to'o ai kino haa o tuku ke tau whaki ka ne puke a melie mo e kakano i loto pe tau tu whakia ke tau whanau iki e tau whanau tupo e whonua.
0: Koe.
1: Koe aonga ia e motolo e maka mimisi, e tau ngau e aki koe fumi me asivi wha mama ni lahia, o ne to o e kino haa kotoa pe ki tua, ka ne hanga o puke e meliei loto, ke arua tu e whanau tupu o mimisi mo mau mea toko ni mea.
0: Maare.
1: Maro, Filipo.
0: Maro. Ia wha malo atu pe, whaidasi mai halafono ngā, whaidasi mai e ngā hi o koko na ke tufi o mauai e whainga maari e koe ni e ahoni. Pea ku mawa koloa i ai, pea koutui pe na aonga ni ki he tau whanau, he nau fononga ko fai heni e nga a honi tau mi no fo mo fo pae nga fo no muli ko ni ka ka ki lava to o tau tonga a ko ha nga mi ko o ma ho nga ano puke puke e tau dea i lo ki tau ulunga nga fo fo no pe a hangi ko nga i a maka mai le ko na o fai aki e fo nga nga we a ko fo nga o ki ai e ai nga hiafo a fokola ui ui ai ai fonga nga ui oi maka mimisi ku fatu me ai ko hai ki tau tolu ka e famalo atu to eta ai frainas pe famalo atu fra kolo ku hi ku mohanga o hake a ki tau tolu tonga i nga hi kuna koi ku mo fai pe a hoko ai fononga koe na fai mei niua o mai ki ahonia ku tau omi whapaya fononga koe ni ka kake lava o tu usi pe whapuliki ai feitu koe ne fai mea hatau na mua toi da
1: Malo Malo Flipo
0: Malo apito
1: Fama kopo ta nea ko fama alo lahi apito atu Pa kua i beki fwoi lea tonga ia ko hanga o mai ke te tukula i hen ke whanongo mai e whanau a hou eiki. Koe fofola e whala, kai tala noa e kai nga, mo e tākanga e tau fohe. Fofola e whala, kai tala noa e kai nga, te a moe, tākanga e mau fohe. O watu ia ke mātua tau i whanau i Aotearoa, e nau ngāwe akia, i mea kui koe tala noa. Koe tala noa, koe Tongan Metatolosi Method. Ia koe mahu inga ia ke tau talanoa mo e tau whanau i hala whanonga o e ako mo e ngā ue i e whanua ko e ni tau hiki whanua mai mei tonga ki ai o Aotearoa New Zealand. Mahalo, Philip.
0: Mahalo. Mahawha whirerei. Pea kutui ko e taimi peko e hopoki ai e tatohi pa ke toki whamanatu mai ko e hei ke tau atu o whatau ha tau tohi mo tauhi ngahi matai koloa ko ia he kahau. Ka e oapena ngalo io ka ewa nā ngālo ko hi ko ho ako ko ia i ke lana ko paupe ke manatu mai ke tau whataha mo e ko listutu ke lana to e tā
1: io paro flipo whataha tō nā ko ni ba diu tenga pe ke tā ea tiu rea tu atu atohi taha ke ke ki lau lau konga
0: malo malo Ka atu e tau ki whasea koe ni, pa tau toki hokatu lewa ki tau polo kalama koe o koko, o kei me tau ngahi tuwa ki keke. Kupia he mo wei kat mua ki whanau nongo ni a koe ni. Ka pau o kiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki o kiai ha ane pisinisi, pe au whakumi ki a whaunga koe ke tau whakakake aki a ene pisinisi, o kai mai eni na aonga atu kiai. Ku mou whanongo i he amotai, o kwekau a kieni, mo e whakawhainga maari, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. A hono whakawhihokotaki a ena o pisinisi, mo e ngahi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maari i ai mo o mai e hamatapa ki a konturek, ia whainga feitu upe i New Zealand. Ko hingoa amotai, ko e hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Ko hi ngoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaka heka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Pe ko hoto ki kamata pe, pe ko fo lo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka okulaka hake e toko wafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko i ai okapau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai na ko e fetu utaki eni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
2: O vai maalala tua kalau me kautaha e Planet Gas mo na whanongonongo mo tu waki ke weekendi malo vai.
3: Malo lo mali ho e ki le le ai top ko to pe mo me a mai ke polo kalamani o ku ta fi e to ku ai pe o ato fa no no ya ki mo to ko to pe fi ma o ko ia ho mo me a le le tras ko to pe me a le le ma u ia i e ka ta hani ai a e la ma o ato nga hi te a ngo fulu mo se a hiva ta lo ai pe fo ko a o se a ta ni ma ki pasi pe ko a pe a me a le le o ki fi ma u e la ma ki ma o ato ia ko finance ok fai ngofu a pito ta tani ma toni a pito a ko ko to ape ko ki to tari ko ia finance la vale re ki to ko ne ate ka tan ka moto ai ko me ape si mau o IT pe ka mau ki pe sirepi ta la vale va ki fai ate to ko ne ate ka ti moto ta pa ke ki telefoni me ka ti ave fi ka telefoni ko no a wo wa no fi tu giva ono ni ma no valo pe ko autonoma ipe Pues me había te fijateo fituono A en Nelson Street y Oneanga.
4: O kutamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tu unga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fituo no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai I he ngalue.
2: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanongonongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fo I mea kai pa mei tonga, ko e fo I talo tonga, ko e fo I ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau me ire, mo e mahoa. Ko e hopa, pa me la I pere, o kukilo e fa I he mire mila. Tua sila ke whaikiai a whetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia e maumiai e tua sila koia, te ke maumiai e fo I mea kai ko di. Malo.

0: O tae tūna aula tōnu kuawhi mo tau mahe ngongo me kolo mua, uelinga tōni ki he wikeni, malo tae.
1: Malo mua lau mali hau e ki pia mo lele a e tonga kotoa pia mo mea mai ki e tau hoa o ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Ulua ki ko e wike lea whakatonga, hange ko ia mo mea i, uka mana ke whakailonga i he sāpate ko e ni, taha ono ao ko si, ko e kamata ia wike lea whakatonga. O kwa manaki ke whahoko e he koslio koia kautaki tonga welinga toni no wha ilo ngai o i wike le wha tonga i welinga toni ni sa pate ko ini taha ono a kosi a ki hapo lotu mo inga siasi koia o welinga toni kua whaha e seketari unga te havea kua os whahoko a fitu utaki ke kautaki mo ka inga lotu koia welinga toni ke nau kao mai ke po lotu ko ini whakaawa koe ni o wike lea whakatonga. Koe polo tu whaawa koe ni e whahoko ia ki Apsiasi Wesley Methodist Church a loto Welinga Toni a ia e fea pe ai. I he polo tu e whaisekau kusione si nao a ia koe whaisekau fo o e ni a kainga tonga i e wahengani koe se tongi e ni o whaisekau si mo te tau ngā. Koe kawe inga e tau ni, koe tau hiwa, koe se unu maho inga ia ki he mo uia e tonga. Koe kaya maali poki enge whahoko e feohi pia moi ka inga tonga o Weringa Toni, koe sanga maali e whakata o eni a ia kono whahoko en he kos lio ko ia e kautakia Weringa Toni. E ma wai pia moi sanga maali e ke whanongo ai ki whaifeka o kisione whinau, ai a koe hiki ko o mai enang e koe ena kulawe a ki moa. Ka e toe mau whainga maari ai bea mo whaifeka o te evita whinau o i se asi wesi leana tau a taina tonga, ko whaifeka o fo o ene a whetongi mai a whaifeka o sione PA. Ko sa ataha whaka se iloa ki ai Lord Privy Seal, ka koe sekeltani ia e pot ngawe a ene a fio. Aia koe His Majesty Diplomatic Services, ko vlea malolo mo ene timi me itonga, aia na kauma ki ae Deputy Secretary, peko to konseketani, to akase pele pale lei, pea mo ota ota aho, pea pe foki ki a te vita vei tuna, ko Chief Financial Officer aia ae Retirement Services atonga. Ko so atafa fe loa ki mo ikosli a kautaki a wilinga toni, me fafofonga atuia ae General Manager, tai tuna ona tuna kua se ta pe foki ki se ke tali unga te aha vea. Fafia tia foki ko e loto lelei ai Lord Privy Seal, feo pe ko se ke tali pot nga ue koe nena fio ki whaho ko e whakataha whakafe ilo aki ko e ni. Ne onga na nau ihe ni he nau whakataha whakadiplomatika pepea mo e whakalaha pule anga, mo e pule anga nusila, Ministry of Foreign Affairs, o kawai e nau whakataha pepea mo e minister ko e Foreign Affairs, anu sila ni Right Honourable Winston Peters. Pehe di ngam malolo na nau fuwhiesia o pito i fuwhua whakahoko e whakataha pehe ni i loto welinga toni, pea moe tala noa waofi, moe pot ngā ue ki mori e whonga, pea moe toi waofi ange ai, ai ngā ue wha diplomatika, ai puleanga tō ngā, pea moe puleanga nu sila. Whawhiesia pe whoki a te ia, koe ngā koe toi ki e whakahoko, e ki minister ai whakataha makehe pia mo ki nao tolu. Koe whakataha whawhiloa ki pia mo timi koe ni he tuunga pe i anga lelei mo si whawhiloa ki e seketali mo ne timi mo e kosli o koe i a kautaki a weringa toni. Koe ne whaamu ke lava ke toi ngā ue vāo fiang e pule angatonga mo e kai ngatonga he vāhenga weringa toni ni. Nā ne pie foki koe kamata ane e nau lava mai ki he kolomu ani, ne ongo okulahi e nau ngahi ngāu e ngahi whanua ke he kehi māmani. O tu wai ho nau ofisi, ka au ne whaka amo, ke ngāu e wa ofi pia moe puleanga nusi la, pia pie foki ki he community tonga ni welinga toni. O kia e talamonu ke seketali, kini a manolo, pie foki e tokon seketali, to akase pele, pale lei, oto ota aho, pia pie foka te vita Reituna Retirement Services ki he ngahi patongia o kuwhakamohe pia nei ulu ki he ngāwe whakalaha apule anga monu silani pia pefo ki ke community to ngā. Ula ki whakahoko o e tangata moana Wellington Regional Festival i he monite o e wike kahau a hata hafitu ako si Loto Wellinga Toni ki he Michael Feller Center. Ko tu opua whakahoko e ni e se auhi ko e ni aia o kou kaumai kia e ngahi apiako lalahi a Hawke's Bay, Manuatu, Horowhenua, Pea Mo Hutt Valley, o whahoko a se auhi ko e ni, e Gabby makisi pe mo ne piminga we ai o ne to pe kebi ko so nga ne to kon ki fa na pasiki ke na ka mai ki se a o hiko eni e la va e to fa ali ali nga taleni ti pe mo sai va fa na pasiki pe ke fa ai e ka ta ki lele pe mo fa la to lahi ki fo nga fa ta ki pe ko student leadership na ne pe fo ki ko se a hiko eni ai fa na wa ko he nga ya ko ma alunga I he moni te pe toki kau mai a ako primary pe mo intermediate I he fe auhi ko ia wana nake wha hoko I he aha wataha ko ia o katopa. Ko si auhi e ngahi api ako malunga wana nake kau mai ki ai a ngahi api ako e walu whakakatoa. Ai au kia e tala monu ki o tau kāinga tau te fito ni ke tau whanau tonga o kunau kau mai ki he polo kalama ko ni pe mo e festival o ko ni. Ko e whiki whale a lea Nusilani i aho fitu ko ia novema. Ai o toi pe aho e walu fitu nai, pe a tau whakahaho tau loto ki he kau whafofonga ki whale a lea, kai maho inga taha ko hai e pule anga hoko. Kai ke o tu te linga kotoa maa Nusilani ki he whakataha ma ke he ko ia na e ui e he pale mia ki whakahoko mai ki he pi hae he pongpongini i he taini hi vātou noa pongipongi. Hanghang e kua tō e whalana ko ia ni ihi i he pāti i pe ame he paremia pe koe tāki Christopher Luxon. O ku tū i e toko lahi, koe wakai eni ai whaunga tāki pe amo e taki fo ou ke hoko atu ki he te uwhiri ko eni i nōre mā. O ki ae ngā whakaukau, o te he koe minister ako, onabo Erika Stanford pe koe minister housing i, transport and infrastructure, onabo Chris Fisher, Peko Minister Policy, Honorable Mark Mitchell, ke ne to'o ai la tanga ko e ni. Kai ke he oki kai ke tau ilo, peko e hae li liu, ai taki a National Party, pe whakataha ko e ni. Ai eko e taimi whaingata, pe foki e ni, he oku toe, he toe pe aho e walu fitu, kai whakahoko e whiri whare a lea. Ko e taimi e ni pehe ni oku whakahoko foke e ngahi kempe ni, i he ngahi policy, pe koe ngahi priorities, ai ngahi party whiri ko i anu sila. Ka koe ahon nia, ko whakahoko e pale mea ne tutu uni, ke nā whakataha whakavare vare, mai ke pi hae he pongpongini i hi vātou noa. Ko savea ko i anai toke o si, ko nā pehe ko lele tuki mua, Chris Bishop, ia ke manakoa ki he whili ke la kangataki a national law. Nengo ko e hiki ene o ngō he pongpongini ka te kei ke mao, te mahino mai a e taki fo o pe, ku nā uliliu e taki pe kukoka te a Christopher Luxon i he la kangako e ni. Kei kei kua tau wakai ke ngahi whawhekiki, he ngahi whotu utuu, ke ngahi policies ka pao te nā upule anga me he ngahi pāti lalahi anu sila. Kawahan o fotu mai me ngahi pāti politika le, i he ngahi area ke he kehe o kawai immigration, housing, education, ma o ngā webe ko employment. Kai kehe me sabea ko ia nai whahoko e he PMN News 531 pe moe Horizon Research. Ke wakai ke he ngahi loto ko ia pe moe si ma o viviri e kai pasiki. O kumahino mai pe ko e ngahi isiu ko ia si e lawe i pe moe si ma o viviri ko e tō ki o lunga pe ko e tōi mamā whāngi ngā he koloa pe ko e cost of living, ma o ngā oe pe ko employment, tu unga wāhenga pe ko e salary, health pe ko e moulelei, pe a moe nofo anga pe ko e housing. Ka ke he koe a koho fu maho inga o pitpa o maho inga ke tokanga ai whānau pe a moa tau kāinga, ke he maho inga ko ia o ia ko ai tau whānau, pe a ko e tau whānau, ke ne lava solo waha ngahi palopale, maho ange ko ia na whakahoko atu ane nai. O ku maho inga ke tau teke kau whafofonga ko ia tau ngahi teitu, whakataha mo e tau kau whafofonga whalea lea pasiki. Pe ko e ha e nau mea o kwhai, ma e kakai pasiki e taimin, o ka pau na te nau kau atu ki whalea lea. O ku maho inga ke tau eke ai te hui koe ni ke kau whafofonga, ke tau ilo whapapau pe koe ha e nao palo mesi na whai ma e kakai pasiki o i kai koe palo mesi pe ka koe ngau e koe te nao whai ma e kakai pasiki ko whatata pe eni koe whinga koe ia a Pacific Justice na e taki mai ai e whafofonga malo loko anai Arthur anai na i kai ke iai ha whafofonga pasiki na e poupou mai ke whinga koe ni kako Right Honourable Winston Peters be. Ko se hu i lewa, ko fehe kau whafofonga pastiki, i whale alea o kna utala, o kna utokoniki kai pastiki, pea ko e hoa tu a ene a whale alea, i whale alea, ko hui ko e kole ke treat tatawe kai pastiki, pea mai ngai whanua ko ia o nono ke he, o kna hau pinu silano i kai mau habisa. Ko e kole eni na e toi whahoko atu ia ki whale alea he wiki kua osi. O tau wha amo pe e iai haola lele iai kole ko eni, ke tokoni e pulea ngā ki o tau kainga pasiki o kawa tau kainga tonga. Ko ia ko whakatala noa lewa ki whafofonga ho feitu u, pe ko apas. Pe ko e tau whafofonga pasiki, pe ko wha amo pe i he New FM, ke nau lama wha eke eke ma tau kainga pasiki ko ia, po nau whafofonga i whale alea, ke e whakaha pe ko hea e nau ngā ue ko ia, te nau whae maha tau kāinga, pea moe pōpou ko ia e tokoni e o tau kāinga pasiki o ka wā tau kāinga tonga. Pe kehe ko ngā tanga ngā he ongo ala mao a te whiawhini, a pea pea te ao tai.
0: Se are pasa whaito tonu mo tau ngā he ongo me kolongo e kakala, Great Church ki ao ni, malo se are.
2: Malo moa ae mao whaiga maari, pea o ko te tau pa moe hae tau toe au sia, ae aho pule lulu koni ko hono tāua o pāo kosi, wa se wa no e ma o kon he pom pomino ko ke ha vili vili momoko a fia a vangi pe a ko fu ma fana fe unha pe mo tikiri e hon fu a ye ok to pe tikiri e tolu pe ma wa o ma tolu ke ta bo ta ha pe ko ma fana ta ha ia o a honi nga me ko hoko i he koloniko e ta fa aki ko ia o e ako He ko hui o ku mahu inga fokieni he taimini inu silani katoa. He ko e whakau kau o e ako, ko hui ko toi o maange ai riliu ko ia a mamani. I he taimita tau fokpe o whai hono tāla ngai, i he koloni ai tuunga ko eni. Aia ko e whahinga poto aia o ku tāu, ke ne lava o whakahoko e ngai mea ko ia o fie mau, mai pia me ingi ngai u ngā ue anga. Pea koe taha foki o e ngāhi, mea ko ia ne hoko i he tauni, i he patseti ko ia ai pure anga ko, i kai ke nā hoanga to tonge tau whaosi o e whanau wako he university, kai ave ia ki he kau wako ngā ue. Pea ku hangai e pure anga, o ave ke ngai ngā ue anga. Rua ki ke nau o mai ange, ko he haha whahinga re soni. Ko hi ke lava pe ia o ta tau pe a moki nau tolu ko ia o kuo o ako i he university. Ta ko mea ko ke whai ura ki ia ua, ko he haha no teu teu i o whanau. Ta wanga mahe ni foki whakatonga o, aru ko i ke o ako he university, aru ko o ako i he politeki pe ko institute pe ko he haha pe. Ko mea kou ku whai ai tokanga ki ai, e anga whewhe pe au fie mau ia, ke tatau pe. Ai hū koe ke apiako taupe koe ako maarunga nge, pe a mui ngai u apiako whakawharea tai meni ke tatau pe. Ko mea foko ku whai ai tokanga koe ki ai uraki, ko mau hatangata matatau pe a me university koe a Cambridge. On how o koia kune whai a ngāhi whekumi, pa i kai ngā tai whahoko ia i he universiti pe mō ngāhi whei tūra rai i māmani. Ko nō silani eni. He koe mea o kwhawhiawhia ke lava o mai ke tatau pe. Ko whē a universiti, ka pe whē rewa a ngāhi uako ngā ue ko eni. Aia, ok me mei toko rahi a tau kakai. Ka koe mea te pū, ke kamata ia pe me he ngai u apiako. Pe whaa whee whea wakai hifo ke ngai u apiako, ke whuatutuku koia ai pure anga, ia e ngai re soni. Hange ko to e tatangi ai ngai re soni a koia, ne whakahoko ia i tonga, i he ono ngo furu, fitu ngo furu. Hange tau toi foki ki ngai mea koia ne kamata koe pe me iai. Pea, i he nofo koe a kai ngā koe, taha foka mea whakawhiawhia ia, ke he kakai o koloni, pea, e kai ke ngā tape i he kakai koe a motu, hange koe a kauai a tonga, ka koe kau pārang ko tō pē. Ko te taha ko sione lea, ko whanofo ia ke hoko ko e ofisa merino pe ko Justice of Peace. Pe ko e whamau e merino. Aia, ko e toko tōru tonga pē ni, ko na hoko ki he tuunga ko e nia, o tokoni ia ki he kakai. Pe a, i kai ngata foki, ko e toko tahan foki o kunofo ia, e feituu i ko Belfast, whakahahake ko ia, toke lau o e koloni. Ia foke a fe fine tako li neti puni vai, aia o kui aranu ia. Tako mea whakawhie fia, ko hi ko e tolahiange, a e kakai tonga ko ni. Tako kai ke pehe ko e kau tonga ape, kai pehe foki ki e kakai koto ape o nusi lani. O au foki ki tonga. Ko tō tahan foki i he ungurotonga ngā oia kau ia i he kau malui. Because security e whā mau anga koia a crisis in. Pea i kai ngata ai, kona taim kō a tāme ai, ko whaia koia he timi iloa i he koloni he division uruaki, aia ko Belfast. Pea i kai ngata whukei, hange koia ko e Christchurch Boys High School, All Boys High School, ne whā mau, ne whaia ko ai. Aia, ko e kau eni he kau tonga, o kunau rangahake, na o i e te whako ni pe kunau ahake a tu unga. Mahalo pe, na ia ha tokoni, wha mui mui ofi o tokoni ki tonga. Ko e ngahi ongo ongo pe ia kurawa ke mak watu i aoni, ka e maro pito mo mea mai, ka mou me a.

0: teti koe kei kempeini. O kui ai hafo i paanga pau pe koe hae amount pau koe ki he toko ta kempeini ke ne ke whake ne kempeini.
1: Ua mano, o paanga tonga i ua mano. Ai, o kono ka sini e gulahi, i hono, si os nikoe ka he mea koe, ai, si e mao koe i halafononga kempeini, kaku, me ho mu kau no fengi pala nisi, ua ki te ke, e si ni se unga te whaia ke kempeini, pa mo te mea pe, sa wa ke taha, e ua nga ai e limiti a fulahi, pa kenge lawa e kakai kou ki ni ba, vai vai ia, pao de kempeini, kau kage, kake kako sana ulau ni nai ukwe ai to pana lahi ka pani ke ki e ni miki ko ia e chini fe ba ni fa ko ba ke be na fa ni o sha te firi e ma topa ka ha ko tu e u ko po ia e e ola ko firi ga topa
0: fe fe ai corruption commission o ku ai hana workshop ma mo tolu ko ia ka u kantite iti ke mo to ki to ka nga ngi po ka hana u fa hinga guideline ke ia
1: lele a cantidad. Yo, o la vida, pero ya me o tu me que te explico. O que eso que I was my before que fue a la hoy que que pues no la hoy te gustaba pero que bu es por la mamá. O que ya me fue la talla. Te me ve ai la hoy un boy de hita, un black and white. Ai o que que ya me ya que te pegue me me ua. Ya le con ai me dice ali que ta guare ai. Te la discurrei. Onku kai, onku uli uli mo ni hija la gue. E me ke ba bare me ko ta ta kai bui bui ki ai. E ta ba bare bare mai. Ka ko me fue ba ta mo ni la gue si ni. Ta na na do ri o me ni be te be ano na. Tu fa pa ana to ni ka kai, eh.
0: Ai ko ne to ko ni ma fua. To ki fai fo ke re si si ta ia ko e ke mai no pe ko hai e kantite ti a u a to lo septema. Ogu osikamata tu pe hono o asi asi pe kohono si ofi ki moutolu ia he taimini na a whaiwhai kuo faha fo i tū whaia pe koha praip he lere atko ni pe o toki kamata pe he osi ko ia le si sita mahino ko hai o kuo kanti
1: ki no foke me no no koe ne taimi go e ke peini la uo si pos kamata pe fai taimi ako ia pe ke te ia me ia koe koe mea koe o koe mea mbari foke Gue be a body company de de. Ai, pero que já me gusta imagino algo quando fa calasi go. Ai fo aqui, eh, go. Quando já lá tu planta me estava aqui. Vai cava tu vai rara. Foi já paca, go. É que vai o meu. Ali lá o meu gago que até o baú ira que ir o que já ibi. É uma cantidade de. Mas aí, né, de grande tu que que me ando por fora, me ando por tapu, que aí o que ma a mãe pega, tem que ter a casa de lá, uma pejama, tem que ter ilo e ilha.
0: Aí eu estou com a minha, que estou a lua, aí estou a estar cantando e tem uma neki iholo, por uma neki maucava aqui, que em aí para estar a ngateria na fai-fai com o
1: Cauia. Não estou a ter, não estou a ter, que me falou com o Beca, que me falou aí, que eu vou jogar, só que está lá, tu com a mãe, que eu vou jogar, então está a mulher mesmo, não falou com a mãe, não estou a ter, Ako tūle mea pēr ke te tokana pita pēr ki tēngi ai sā ke te whai e. Pēr whai ngā mea koe e malawa ke wha uhina koe whina e ke wha tawe ai whiwa ka kai.
0: Wha malo lahi atu ke te koe mafua pako tui e ta hokahoko atu pē ta polo kalama. Wa te talamonu ke te koe pēr ngepe koho o whakahua ane nai oku mo oni. Ngāri mea ka oku mo oni. Ko koe oku ke ilo lelei kano kato ai ki i mingi mingi i palo pare ma kotoa pe o ki nau tolu no fo muri i he a u koia ki tō ngā tātau te fito ni ki he ta wha koia o e ngahi mea au fie mao ki he ngahi ofisi i tō ngā koi mea whaka kere kere pa mui ngahi mea whetu ta ki tō ngā lahi au pito ai taimi o ksi i whei ngā tuai wha au whaka kai kong no fo muri i he whei ngā ki tō ngā kako tui e kapau e te ke whangamārie ke ke hū koe whangamārie ke whaka auai lewai Re o koe o tau kai ngā, eh?
2: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ko tau tai miku o se miniti e tolo me he fitu. Polo kalama o ku hoko i he fiafini, ko e Polo ka lama ia, ai whakamaa mawhana taulua, whakamaa mawhana ini te teu ko ia o wike rea whakatonga. Polo ka lama ini ko tu whakataha i ai kautaha ko ia, kauwhaya ko tonga i okalani, pea moe si aola, ke whakotu o tōhanga i polo ka lama ke wike rea whakatonga. Fia fia i hewa fini ke utaltai lelei, a alisi tatafu mei he a tāpe ko e kautaha ko ia, kauwhaya ko tonga i okalani, Pea pefoki ki a mana wahe ata, mei he si aola, ke whakahoko e polo kalama ko ia taulua o e pōni. Arisi, maloe tau maa e whawhini ka o maa foki a mana wahe.
3: Io malo apito e linda i e mauwhanga maari, ko le peke ma hufanga e ngai whakatapo o whawhai i ngā ruea, pa Fa malo lai at pe i whainga maari e koe uhi koe tau pehepe koe wha maa maa whanan ki e tau wiki rea wha tonga i wafe wano. Pea o kwai ai whawhitai ki eiki i he toloi taimi mo tuku mai haka ki i mo minitsi i pe koe uhi koe porokalama koe ne ata mo isi aola o kumau ngau i whakataha he tauni. Ke whakahoko e porokalama koe ni koe whakake ake pe mo whakaloto la he tau whanau tonga ki he rea wha tonga. Koe ki kautaha koe ni ata nei fuotue he wafe wanoa i he kauwhaia ko pe koe visone pe ke mau ngau e whakataha ke toe asile leia e mau ngahi fonga whaia ko pe a mo waipeha porokalama ko uhi ke mau whakarotolahi ke hoko hoko ke taupehepe ke te whakarotolahi hani i ke nau Kau mai ki he ngāwe koen koe whai ako. Me he isi i ki he lautohi, pehe foki ki he korisi, pea mui ngahi me siti, mui ngahi pāfue. Kau kou wha mālo lahi atu, kau oange whainga mārie ki he kau tahasi aula, ke o mai haki i kou lawe pe o ku whaipe ki tala noa mahalo isi aula, ki he ki koeni o ku lava mai koe tokon me he MPP, Ministry of Pacific People, pea moha iwha mata
4: la ki he nao kao mai. Malo apito mana vahe. Malo, Alice, kore pe hufanga he na he talwha tapu to pe kua whaket pa mi he mi he whaleni, ka umba e ngalua pe, tau inasia i pa mahu eik pa mwe kainga taonga katoa pe i Aotearoa i proklamai hani mwe tapa pe o maamani mo kao mai ki proklamani. Pa malo da Alice kao hi ko e whainga maria fia fin. Rinda ko e proklamu ke ni na e fai fa amue ki he kautaki ka ko te kauno mai ai pa ku lau manu ma tāpua ke pē motu an I se au la tau kaueni I he tofaki mahu inga au pito a lea whakatonga na ia e prokalama I se au la kui ko e tau lua pe ala e tokanga I he toke tā mre nai te tamoe flau whanonga mai ngai tau a mahu inga ki se au la mwe poa te pabehe ke si o mo me kaunga ue me kautaki ai tau kawe I koe ni rea whakatonga po wha maalo ko hika tau ni hanga ke tala no whai e whai ako ai whingau e aki koe ni pamoe e kau whai ako tonga koe ni a te orai nusila ni ko hika tau whanau koe ngai mahu inga mna whahoko ngai wha whai ako ko nu whalato lahi tau whanau ke rea whakatonga ka koe polokalama ia mehe si aola taha ia ngai polokalama ngā aue a si aola ke community ko hono tau kawe I koe rea pēne ui o kui polokalama koe ni koe tau lua ai ko lava pe ai ke whanau ko nuku whanau I Nusilani o lava I he ongo rea e ua ai ko tau lua lava pe I rewha tonga te lava I rewha pālangi ka I he ngāwe lelei mo ngā mahu inga whai e tere tā e te rāmine nei tomo flau pa mo ne tim ngāwe o whai e ngā ngāwe ko ni pe ko e taoni hawhi e whia ai whinga e whakataha ko ni pa mo e ka whai ako ka uhi ke tau kawe e ngāwe ko ni pa mo e me toko ni ko ni whai he tau potu ngāwe Pasifiki I Nusilani ke tau kawe I mahu inga e tau rea pa mwe kawe inga e tau koe ni. Malo Aris.
3: Ia malo apito e mana wahe pa ko whamalo lahi e ni ki a mana wahe ko uhi ko mana wahe maha kua ha potu ngā ue ia ka koe lau ko mō pou katoa mai si ala mō kao mai I he polkalama mō mahu inga ia I he tau ki ngā ue whakatahe tau ni whamalo lahi pe ki a mō taki ki a Kathleen pa pefoka sesmani mo Osayas mo Christian aia o kunau tau te fito ka Christian o tonga whahoko ngahi le sisita ngahi le sisita e marawahe o konga tolu fok e tau porokalama aia tau pehepe koe sipela ko lawe ipe ae sipela koe ni ngahi le lea whakatonga, koe tā uni fok mana mahe ma whaka amu ki ngau aki ai ngahi lea me he tiksi nale ko eni a ha taha pe kau whai ako tō tōku ko etka tu inu kuafe. Kone ko oku wha mau pe he lai peri, pea koe whaka amu foki ki he tau whanau, ki he ta o koe ni year 7 and year 8, ke nao lesi sita mai. Tau pehe pe koe whanau koe ni unau lola tonga hako i he intermediate he. Tau si ange pe oku nao fefe e nao si pela. Koe ai koe lahi taha e tokoni mai foka si aula koe uhi pe koe nao ngahi nao nao koe ni platform moe wha ampe ke tau ngawe aki a ngahi social media platform koe uhi pe koe whainga maari e ke ngai whamiri me nao whanau ta pepe koe zoom pe hato ko ua pe a tau siange pe ku fefe e nao si pela ta tau pepe koe osi pe ai fo i vilo koe a o mawai ai toko taha koe wikuna koe whaka amu ke ta o tahanima ka koe a pe ki he toko naki tau si o pepe ko hae toko lahi o ku nao lesi sita mai ka e toko atuia e si aola ai fatongia koe ni koe lesi sita ka ka ulawe i pe e linta mo e kau taha koe ni e PM in Tonga te nao toko ni mai ke o ate whanga ki lesi sita koe ni ke whamo tau tau si whai hanga aue mo hae pōpō ke he tau whanau o ku nao lesi sita mai ki he sipela mana wahe o ku o ke pehe koe taha ena ki porokalama o ku lelei pe o ku he kou ki i wha ek hol ke whanau koe ni year 7 and 8 hange o ku nao ki i pehe oh mahalo pe e fuu ma mawhaka ko la ve i koe haha toi whonga ke o ke pehe kau ena hafo i o kui po ke he kau pālangi koe spelling bee ko hi he pe o atu e ai fo i lea o hinga i lea ka nao si pela o ku ke osi ia osia ha porokalama peheni i he mo tuto pake tonga na e ha unga hi porokalama peheni ai si pela
4: oia e aris o fai ho ta noka fai manatu ki he tuko ha ke lauto hi lauto preanga ka uia he fai wai mo me wi ko han ta la kai tohi e pa bu ge ave i pe hinga hinga ko ni ka ko ka wi e me mo hinga ko lau e to alfa pe ti a e i o u mo me ko e ka mi mo nga ko ge fa na u e ka fa ya ko e ka ko concern ni te me ai pa wi le e pa ku ka le re ya pe to ya hinga ko e pa be ya ha to ki ta la no ya na ge ka ve nga ko ta u ni ai hoko e ta u le ya mo fe unu ma winga e tau mea ni e tau mea whaka hiva e taha ia e mea ko sio ki ai a ke ko ta no ke ia 7.8 ko e whakalato lahi paka tēnā o tolu ke kamakamata pehe ki fo i tau fuki a e i o u a la kerewa ki ai mo tau fuki i wauere konsanani te wha orewa ki fo i rea palawere ke uhinga maare ka tēnā o tolu ko mā tolu i tonga na mau mo munu ia mo tolu mo tupu hake pē e mātu a whanongo i he lea pa mau lava lea aki pa kukono whuano toi lelei anego mo huke ke primary school mo e ako palawari ke maunga tohi palawari ke mau whaurewa uhinga ka mau tole tu e fui lea i he se te si palawari ke whaka uhinga pa kutui ke whakala tolahi pē ia ke tau whanau ko ni i tupu hake i nusila ni mo ni pē ia u ki whangata kou hi ko ke tala vai ngai rea ua koni e whapalangi o whakatonga ka ko homo popo whalotola hi popo ke se ola e pune po kalama se ola uiko e ke tufi rea a hoko e ma pehe whanki e ke mo e koni e whakakoloa e tau no whakataha me tau ngai nena tau whakakui ap pa ku tufi e pe whakamukopuna i e lea koe ame nau tutupu hake loto whare ho mai e pe ki hako tau ki puke puke e tau rea whakatonga pa whafiafia ue ko fiafia uia he tau kawe e he potunga ko ni Pasifiki e tau potunga ko ia e tau whamana whata o mau pe mo e mo ngā lere mo whaha ko mai ba me ka taha ko ne ka whai ako ka hutui ko e programa lele ia pana e lawe ai motu ani e tupu ha ki tonga malo alis
3: malo apito mana vahe ko e taha pe ni ha ki i whaunga ko hi ko e tau whana ko ni o ku whaere i nusilani mana vahe me he tau noa ke he taha wha o ku osi tau pepe ku more lea ia lea whakatonga i he tokolahi i he statistics pe koni na o mai ko osi au e tau tokolahi ke walu mano koa ai kau tonga no fonu sila pea o ku whamamahi a pito ka pa ko fu walu mano ko ia Ta pehe, ko toko lahi taha foke to tupu he, paka pa we more ai lea, lea whakatonga, whewhea e kahau, whewhea e whanamu e whamua puna, ko hi o tau lawe i pe i e whakamatala mo e pōpō a me toke tāmere nai te tā mo e wholau, e tau tau ka ve i ai ongo lea. Ka pau te tau e lelei e tau lea whakatonga, to e lelei mo e tau lea whapalangi, ta pehe pe ko e... Koe kawea koloa he, tau pū e whakata. En o tau sio peke he whanau koe au nau lava e ongo lea, tau pehe peke palanisi, koe hau e whakawhiwhia e nau. Pa koe kaure ka ia i he year 7 and 8. Koe porokalama hoko, koe tau whiawhi lea. Tau whiawhi lea, o whakaam, o toi ki i koe toko ni lahi mai a Christian o ne pehe, Mesia ola, ke toko mai pe ai ngahi lea, mo ngahi hiva, ko hi o ko haipe e toko lahi taha hono e nau vouti mai, pako tau whamalo ke PMN Tonga, te nau upload tina tolu ai ngahi lea, fe au hi lea, hange koe ni koe tau, koe lea, koe kawe i ngāpe, koe tau hiva, koe fe unu mahu i ngā ia ki he mo ui ai tonga. Aia uriri ufakapalangi a pehe, our music is a vital strand of our Tongan culture. Minit pe ewa, ka pae ki owa aka minita taha saipe, ka koe minit pe ewa ki he tau whanau koe ni year 9 and 10 he, ke whamama whaelea i he tou koe ni, tuku mai le sisita, pea tuku mai homo ngahi whangaki i ata, ngahi viti o, ko uhi e oange whainga maari e ke upload hake PMN Tonga. Ka pau e ma uia ki mua hai aho wowa, e whai lewa e tau, e taha ae, he kata wha mole mole. E tuku mai pe i he wawe taha ke ohi, ke whai mo upload hake ia i he PMN Tonga pe a whai lewa i vouti online. And ta tau poi me o hiva, kata ki ko hiva, upload hake le sisita, pe a oku upload hake pe ia ki mua hai aho o wā e manawahe. Ka koe whaka amu koe ngā hiva koe ni, owa te mō Sen mai hahiva lai fai e tau ko osi, pe nai, a ki hiva pe koe ni lai fai pe lai tau pepe i he tauni, pe koe ka pau pe ke owa he toko taha nima, ai kau hiva. So, en ka wai to otupu ka pau ko ha hiva ha whamiri, ha kau taha, ha ki apiako ka pau pe ke owa he taha nima, te whakao fo whange ia koe uhi. Pe hange koe tau sio koe nke mise lala e voti pe kakai i he PMN Tonga. Koe ia pe kulahi taha interview, koe ia ia e mau koe ni ai tena wikuna ai he tauni. Ka koe whama mawha pe koe tau hiva whakalotu. Koe uhi pe koe tau ngai whakataha ata mo e siaola. Koe kautaha ini, kautaha lotu koe social service ini, ai siaswa he whonua tonga o Aotearoa. Pia mao pe ha hiva lotu koe uhi. Koe lawe pe awe wai ngahi whiauhi hiva ia, hiva kakala nao tolu. Ka tau whenga pe ke tau. Ngaui ake tau ngahi hiva lotu, koe lawe pe wai ngahi whao. Mana vahe, koe tui pe oku ke kau wai, mō kainga lotu, pe koho mō wifi, pe koho mō hiva, whaafo ofa ke tuku mai. Ka koe lawe pe mana vahe, ka pate ke vahe vahe mai. Ai mahu inga koe ne hiva, i he tau ngahi siasi. Hiva lahi, ko la ve i wike ko osi ko na hiva ngahi kautaha ko ni ai potu ngā ue ko ni ai whanongo ki he ui whaka ofo ofa ai ngahi potu ngā ue ka ko la ve i pe o whewhe e ifi mo e hiva ai kainga lota to Minioni Kingsland.
4: Malo Alis koe hange ke tālero ki ke whakako mahu inga o hiva o hifo ki koe tapati tau tano ki tu esi asi kai ai peha ha kai ngā lotu o ka siase oku mo ui e nau hiva pe oku tau pehe pe oku mo ui ke hui tu aia e tau ngā ui he lotu ke tā hape sai a ne e tau ngā hi mongi kresi tau te fito ke tau malanga kunu fai hesa apati pe a kohono hiva e ngā hi himi hiva e ngā hi antema pe oku tau lewa e tau whalangilangi o tua pe hange ko hotala noa e tokoni e ngahi mea rea koi mooni e mooni e koi uhi koi hiwa ufa malanga i pendi koi mea pe ufai fai api koi tau whinga i gai koi tau hiwa pe mea tau whafitai ka koi mahu inga e hiwa me kawe inga e tau ni aris ai mahu inga koi e hiwa e koi uhi koi kau ia he fe unu mahu inga ia ke mo ui koi tau atonga uhi kapati ku hanga whatonga i tau whanau kuni tupu i Nusilandi oku ko hai hale sai no hiva to hango hiva usu ma ge ge lave pe to fa na ko hiuf mo ko ni langa ipe ha foi hiva usu ku nau hiva na ku te ke fu fa papau ya ma ma hino kan nau to ko nau hiva ko he i he u hiva ma u hiva ko to fa na ko ni he inu ka ba mo me ko ta me a bu hiva i he i he na hiva mo ga ai ku ku si ya to ke ma u inga ko e hiva ge ge fa nau i he fa puri puri ke to fa fa musika ma u inga ko ko music is the life u ne hanga ya o mai ni he go kama ta ke ta ta la mo ui i nga me ko te fanno ko pe ka fo hi ba mo re ya to e stress mo nga me ko ko be ka venga ta un dia ris ka venga ma u inga ya ai o mai hi ba ko te to fe un ma u inga ya value ya to nga mo mo pa ku ilo nga pe to nga i he me ko ko hi ba me he wa me ta u wak fa pe ha wa ki he la no tolu kai tanga me kai me paku pore pore ya toma i tau me ko ni foka hiwa ka tau tau te fito ke tau ko ngai me fo alo tu pa ko ia ki vai vai pe i to fa ko ko to minio nu ke i tu mai lau ka pau ki to ata me pe a so mo ia ba mo ni ko hiwa valoris
3: malo pito bana va he am ko tu ko hi ko to la hi ata to na to pa ke i to i nu silani am a hiwa ko ni pa ta wa ko pe hiwa tu unga fasi ne ngo pe te kai peke fu mau eku peko fe kwa peko o loto peko ko solo ta pepe kwa ki tafake ko solo to he am haku tafakia aku ka ko mau inga ko ni ai kawat haki ka nga loto pa te ako ai hiva tu unga fasi ko tu ko nga hi nga hiva ko eni ta tafano peke nga hi antema nga hi ka nga loto na ave ki he konferenisi ai nga hi antema ai mean man tau pepe monu ia tonga ko hina tau lava o liriu he kweke te aha fonua ia o kuhiva tu unga fasi te si holo na fe na nga we akpe anga hinota pa palangi ka koe lava ko o liriu ko eni o tau pehe o lava hiva ko eni ngahi antema ngahi kainga lotu o ku Yeah, te, koe taha mea tau, pore, oku wai ha tau mea oku, koe tu unga fast whakatonga he, koe tonga notation. And I mean, pa oku, kai ke ulawe i aikau, a tau whanau, e kusio koe ke nau lava, ngau ake nota, whapalangi te ngau ake e tunga fasi, ko pape, man, koe hange ko lau, e mana mahe, foi lea ia, it's just a different language, he, oku nau, oku, pa oku wongo ki he tau, ngahi lau marie, taimi koe oku tau pepe, tala, a mo ui, tau ngai ake hi vahe, so ko koe ta uni tau wha ampe ke o mai hanga hi hiva lotu. Ko hi ka pau ko ha antema, hiva usu. Pe ko unga hi hiva fau, I he tau pehepe unga hi hiva fau, koen he varungo fulu, hiva ngo fulu tupu, fa fu ofa au pito he, pa tau pehepe, koe ta uni ko lawe I pe o kufi ai wikerea whakatonga I he sāpate, I he ua hoko I ua, ki tō ngā papai. Pea o tau fiefia ko ula vei, o wai I praise and worship, ke kamata ki ko ula, ko I taha ene ngahi whaunga ai tau whanau, o ngā manako ki e tō e kau e tā mea, praise and worship. Ko hipe ko e tau pepe ko e wharo tō lahi en taritari ko e tau whanau ke owa fuu he. Upa I pehiwa taritari ka kutoi kao mai ko e praise and worship me na ungahi me alea te whama whana. E mana wahe ko haho lau ke ngahi mea ko en ko praise and worship. I he tau ngahi sea si tau rawe pe I ngahi sea Pentecosti, Baptist Church, Assembly of God. Osa na ungahi fuo loa e na ungahi atina tole ngahi me alea ko eni.
4: Oh yeah. Palo Aris, koe I tonga foki, wo tupu hake foki, koe hango lau e hiva taritari pe, koe hua pe puna kea, whanki hiva usu, whanki himi, Ka ko tau hau I New Zealandi, u tau I hefo I levola ta tolu te ki marunga, hake koho tala noa e te hume ngahi merea. E te hume ngahi merea, ni hanga te ki ue, e ngahi te ki lift up e tau tau fai tau whalang langi ai ke ke tau praise for kia pa mo tau worship eh ai ko hange pe tau ki taki e fo I fo I kelesi ke a o ke fo I tunga ko ma o lunga ke tai mo ko kamba tai ke fo I service pa fo I pro kala ma ko si to ta ko tau pe una o si yaina o tolu ya aku tokoni au pito e proclamo the present worship fai ko tau fana u hange hano ki huiui e lau mari e huiui e kele si tafunaki tafunaki ke au ke foitunga o tau yai ke fai ko ke tau fana lang lang e mo tau worship mo tau fai tau lotu mo tau ka ko ko pe ale si foi foi nga le le ia ai mo tau hanga to ke ye sapate pe ange ko ye kumate teu ki ai e fana u ke fai lang lang e mo be teu teu e tau worship ke sapate pa ku ko tu ka kamata le le ia tau wiki ai tau refa tonga malo malo ali
3: Malo apito mawahe ka ko fa malo lai pewe ke si ala ie na roto lelei, tari lelei a e fraf ke tau collaborate, tau ngawe fragata e tauni, ko uhi pe ke tau fa ampe ke te fa roto lahi, ke fa ai e tau fanao, ke na ulea fragatonga, hiva fragatonga, pa oko oslave i pewe i he taru me he e ku mamata pe i he tau ngahi social media ai toi mana ko ange e tau kauhiva tonga fa upe e nau hiva koe hiva whakatonga e tau lokolo, tau pepe koe kau local tonga zeni, koe tau whanau tonga oku nau na e tupake i nusean, oku mana ko ae tau pepe oku you know, e tau whanau he ni kou lawe i pe i he tau kainga lotu a lata you know, o whangau ako Lady Fats he e nau hiva ko uhi ko nau ngawe aki ai ngahi social media lawe o ko ai ngawe ake teknolosia o lava produce pe e nau hiva me he nau ngahi api ngahi you know ko vahe mai pe ai tahe tau tamayo eiki na e o mnofo o tala pe he ka kone tala vahe mai, whaupe hiva aia, and then kawe ne hiva ana hiva koini na e fuu, na e wei e lau maari e koini e tau kau mate mātonga, tā koe ko tau ki i tamai o eki pēm he tau seasi meto tisi he, so, you know, nai kai ke tau fuu loko ilo ngahi mea, ka tā koe wai e teknolosia o ngawe aki, so, koe ape wahe nau ki hiva over ake tahani ma, po kau mai ke porkalama ko e ni and I think iyo tau sio pe ki he koloa lahi ai kautonga he like tau pepe ko hiva ko gife unu pe eta ka toi lahi ngahi a tau kei e tau whanau me kainga tonga ke nau po mai ke tau lea linta ko tui pe ko ai mau taimi ko hui ku hoko mai pe e tau ngahi porkalama ke he kakoe tau ni o ku hange koe lau e kau taha koe ni au ata e tau wike lea whakatonga ko hui koe ngawe whakataha mo e si aula o ku mau honga ia kau taha whai ako ko hui o ku nau toi hange toi tana ki mai e nau ngahi ai fuui via a si aula me nau ngahi specialty wha malola hat pe ki a Christian pe a mohosa ia si e po o kuna whai malo a pito mana wahe ko tui pe e koe ako ke wike ka hau o si mau e tau ngahi tapu he pe koe sa toko na ki e linta mau leva e mau ngahi speeches ke toku atu ia i he ope ko hi ke kamata leva ko hai pe kura ki ho mai whai mo toku atu ia i he ope ke whai koe ni e nau vote tau hiva e tau speeches ka ko tui e toku whaka osi ak pe e tau ki spela ko hi koe ki i tawha ake mahau whema ke toi ke toi whaka ai koe ke nau kau mai malo apito e PM in Tonga malo apito linta i he mau whainga maari e
0: Fa malo la hat ke tek mo arista ta fuka ma foki a mana vahea ta e faka hoko e plokala ma poni pa go tu i oku e kai ke fa tatari fa nau ke ea o ke ubi ke kaha u ke ui ke ea o ko na ho lu e ta kai holo ahe ngahi api a ko mo e fia iho nau ki te unga whakatonga ka o mafu e ngai plokala ma ko ia ku mo oste te ue ki mo tolu ko ia kau fai a ko ke faka inasi a ki ho tau ike mahu inga tau tok filongo aki I he polo kalama hoko. Malo.
3: Malo.
5: Tu lomu hou e ki gātumu a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e mo e tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai mo ki tuntunu i a whakaho a taa maha toko tolunga fulu ke fitunga fulu. Pea ke whiri ai pe koe koe hae mea e tuntunu. Pea koha katoanga alu osi, fitia ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki ai ha konseti mo a whangafie fia, pe ko hafeton koloa. Koe pākingi au taito tongi, pea uto ia i foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, Kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua whetunima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website. Tangata e te au whaik tuama mau pe pupuyang he moho eki ka atumua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke taha nifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mau ti mianga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe aku maulama whoketo e o atu taito tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku taito tongi whoki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og nao lawa whaikotoa e ngā oe koe ni aho pē taha. Tuku ke nao hanga o ngā hoi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nao ngahi fōunga totongi, he u nao lawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nao whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nao tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental. Hoik makainga tu loo ka o atumua e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O kua toi pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O kua hoko e pia ia me he Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia he ahopure lulu o i wiki kahau. Ahua hiva, siulai, wafe waono. E ia mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha lerei taha ko iai wata e whaafe loto maa whana ke kautou rekereka kotoa pe loto au kalani mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino pe mo whaafe hoi he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai We The People whapapatu perikitala noa ofisa fitutatu

0: The Sound of Polynesia ia pea moe korisito toku, ko e ingoa ia o e fasi. Whatawanga pe wongolele ia te tau polokalama e poni, mololo tonga mea mai fokieni, ki he polokalama ko ia IP e mentonga, whaumathola atu me he Radio 531 PI, o kalani i he tahanoa ua poini ua FM. Ko e tau polokalama ko ia o kuhoko te tau wakaikitonga eiki ki he timi under 18 ko ia atonga, amanaki ke nao fola mai ki Nusilani, ki a whi auhi o ko teo ke whakahoko i he militoni. E kauma iai ae palesteni, kauma a foki ae pule folau, pe mwe toko ni pule folau. Iai pe a whangaki mea o ko nao whiema o ke whakahamai ke ngā whamili, kauma a foki ae whiema o e toko ni ko ia a ki tau tolu ngā whamili o e whanau i Nusilani. Tu ai polo kalama ko ia hoko ai walu ko e talatala i whale ke mo i lelei. Wha hoko atuia e toke tā tefni tau alopetai. Walu tau noa te tau toi kolospe ki tonga eiki ki a toke tā lei pāsi. Ko kamata foki ai tuku mai ki nau tolu ko ia te nau kau atu ki he fili whale alea. Kanti te iti fili whale alea o tonga tapu wā. E whawhakatala noa ki a toke tāle i pāsi a ia o kukau moia i he lele ko ia ki he kanti te iti whiriwhare alea o tonga tapua. Hoko ai hiwa, koe polokalama tolu tolu hama a ia, ko miti i lefa tonga ini ai kau whaiako korisi, a ia whakahoko atuia e tina o tunuku, ka maa foki a alumo e lotu ufi. Tu ai polokalama ko ia, ko e tutua ahinaia. Whakahoka te polokalama koe ni i he malumalu o e kōsirio ko ia a e kakai whewhine tonga i he fonuani. Pea i hoko ai hongo fulu, e hoko ai e polokalama whakamama whana pe obike lea whakatonga. Whai ahano tala noa i mohani i, o e kaupuna ke hiva, a e tau mua pe koe kaveinga ko ia o e wike lea whakatonga e tau ni, ko e tau hiva, ko e whiunu mahu inga ia ke he mo ui a e tonga. Sione filimo e hala, sale si kaufusi, ka uma foki a mapa angana. Kai ke he tau foki mai ke he polokalama ko ia pe a moe ki nga tolu ngā hanga o toka ngā i a timi tau taha walo a tonga. Ke whai hawhaka pōtala noa pe a mo ki nga tolu i he pōni. Fifia ke taltalelei ki he polokalama he poni a Seotame. Ongoloka ko e toko ni pure fola uia. Ka umaa foki a whaifekau hingano ha laufia. Ko e palestenia ki he timi tau tahawalo ko ia atonga. Ongo tangata, maa loe tau maa wae fia fini pea ko lavei pe whaingataa foko e taltaimi kehe kehe. Ka oku ia e fie fia ke tatai lele ki maua ke polo kalama pie mentonga ko ia o e fia fini.
1: Malo tau ma e fia fini, malo tau lava.
0: Malo a pito ko e uhi ko e tau toenga taimi, te ufoke atu ki a ki maua ke whakahoko mai ai mea ko ia motokanga mai ki ai ke mea mai ki ai aho e ki whanongo ka maafoke ka inga whanau ko ia wa manake na ufolau mai i he fi auhi. Malo.
1: Io malo tame ata ke ufa ka kato atu sa fatonga.
2: Alo. Io malo beta ma e ben fa kolo bunda. Pa kolo ki motuan e programa ko de fin. Yang tu ni ki patu pake me gan de fa ke tinga ki ai. Ala te ha Yo ngō ngā tu pika au ka musiwa ki koe a tua e under 18 ka mi pahirunga tonga tapu ka o whanonga ki Lusila ngā tuunga ka kumi beha lelei whalu kufua ka mai whana wai ngā tonga ya whata au pike programma e ka pule ako ki polau e timi under 18 ki e whi au hi whahau koe Lusilana ya ku koe whamau ngā hea tini Pekele di mawa, palestini e vio fin, e vio kwe ge lava vai pule flau, ka e te fwa hau kwa tupehe vio fin, e kwa kwa tupehe mwe ngahimea maho inga, oku amanaki muy muy aquí la me fue taja de nadie management con el team Tavalu ya la muy ahí pero muy tuvo con el team Tavalu squad con el team y fue la última sila imagina con el septema ya me tocó fajar como ai sum ko ni bene fai pe feinga ma i fa na ma mo na un alcolo ga mo na un tu ya ko fa amu pe na la va pe un de squat ko ni ta timi e fe fin ya fa ta pe ya mo e ka oficial ko mena ke fola wa tu ke e muy muy fola wa te fa na ko ni fai pe ko ya na fai pe ta no ari na i fika wa ko mo ta ta le li a competition ko na i se as me to tisi ko a usilana e pola wa te timi e fa na o unga nga o e po mo unga tu he pa ni fa nga se as ke ni to pa fa maro e tu ko tu pe ko ha e fo tu tu mai ko ta impe ke u pa ho ko ta e fa na o Uyu te fa na ko ni te mi. Kahia ko, ko tu ko ni he kakato te ngai kolo, ko me ko toko ni ipe ne lama fa kakato mai. Ya, to toko si ipe, ka lama pe ke maa te ngai yako ko, yo ngongo ke ngai yako, fa na ko, ko kufiri ki nao to, ko toko tolu nima, ko toko tolu noa, ne fai e fa papau, e ame te toko tolu noa ko ya. Ne fai kole fa kahane nai. E lava fwa hou e visa to tolu nimba ko ia. O si he pese te he, hiwa noa e alu to tolu nimba ko niki nusila. Ma tu nga peko i lava afe ngai te auhi. Ako gitu ka peke to tafai ko kama, hai konga ko te ta hoko atu ki aika hoko atu e pe malo. Ko ia
0: Hoko atu pe mo ua ka taki ke osi ko hae mea kona mo teu teu mai ke po ni ke mo hoko atu mo oko inga ko tau tai mi ka taki.
2: Iyo malo?
3: Iyo.
2: Mano?
3: Iyo, hoko atu ko e mkeo ke hono ui e ti mi tamma hako e konga mao inga ta hape ia.
2: Iyo. Eko e toto ni mai niko ki e o ke squad kon ko ke timi ta kavalu aya ko ko pa na u be mi kristonga ko pa hulu to o e mi homa to ta to ta ko ni u ba inga mata tolu te lawa wa inga huka. Ko afa pakalani, ko e me kuristo ngā i pē, ko me wa inga huka mo wa inga breakaway, me hiri hati ho tongata. Ko whatawhehi paunga, me tong kuristo ngā i pē, wa inga huua, ta mi totahan pe mi mawhanga, ta mo hati ho tongata. Ko Pauli Tone, e mi wainga huka, ke lawa pe to ta konyo wainga mitfila, o ta mi wei lima tua wawa. Ko Tumona Tai, e mi he Kristonga, e kawei, o ta konyo mi houma pe muhunga wawa. Ko Tevita Wailahi, o ta konyo mi Kristonga e pe, mi wainga hafi, o tako ni mi nwarei, ke muhou marei a pai. O semistoa, o tako ni mi atere, ko e tunga tako ni kutuwa inga mitfila, ko tota mi rima to o wa. O kepet latu, Tota ko niwa inga reo kolo, mi kristonga, mi hatiho, pe mo mata aho eua. O 820 pole, tota ko niwa kristonga, oku vai nga hua mo prikawe ya mi have luoto tongata o i peni sin pata ta ko ni bem bi kosko tu pou vai nga mata tol ta ta si en te mi mafo o ta ko pel botao va ko atonio minonetti mi kosko tu pou ai pe mata tol ni mapo kemo me lo mai viti ko winita la tu me ko isko tu po ko ta vai na luz e me vai na tapo tau ko ta rua ko ti ya po kisina ko ta ko ni me vai na rua me vai na pedra oi me matu a vava ko Cristofaro Rogea vai na rua Ele coscotou pouco o cu. Ele me dota com nível me. Como a babá, tu claro. O. Se ele não mana ia, porta me. Pana o ende me coscotou pouco, aí na capacau, me. Ele me vitongo, o motoló. O. Mana ki soani, oe leka hako nbe mitoloa, vainga leo kolo, kune tue lava vainga fish 58, ya milongo longo, ya mokolo motua. O te vita kauma amae, wango nipe miria hona, vainga breakaway, a vainga matatolu, kau mirifo ui, kano polu, a magatolo, a faa, a feva. Ko naisa frikitonga me liahona to ta hakoni wai nga huua kolonga pe mo utunga ke vava o ko pou fa ne lua o ta wai ga pika wen be me liahona o ku me kolo hapai pe mo falari wava Pemwe inoke masima, o tagoni pemi lehona, o pune vanga fika valo, pemi hateho, Samuel Aiteaki, tagoni vanga senta pemi lehona, o pune vanga unleleme pemi homa. Kolo taane masini, o tagoni vanga hafen pemi akumarunga lehona, o pune moyo mi homa. Mo futu ewa. Kupopalu, kutahan kuni wainga liahona, me liahona, undefa wainga breakaway, wainga sin check-in, kaku teke maumai hano kolo. Mefanau kuni ko sini mani halata koua, me liahona, uhila takatak, di tong high school, me houman. Ufa wainga fika fitu, breakaway, wainga check-in, tamoto itan tohi mitonga hai uwainga mainga seken pemo tas tau fui mi afo wainga hupa mi asia ewa o asia lakei o ta kuni wainga mitfila mi Oma tonga tapu pe mhalau furi wawa. Mwe tonga taha ko pentiketo rea e pulu i a fuou. Mwe tonga taha fes fai eitia e kose a fuou. Ka mwe anou ia tupeke e timi koni. Pe mo... Elia tseko na Vatikani, me tupu hai. Tonga taha koni wa inga hafe, wa inga papakau. E tanea da mo uturei wawa. Elia ti hala ofia, mi tupo high school, o ku wainga los, mi koloa da mo toula wawa. Pemo tonga longani, wainga mi tupo hai, wainga matatolu, mi mataika pemo tanea wawa. O simiki fewa areaki, mi atere, afanai toko pemi tonghai te mo frenke te kafa te mi vavao. O kakato e toko tolong fulu manima o filifili he kaufai a ko e nau hoko o iskuat ae anda 18 e pafonua tonga pafonga e te ngahi a ko i he e te waki kweni o e tua atu kweni ki he Nusilana. Malo.
0: Malo pito e si otame la vei foki o ku ia i pei ngai fie ma'u o mo fra amu ke toko ni atua e community ka maa foki ngai family koia in Usilani ki he kau folau koe ni kuhi koe na omai koia fukotua i apisiasi koia te nao nofo ai te foki atu ki a te kimoua ke whakahoko mai ai
3: Maro abito ma ofeno Maria e u kawa tu tala no ata fa ni moni moni kono moni ko folau ko ni ko ki ivi ko u faya ki folau ko ni fa pa am fe un ape ki ivi ma tu a te pile ka pure ako pe mo totong i ngai mi fa pa am i he na tu mi geni e kon monto ko tu na meni ko ni ko tu na men peni a nusi la moastereria pa ko ma u fatongia are ba ko ma u kore atu ki nusi lana pe moastereria so iren school mo ni student school ke na u kata ki mo afa fe ya tu ki mautol

0: apsiasi. Mai no e ngai apsiasi, ngai api o form ye ofa. E manawa ofa ke tau whanau. E iai ngai mea lahi, na wala tokoni mai ai. Ke amanaki follow at koe ni. Ange na e whae te whakatangi ke tātai whai whakau. Na ala wārea i hapasi. Kore tātai whai whakau a whahinga. Kātoa ngai mea whakau aki. Mo tokoni e fana woni he na uno for wiki taha mi mi wiki ua te na wihe nai. Ma toak fie ma ua putu. Nai kore atu ka pa whainga maari a fwoi mea tokoni. Koe vala, koe katoa katoa e mea yala tokoni aki. Ma toak fie ma ua putu ia ke ki fana woni. Koe lere atu koe ni umaulawe ipe koe akapuru koe whaiwai ha mo fonuana. Kaku eka ke toi lere atu ia mo haki motu isu ko pangi motu isu he ni ko whaka ofa te whanau e whakatu o tuat pe ke whamiri mo e kāinga mo e community ena koe o whaia e ko whiwhi he maki whainga maari e ko ni na ah na aunga tuai e reo e whanau hape ha whahinga tokoni e ala whai e ala tokoni ia ki whaka akapuru a ki whanau koe ni te mau taitari whiwhi au pito ka tokoni e ala whai ke ki whanau koe ni. Lawe i befoko e wātu ku momoko e matua ki whi e mao a pito e mau mateu teu wako e mau mateu teu whakatonga at me ni e tatau ia mana tokoni e community i hena na ufangi pulupulu maafana na ufi nofu aki hena. Pekia ki ngatai, uwhi mau, ai poupou, ai community, nau asiangi, pe u asiangi a moha mea, kako nau asiangi, e nofu a ngā, koe whakakoro a lahi, ake ki whanau, mahino ka tingi nau tolu, e pe ki poupou. Uwhi mau, uwhi mau ki whatanoa atu, ka e awhi atu, ka tame nau, ka hamea unie manatu.
1: Hello? Pa mano ka ke he pasteni, i he tu poupou mai, ka koe ke whahoko atu pe kau whaia ko koe nukoe ke tau tini. Koe head coach o Taholo Anton pe mo Kilifi pe me Kolistonga pe mo waka pōre o pe me he tako maru ngari ahona. Ko koe nau tōru ya, nau takitau atu, nau teu teu i tau whanau, watu ngā koe tau. Pea, hoko atu pe ke watano koe ka me pai teni a pe pira wakta mulu ngahi kore tokon. E koe whakahau koe whakataha ni nai management ni koe ni ta waru. E au hangi e kamata toi pia mi tongani. E koe ki tuki tuki taka yolo ya ngai tokon. Koe pono whakahau koe atu na aunga tu pe ki nusila na nau kau mai e pe sponsor he tona kaha u. O koe ki ki whinga paanga e under 18 e whakahoko ia i he maketi tala mahu peko e skuea i lotokoro i e uge kaha u na e fotu pehe whataha e kamata peha no tuki tuki olo ka ngai kupu e whanau a pehe ki e whanua e whaiha no tokonia mga tuunga e mawanga iwi koe e kaupurea ko hake peko e tala no whahe palestini e ngari ngari e whiunga pe ia pe mo fra mole i he tonge fea pinga e visa ko toko tolvalu ko amana ke pola wat i mai na ko septema ka ko e ka pe pa mo accommodation e si pa mara de ke pa le ve ka pure ko mi to ti si ko na mi toni e sfra ko mai pe o pe pe ke amia ko totong ke o nga e tonga ke tong e fai pio no fei na mai. E ke fai atu e pola uia, us kamata han o fei na mai he fai fikau kau mai kai ngalotu koe mito tisio e militoni e tari tari rei e kau furau e mi tonga mua tuunga koe tua koe e taha walu. Koe ki o ngongo pia mea mea komotation, mea ke fafoi mea kai mea tokoni, o ku fai pia e tokoni o kore atu pe, ngai whaamiri nusilana, e fai pia e feinga, tona kia tepe mea mitongani, fa fola wat o tu ko tu pe ke container ka ma to me a to toton pa pa ke me a ifo ke ti por kala ma ko ni ko sia ke container toton i tu ko ke fe fe kau Ifa

0: Ofato noa ia me ia vakapole o moe tautai ko o se miniti e wha me he valo. O se miniti e wha me he valo, tau hoko e peke tau pulokalama ko ia oku hoko, ko e talatala e whale ia ki he mo uilelei. Pea i he fiafini, pulokalama e fiafini, te tau ki i folau he ki Australia, ki he toketa mata, whakapōtala noa ki a toketā seini toki lupe te whini tau alupe tai. Ko e toketā mata tō ngaini o ko whakakaunga tā maki i Australia. Ka tale lei ko i he whiawhini e toketā te whini ki e polo kalama e whiawhini tala tala i whare ke mo i nei lei a ia o ko whakahoko ia i he mala e ko ia o ko ke tau ke iai malo e tau ma e whiawhini te whini.
1: Malo apitolin tape malu malo ngawe me Aotearoa malo hono whakawhi ma kita ki he whiawhini. Good to see you again.
0: Likewise. Tefni ko e mahina mahu inga fogeni ki New Zealand o ko whakamama whaia e mahu inga ko ia hono whakahoko o e CV glaucoma pe ko e hanai hono puaki o e foilea ko ia pe ko e kolokoma whakatatau ki e oatala uhinga whakawhaito. Ke oa tala uhinga whakawhaito o koia a toketa IV Puloka. O whakatau mua pe ke whakapapau i oku mo uilelei a hoto mata pe koe a hotau fofonga. Ka e ki mua pe ke ta hoko atu ki ai, tato mua tala noa mua ki he ngāwe o whakoia na mou lava atu ai, moho mou timi ngāwe koia he pisipa o whakahoko i tonga. Pea te ta whakapō tala noa pe he tu unga koia na e iai he ho o ngāwe, me he ta whaaki koia mata i a aiki tonga. Ko e hāho wakai ki he fie ma uviviri ai ka kai e whonua he ta whaaki koe ni oi mata.
1: Ko e malo apetolinta, ku te arato toki sio foki e, na e ai peku ki alo ngā ue volentia peki Viola i ki mua atu e, 3 years ago. Ai na kake fu expose fe fe au ki he me alahi e, ka ku kukfui arato koni mao koni tim hipsi pa he maina ku osi. Na to e maho inga maarian kia te au e te sio koko ki fu viviri fi e mao e kakai, ki ha taha toke tā mata ki he sivi hona fofonga e, o kosi mahino peku e tau of ophthalmologist e, aiko specialist e atau tori tonga toke ta tiu ke mataka e. Ai aku kohono moni ke he kehepe ma fatongia, aiko e fatongia lahi tahai, pako pese te varu noa ia si mata whakahokoi ai au. Aiko between e kakai koko e ki he specialist obu yai au iloto maari e, aiko e anga pia e tau ngau koi murini, e o mai kakai au laksio mai kia te au, pia whai a CV, te we whai pia hano tree te mea kotoa pe, me mei pese te vau noa, ke pese te hiva noa, o tree pe ai au pa whai pe mea kotoa. Toki ai pe ki pese si si, o hange ko unga hai whakotua pere pere ngesi ke preserve vision nga emergency cases, ko ta wha, ko injections mo mea pehe, o ku toki refer na toki ke specialist e. Ai a ko e whoi tu ko e a ku ko he ku waha, ko e oku mo takai ke specialist, ko e missing. Aia kono hange ko refraction i hisi mata koe tawha koni koni ke sivi koni koni ke si ata mo sivi ke contact lenses. There's no one before gieba koe peke hata ha optometrist e tonga kene whakahako whatongia koe ia. O koe pe ta whakamalo koe pe tau kaunesi o se avena tolo a koe i fisi tau taha ke nga maa whakahako whatongia koe ia. But it's not the same as how we do it. Ko ngaha kuma wako matolo ke he tau nima ke maulawa whakahako e ngai whatongia koe ia. Aia koe fui big gap ia o ku miss out pito au pito peia i he tūko koe he tawhaki health ki he mātai tonga hai. So to me, I goe o kwhi ma au peia ke ha optometrist i tonga ke tokoni ki a tiuke ke whakasi isi ene load ene ngā we, just like how we do it here, eh? Mālo au pito, Linda.
0: Mālo au pito, toke tā te whini, pia oku mahino pe whoki na e ikai ke whakahoko ai ngā ue koe ni i whare mahaki. Aho o mou timi volentia koe ia he pisipa na e base mo tō luia mi he MRM Foundation. Pia oku osi mahino pe ia, oku ikai ke kakato i ngahi mea ngā ue ia koe oku whie ma o ke whakahoko a ke whatongia. Tala noa mai ange na e anga whee whee ho o whakahoko whatongia koe uhi koe. Ki mea ngā ue pe koe nā moulawa atu mo ia ko ia pēna wha ake whatongia. Nea ngā whewheho, hanga whakahoko whatongia i tonga.
1: ko e malo pe terinta ai ko e o ku sa pe foki ma to lu e pe ma u ko ma funga nga we ange ko i genia ai ko si mata ku ko nga u ai ai ko e the first half o ku Yeah, to me, I normally do. I go health check. Yeah, I go health check. Yeah, see the eye pressure, see the glaucoma, see everything. Yeah, or see okay health and mata. But the second half level, I see mata. I go refraction check. Yeah, I go see via myself. Ata I go see via contact lenses. When I'm here, I go go. I'm not ni missing. I go get onga. Kake haku slit leme. Ako slit leme yok faya kiko CV health. Aya ko e foki leva ki e klasi mata ko 50 years ago. Aya ko e nga mea na unga aya kreva mea ngawe ko ni. Aya ko ophthalmoscope hono uye mea ngawe ko ni. Aya direct ya e. Ako te sio nga aya ki ke te sio ki he kiloto ki he mata ko koe ke he fofonga koe katai. O nga aya ki e ki misini ko ni e. I hardly ever use this one. He tam ko ngawe muri ni. O koto ngawe pe aki pe kapau hange ko ni ko e alwe home visit ki he kau vai vai. Ai ka pau ko ko yo ke fare vai vai ka vai vai ko ke te la vai a o fononga mai ki ki ma un a we ka pau le ke ma ar we ai ko ko me an a we ko but it's not the same o ngua ko ke ta same ko si o ngua ko slit le mia ko te la va ki ta si o fa auriri ki pe te atala hian e te si o ke retina mo everything else ko te si o health eh ko e kon halo wale ko ko sibi ko ko e o fika macho ata ai ko nga a ke trial frame ai ko menu all of gia ai ai ko te hanga leva o ai fan ki lens ko nga ke te hanga mio mio holo ko nga ke tan ko te refractor ko ko ai si ata ka kai pe nga a ke leva fusa ati behind us ka kai ke hanga ko muri ni ke nga a ke ai sa ati ko ko automatic he misi ni pe ko nga a ke kas misi ni ko ko te mio mio pe ki ta fan fu ai ai ko hanga fo ke ai kasi mata ko ya ke 50 years ago kondo moni o ki lo lo ang ai si mata pe fo ka helang ka te au at the same time o ko hanga pa ki mama fa leva trial frame ki ka kai ta ko te put on ya ai ko te fo ka tu lo pe ka te nga u lo fo ko na fo fo nga ai ka ku sa ai pe ka kondo moni o ku tu ai it's frustrating yele ba to ai pe ta hange ko si ga vai vai ko ke lava si tangu le le ke lava o fit le le trial frames eh but it na hange ko lava lava pe ka hoko but it's slower malo bito
0: ki na to lo ko ni na na u ma fa nga mari ke puka ta na appointment ke ka u hesi wa tu ko ke ate ko eh ko ha o va kai ke palo palema la hitaha na eh Ia kina o tau lukoe na o ifie ma o koe ki he matae kina o tau na lawa ke kisio ki ai.
1: Koe, malo. Ai ko palo pale malahi taha pe te sio ai koe aguipe ia koe presbiopia whakapahalangi. Ai ko aging pe, ang koe after 40 pe, tola hape tupe whahinga o ku o si kamata lewa ke ne nefu si ofi. Ai ko kamata lewa ke tau push back lewa ai reading materials pe ko telefoni pe ko whakata lahi o ke te lava sio le leie. Ai ku lahi apito peia, which is normal peia, he normal. Ka ku toi lahi apito pe ka ureka he te CV oku ako embliopia e, aku tola ka ureka ko si ova he tau walu, pe ka ureka anta he taua. Ako si longa apito pe ai turn ho nao mata e, aku o si fu ufie ma upe ke prescribe ho nao matsio ata ke whakatontone ngai mea ko ia. Ka ko e embliopia lahi apito ka ureka ku kepe ke nao ilo ku gobe nao sio, until oku whakatonga he nao matua, ka mata ke turn e ki mata e taha e. Aiko e mata e ako embliopia, aku mahino pe ia kepe ke loko lava e mata e ka sio aki e. Aiko totonu ya mono moni na tonbe ke refraction ke on her prescribe pa now glasses ke fa ton tonu aki he glava pe ke mata ata ke tokoni ke on na wo wa mata ke nga mo bring in a images ke na ola vacio pe ala vale va process ke fuse he brain for ke and now sio ke sai e aku ko par par malahi he sio ko itonga he kaure kai pe te lahi apito pe mo hypropia e aku si go fo ga o si ta ma no mo pe ka dato ko ta mata kani he blahi ang myopia itongan e asiri ni in murin aku myopia ko go bian ko si mama o e ka ko hypropia itong aku go bian si ofi ama ko tu pungai pe tena mata ka ore ka to lahi e pe lahi apito pe mo ku hanga o fatonga e diabetic retinopathy si ka kai wo mai ku ku ya apito pe ka ku ko no mori na ko e o mai pe o firma to ko ni fare he ko nga ku lahi pe fa he mal fa nga ka pe kina si mai no yo uinga pe o formata la pe o fa no ka na autor he na ya pe ki me fa ita na fa ke fa ita ko ko na ko na fofonga o lava ke si o ai ki he hemages yo na fofonga ai mui pa fo mai no kana dolo ko ke ya hamatsi o ata tene lava correct na si yo ko ngaku o si fa no ata to he mata e pe ko me ata na fa ka to nga e ke te a fa to nga e ko ku si vi pressure ai pressure ko ka ka ye o ku very low a bit ata ai pressure no more in murini o between e hongo fulu ki he tahavalo e eh, no molo because no more eye pressure is ego ki hua taha e ko vatonga I tonga very low a bit of between he ono ki he fitu so I murini o skawi he low e te si o koko ki he low eye pressure he kute pehele va kita e collapse nao mata kapa o globe le pehe so ki ao leva ko vatonga e ko suspect leva o very thin a cornea beia naturally a cornea hota o mata kari ai aktupunga e koko e e ku fatonga e ko e lahe e stigmatism pe alu mea ke keratoconus. I ko keratoconus e na lahe mwe kaule kana si yong e ko sipehe. I ko e lahe medium matai. I ko fatonga e lewa. I ka pa ko e medium matai e ita utoro mo tau matakari. O ku media tu e on an already thin cornea. Yeah, ako uhinga ya tupula ya e keratoconus itonga. Kana ka ke ha ku misini webe misini okulava ai ko biometry e okutelava o mesh thickness o cornea. Ai ko ka ke ha misin be fo ki lava f ki tonga ka misini go ya. Ka ko e saita ka pa lava ma. Ka ko fere pe en ahime ke ke he ya xi o itonga. Even na ya be ai ka las na ya glaucoma na o na o go through ai itonga he ka mato tu ai. Ma lorinda.
0: Na yai pe ha o mo matasio ata na ke alo mo ya kitonga o prescribe ke ka
1: kai. So that was for the next question again. Ke tu ku mai na wai ai. Ka te usai pe ke kava dai pe io na u ai ko ku nga we anga ai ko tau ta ha ko laxotica ai ai ku ya e mau ho mau e mau branch e mau dorgo mau charity branch ai ku go one side eh. Mara toki toi pe wike taha ke mau folau fo vave vave te gore ke CEO ke ofa mai mua ha matseo ata ke alu moia ke walfai ai CV pe au tufai pe ki hoku kakai ai pa o tai pe CEO mo seni mai ea whatever he got here in Maure pi pe koi heni asere ani pe ane fai pe mo ne emergency order ke he Maure pi ki Shanghai o seni mai e kuria hanga tonu mai ki he kwa mga we e umaseo atai anau alu mame me maseo atai e tonu e au nau alu moia and I mix pe I matata ki he I minus me matata ki he plus eh ka ka ki ha matata ki astigmatism foke ko nga ba foke specific ho no ota ona frata tau ki to ta ha goni goni o kusi bi eh ana wa lu me matata ye ku extra pieces go na lava mo ko fo ha go la fo fita pe ke to wa ko to pore ma we ke ta ha tu pe pe took only 3 days he ota he motua wa umai o fo ga ba ve ye go al mo ki so ka ko ye na lava e al mo ba se ota tu fa ko ye ba lo linta
0: o ku kai fo ko toki toki alu e nia ati mi nga we to ko ni kitonga ka o ku ma ke he o mo alu a mo to lu ya me asteleria mi me ko ka tonga ko toa pe a mo alu me nga he mala ke ke he ko tu na ye pe ongo a e si ka ka yo tonga i e fai fa tonga na mo fai e te
1: Oh yeah. Au pito na fufia au pito pito tau kakai he maui ai na ma ko ma ka tonga ko to ata pe he ko laita u timi wa to ko ka muri ka hua to ai ha ka tonga ai ko ma ki tim hepsi pa o ange ko ya ko ku lau e ma wa lu ko ma fa amu ke ma al fa ta we ko nga ke ko ma to ka mata pe ne ma nya ko si u hange pe ha trial and error e ma wa lu ko ya ko nga fo ke ma si ko ha me ok fi ma vi vi ri ko ha me ke ma to fa ke fa re ya nge ma to fa to ngi ha ka u mo si wa tu ki hange ko au ke to fa ye ko re ko re ta mi nga ke ma si o ha ma cho ata ke to la ya nge ke wa lu mo ya plus ko ako lahi le vau ya since ogu lahi ang hyperopia I te ulava le vau specifically ko le ke mau CEO I fika gon gon ogu ilo very common go itonga eh ai ku kau ya he toko ni lahi apito pe hange koni ka lava ke u ya ha toi misi ni ange ke hange koni ka pa mau se ni te ko fra muia ke ai haku misi ni aku ke fa container pe o toku ya ki itonga he ku sai pe MRMA ya he ka kolopi kwa misi ni he lava pia stoa i ai ka kolo ke hami sini ke abo to o to ke to ko e pe ki ai e ma lo rinda
0: fa fi fi a pito nga we ko na mu fa ho ko itonga ta fo ki mai mu a ki he glaucoma to la hi a pito nga ko ko ki ma to o ki kai ke fa ka ile i like nga fo medical term ko ni fo ki atu ke te ko ke fa ka mata la mai mu a ko e ha glaucoma
1: Oh ya. Aya ko ufra palang ibe ko san in thief of vision eh. Aya ko nga be ya ogu ka ki faga to nga iha ta ha algo time ki na ogu ya I he fo to ko ni until ogu they've already lost 50% of their vision eh. I go glaucoma ka go ufra to nga I la IV ko glaucoma. Ai ka pate mo fa to nga mai ko ta schematic eye ni. Ai ko ko glaucoma damage optic nerve. Ai ko optic nerve. Ai ku au kalaske he ke pe cloud ko ma ai ko tamio damage ko te optic nerve ko optic nerve ya ku responsible ke tau peripheral vision eh ai ko pe nga he research ya ma nga he research from mu ta ha ya ku pe he he he ka u fai San Francisco ya o ku ko ka ke tu punga ko cloud ko ma ko ke pe he ko ha eye disease it's a brain disease eh by finding out now for money it's a brain disease I may alpha ta high per mo dementia eh tam go to hollow eye august naturally big it out hang a loose it out out nerves per kamata leva ke mole it out see o kamata leva ke tunnel the vision it go ma go kita eh he he glaucoma I go no go go finger for tour o kamata ke mole it out peripheral vision not just from the sides but from top and bottom as well eh I've come out aleva ke tano re ta vision ya ye malo
0: tai mi foke ni ihi o ta fanga pe tu tu no ai ha ta wongo i ha ha wa kama kama ta ke kovi a sio mo mea kai ke ta fuanga ta to luia pe heki ke faka mahu inga e ke te alu o sivi eh
1: oh ya
0: ko hana i ai uhinga pe ko mahu inga kia ki nau tolu o ku nau o ngoi o ku iai hariliu he anga e nau sio pe o ku nau o ngoi ha paloparema he nau sio ke nau o o sivi o nau mata pe o sio ke toke ta mata ke faha sivi
1: koi malo apito ai ko te sia tu hai ko ni ko ta pepe ko ko kolo ko mai o ku kalasi ke ke ai ai foto a ko ni pa ko o ku kalasi a ku imagino apito pe mai ngo fu pe ko ko traumatic e pe ko secondary glaucoma ai ku hinga ya ku hangi ko ni to ko pe ka kita pa ku hango exiteni pe ko tuki to foi mata pe pe le le o ki o lunga te eye pressure to punga inflammation e pe mo acute ankle closure glaucoma ai ku ilong apito pe hono failong anak mamahi alu ke covid de sio me me pe ko normal tension glaucoma agu normal pe eye pressure ya pange ko ke te oxio ko tonga he sio ko ke ono fitu ko ko eye pressure so to most people it the pe ya he ka fainga ni oh sai he low pe abnormal eh ka ko e karasi glaucoma ya fa tu tama kita ha he ko ha very silent dang in hanga ne ya ka ha si ko ko the peripheral vision ai ko time yo ma hu inga ko ko e alu ko ko ke te si he asymptomatic for gi eh the dog over ne pe ki ta ko ko ko fa long la fa ha ko ka ka fine e ki ko tanga ta e ki og na fa tonga e te og na trip and fall eh ai ko ka fa ka ka ma tu og na ta ma oh go how it of a fine money fai oh ogu hange ko ko ku ogu mata i vare ko kene ogu trip ya fall eh I got trip and fall ko nga ko skamata ke now lose now tolo and now inferior vision eh I got glaucoma ya eh so those are usually go funky fray longa ya ma ogu longa I got tape ta tolo ogu clumsy ogu to but that's because ko kamata ke now more and now see on the inferior vision eh I got glaucoma ka palangi ako early detection is better than cure ako moni apito apito pe la ko ni he ko ako la apito pe ngai foko tu ai ako la ba pe ya ke malu i ta tol me ya ko nga ka pa pe ma ke time pe o te ngai treatment ko ko ke toko ni ke faka ke ma mari en ho ko ko la ko ma ko ne ke ho ko anaya o ku ka ke han lo fai to ke ta ofi apito ka ko pe ai drops mo no ngai fai to ko nga ke ne slow down any progression ne ko nga ke preserve ko ma ta mo ape ke preserve vision ne ma lo linda
0: Toke tā kua māwhana e tapo tala noa he fiafini. Ka kua huipe ko tā taimi. Ia ha mea kehe ku ke toi fielawe ki ai ki tā whakaosi aki he pōni.
1: Oya, o kai pe ku fa ambu aku ya kai hame ke to tokan ke ka kai pe fa ka ambu aku din ta hexio ko ko ke ta fu ka kai ta pe pe ko population ta nga ku ta ye ta kilo e o kai tu mi he to lai a ku pe fa ka ambu aku ya ke nga we ta pure anga a pe ko nga we ka nga go os 8 ta ko re funding ta kai holo ke mai ha ta ta ham ta top student i tonga ke mai o ako ke ta fa ko ni ko ni to ke ta mata ke foki atu o tokoni ki atiu ke whakamaa e ne ngāwe mone i oke e ne ngāwe ko ngā ke hawa taha ke ne hokokoi bridge ki he between e kakai pia mo tiu ke ke whakahoka whatongia ko ia oku whaka ofa bitu ho tau kakai he te sio i he tawhaaki ko ni rin tata te whitahan ko au ko e aku ui mautoria i hen ko TPA endorsed te aku maulava i mautoria e awia o prescribe medicines mo eye drops ki he no treat e ngai ki ono treating ai whakau tua lahi mo ngai inflammation mo infection pehe ai ak whimau ha taha ke tau pehe ke hau o whai ngā aue ko ia e ko e anga pia whaam mo e toi kore pe taha ka ia ha mo ki e ka kotau matakari ta te whito ke kakai ko ni asereriani ka ia ha mau whakatangia te mau tim hepsipa ha mau ki whenga paanga ke mau tripoko mo toko ni me ka ki mau toru mau o toko ni ko tau kakai ki tonga Mahalo a pito moe ofat.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe moe haunga ia ka maafo ke toenga koe homo timi he pisipa ko tui e toe. Takai atu pe ma polo kalama mo IV i he taimi koe ea umai ai ki e ngai tō piki o ku kawai kau toke tāna mo lava atu ki tonga i he polo kalama toko ni koe he pisipa. Ke nau kau mai koe mea lelei ke whakatala noa ke he tu unga o ku iai ai ngā ue koe ia i he tawhaake mo uilelei i tonga ku tau whanongo pe he whaafiha nua ke ho tau kakai he taimi lahi. Ka hange koe na koe tawha koe na matata koe uhi ngaini o kusi toko taha pia tiu ke ia ke whakaho koe whatungia e malawa pehe pure anga ke toe hange ko o lawe ke o mi hani ihi pia whakaloto i hani ihi he whanau i muri ni o ku ki i whai ngā maria ke na uo ako he tawha aki koe ia ke o toko ni ko tau ki pure anga. Kon whakatoa?
1: Aupito, aupito.
0: Wha malo lahi atu ke te koe? Tatok tala noa tu ia ipetai me toi foki atu ke te koe. Malo ka ke po uria.
1: Oi,
0: Poria, malo. Toke tā te whnita ia me Australia. O te tau whangitu wako ni, pia tau tok foki mai.
2: Now listening to PMN Tonga.
3: Ko vātari a uri, ne kautaha a Planet Cars, mo nau whanongonongo mo tu waki ki hui tēni malo vā.
4: Mā mō e tante mā oe, e pia whakau whakau, ke lawa ke oa tēngahi, wongongo e rei koia me e tau. Kautaha iloa koia, kautaha me lere iloa koia ke Planet Cars. Mau he Delphi Gono A, Nelson Street i on hanga. Ko au wā tari auri pa kau whrea telefonika noa wa taha, noa wa nima, fit wha anima, wha hima. Tā mai ha painga taim pika. Mau me area matau lahi, ma kaske ke whaka. Nga ta hende whakafo o wha, kau ku te pau whoke. Nga iu tai mau mokoni ke te hai mau pēha me area koe. I mau hene, kaske ke kong mana koa koe hane loa Ute in Fort Rangers, na ma Holden, Colorado. Oi Toyota Hilux, pege ngā hi uruha. Ta Toyota Hilux koe a re, sea ta hau am sea ngā fulu, mao ma tras koe a, pege ngā hi, fulu tras kei kepe, mao vihi a te iha tai ni, pege ngā hi uru, mō tolu fa mui mui taha koe a, ka kawa PMW, ka mā koe sa ki, ka kai pe tsi lelei, mao mo ia. Koe ku promotion koe a koe, a vea ke ngā hi umea, mao pe umea ere, mao mo promotion ka tola tahafi. Kwa pona mai koe a tahapi, koe referral, e maa mwen tawa ni mwen yao. Mwana tui, koe tau kau taha mea ere koe ni ka mea ere, kau taha mea ere kau taha. Tonga e ni toko ensinia iloa, tonga e kwaanda kau taha koe ni toko te tuk mwana whare, whaka ensinia ke sevese a mwana hi mea ere. Kono o whaka atoa o mea ere ia, whaka fo ofa pau pa te whiunga whukano, ngai mau inga mo taiwi kwa panga, koe ia. Enga tonga, ewa mai o kakai inga nga, mea ere koe ia, kau taha. Tonga, i te mau tukoni i koe, e le reita. Kwa uwa tari auri, me Planet Cars, te au fito no rei Nelson Street, pia telefoni, noa wata, noa wanima, pit wha anima wha hiva, a wha inga taimi be. Ia e fungi kwa ngiva a tūma. Mala opita.
3: Ko kore whenga maari koni, ke oa tai ki whanongo nongo koe ni. Na e toki tau mai, e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, ka me la i pere o kukilo e whaa i he mire mila. Tua sila ke whai ki ai a whetu utaki pe a moe fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe a mau me ai e tua sila ko ia te ke mau me ai a fwoi mea kai ko di. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko tau tai miko toimini te waono pea hoko ae hiwa. Toimini te waono pea hoko ae hiwa, whamalo ke kautame a koe ia fatuola pea moe fasi ko ia kao mo tofua ni mo toki mea mai miai. Polo kalama ko ia koko te tau wakai he ki tonga eiki. Longolongo katoanga pia tonga eiki ia he ngai ahoni. Ko hi ko e amanaki ko ia ke whakahoko ai fili si i, fili o e whafofonga, ke whetongi whafofonga ko ia niwa taha fitu, kau maa foki a tonga tapua. Pea i he fia fini, o kou fia fia ke utalta lelei, a e taha o e kau tangata, kua nao tuhake ke nao kau i he pore, ke to o e whatongia ko ia o e whafofonga whale a lea, ma tonga tapua o kapau e whiri ki nao tolu e he kāinga ko iaho nao wāinga. Toke tāre i pāsi. Whamalo lahi atu ki a te koe i he mao whangamāri pia muetuku taimi ke kaumai ai ki he polo kalama ko ia pie mento ngā i he fiafini malo e tau mao ai fiafini.
1: Malo mo e tau te lava e linta pia tau whawhera i be e e fanga mari e fa fofa gulava ke tau ma u ya ko e ki polo kalama ko ni fa malo la herbe u ya e fanga mari e ke tuku mai mai motuani ke u kau i he polo kalama ni ko e face time ni ke u kau ki a ki polo kalama pehen malo apito
0: malo apito e toke tapia ko tui o ku tu te ringa mai ai ka inga o ku nau mea i koe i he fonuani ka mafo ke ngā luo pē, pē au gai pē mweni i, o kui kai ke nā o mea i ai feitu una, ai feitu o ku ke mea mai mi ai, pē mwe fatongia ko ia o ku ke whakahoko. Ka teo o atu ai whainga maare koe ni ki a te koe, ke ke whamore more pē mua, o mai pē haki i pui pui tua, whekau a ki mō koe ki mua pata toki hoko atu e tapo tala noa koe e pōni. Malo.
1: Malo a Belinda. Pea ko kore peke u whanga he ngahi talawha tapu ko awhaki, ka tā ki he motu ani ke whai haki lawe ki o whehui. Ko motu ani ko e tupo ke pe i Haveluni, i Havelua Tauni, whae re i peau hen. Pea ne u plautoi pureanga pe i he CPS a Havelu, pea fotu u koe ai CPS a whanga o plolevu, ne mau hiki lewa ki ai. Ai koe u hinga bēri nda koe ne ofi ange. Mau klosi ki ai o klasi, nau klosi a klasi tolu, klasi wha, klasi nima, klasi ono. Pea hiu mea yo hu ki he ki atere, ki he koristonga. Pea ne u nau tau pehe kou hola au he ako. Pea u hu mai o hu ki riahono. Pea ne hūgiri aho nā, pa uhoko atu ki he apiako nuku nuku. Koe apiako koe ni, o pu kaike te lere apiako koe ni, o ku ia koe tupo high school, he tinga he ahon. Nā u hūgi ai o si whaia me ai. Koe o ku, koe apiako fo koe ni, koe tau koe na mau si whaia i rinda, na mau fotu e rekoti tongan. Koe kau lava toko lahi tahai he hae rivingi he fonuan. Aina siwe mau toko tahimo, lava mau toko tahafitu. Pa mau hu katoa ke tu pou hai. Ko e, mati ko e taimi ko e nia rinda, ko tonga hai na nau sivi tonga pena o tolu. Ko u apia ko ke he pena na nau sivi hai rivingi. Pea, nā ku hoko ko e kapteni au, ko e taxi au, o e apia ko, o e Nuku Nuku College. Pea u hu mai ke tu pou high school, o whakamata amaki ai form 5, form 6, form 7. Pena hoko koe kapteni au koe taksia ho mautau i he tupo high school. Pea ne u hoko tai peo whaiako he tupo hai. Pea u hu mai ke kosho whaiako. Hau e kosho whaiako, osi me kosho whaiako o mao scholarship o lere atu ki New Zealand, Wellington, o whai ai ako ai. O nau alo o whaiku ako he diploma he electrical engineer, pa foki mai o whakamata maki i he purungawe ako, ka ki he whalole hau. O ngāwea he whalole hau, pia u hoko atua i ki he io, pia whai e hiki whanua, me i heni, a au mo hoku hoa, moi ma fana to nima ko ta mu a be din ta ko ko si o pe ke fana ke o o ko ko wa fe na ma hikia dai me me hendi o malaria to ai ki nu sila pe na e hoko to ai ai faya ko ko high school ko a pe ko to la ita na mo na fa ko ka faya ko nu sila na ko tangaro college na mau to ko ono ma pe to fitu ai ka tongen teach teacher ya a pe ko ta Aina e nau whaiako ai he Tangaloa College pea osi e tau e io pea wafe a uia pea te whaiwe ki whenga ako wafe o hoko atu e whaiako i he Bachelor of Electrical Engineer pea mau hiki ki a seri ako e tau mua hiki ia na ngau e whaka engineer au pa wafe au ngau e whaka electrical engineer ai pea mai ngau e a seri but that's the reason we moved to Australia pea mau hiki ki a i pea kei hoko atu pe a ngau e oku hoko atu pe ngau e hoko atu mui ako hoko atu ai ki he ki hoku maa pea wha mui mui koe toki tātu philosopher pea koutui koe i he taimi ta tau oku whakamata maki he Education Queensland pe ko e ponga e ako ko e a Queenslandi ko ku o ko unga e fai ako i high school ka ko ku unga e ko e ki mu a pe o fafisi he unga e ka u foki mai ki he fond one ko e o ko unga e fuka counselor ku i mando ka u CEO guidance officer he u high school ai ko ko unga e na e tau pe fa moi moita ha e mo tuan pe o foki mai ki fond one mal ko ki tari beia ki he fehui. Whamore more. Malo.
0: Malo a pito e toke taha pia ko iho o whaka pōtala noa ku maino me iai ngahi mala e kehe pia mue ngahi tau keiko ia o ku ke mao. Pia ki mua peke tatala noa ki he fili. Ko whaka amu peke ke e whakatala noa mai mua koe hui koe ngahi ngā ue kehe pe o ku ke whakahoko. Hange koe sentā ko ia kunani ka maa foki ae Poako hap pia mo e Polokalama Skola Sipi ko ia a Tupo High School.
1: Malo a bito rinta, ko e kunani senta, ko e kunani, ko hingua iho ku mokopuna, ko tang kunani. Ko e kunani, ko e kono uhinga i he rea whaka Hawaii i ko beautiful flower. O kula he whahinga unau whehuia, ko hai kunani. Anyway, ka ko e kunani senta, aia ko e whakavisione oku, ke hwao ke fonuani, ke fotu hangahi ngā ue, ke aena u foki mai o langa u office. Ai ko ofisiene o ko iai. Ko tau mua ke whakalele hanga hi ngā ue ke tokoni ko tau kāinga. Pea i he taimita tau, ai ko ngawe ko tau mua ke wha fotu, i he mala ai ke. Ai te e lava ke whakalele ai hanga ke tawhaki whakateknikare, pea lava o whakalele pea mua ngā hi ngā ue i he immigration. Pa e lava pe o ko au ko counselor au. I had the level of counseling is a different thing. Hangi go marriage, go consultant, I the fact for engineer, for example, kapau ki he estimate ha fainga mea. I go fainga faka ukau, go hau ki fonuani, ke faiha langa ngā ue. Pea ihe taim ta tau pe, Linda, na u... O ko ulotonga whalere, ko mea pia taha ulotonga whalere he ni, ko e finishes. Ai ko u, o ko umai e u mohe anga, whakafofa au pito me aseria, pia mo e hange ko u tesi, ko u sea. Ko e tawene ono e ku lere mai o whakahoka ki ngā wen, pia kauia he mea o ku hange he whanau o katakata iau na upehe, o ko fuatu a charity in Tonga. Paka nau tama. There's nothing. Hanga ko there's o ko kia me mau. Hanga ko tu ka ko nausio. Ka ko no faka to ali nta ko mo tu ania ko hau ko langa fonua. Ko ta umu ai mo tuan. Ko hau ke langa fonua. Te lava o fanga we ia o ku lo tonga ia e ki ka un nga u e to ko tol to fa o ko fanga we ma we fo ima ko na unga family. I he tu ko ta ni mi. Aia ko ku nan senta ai ai ko senta o nga me a ke e fralere ai. Sai ko doctor lei pasi homework hap ko fo o i kai ko fo i fa ka ko fo o ko fo ka ko pe na o hoko. na ma osi practice os practice e ma dolo itongan e time na ma uno fata mai gi e time na ma e to po high school a na ma uno fata mai gi pena pena e fala ka bito e ma wako a ma dolo e ma uno fo o ma fering ya ki mo feto koni aki e ai ko fi fuka uka ko o doctor lei basi homework hap ko self learning ko te hau mo homo e kamo e mea hapita o private o lere e te ako, kau gea kau specialize e mala e kehe kehe te nau iheni ke toko nia ki nau tolu. Pa te wharata ak pe auia ko ko heti ko o e science i he, CAP, i he Christ University, o ku osi inline mai moia ke kau i he tokoni ke whanau. Ai koe whai tau mua koe o mai pe whanau o whanau ngahi ako, koe tui whoke mo tu ania rinta, os fe unga ano a pe ai ako i hai whai ako, e tamasi i ako, i lok i ako. Koe palo paremo koe whoko, koe kai ki ha taimi a ki tamasi i ke prosesi ai fwoi ako. Ko Australia ko wihe pono ngai ako fuka Australia ko Australia ko ne au peta masi ia o form 1 o si ko pau ki a ene houa ana e taha ke whaka moreki ke a ene houa mo e kaka ke mantui anga e tau nofo i tongani ko ne au mepe whanau e rinta ako spiat hau ange alo vau e fwoi niu fetong kai hau o ai mai e ka ke mau hataimi ia ke prosesi ai mea nei ako i he kauwhai ako. Ai koe tui a motu ania te quality teaching in the classroom, kau te ke lava ke prosesi he tamasi i ai fo i ako ko si ako i he whai ako. Ai arewa ko whakau kau kua aku o hao fo tu ai, it is free homework hub for anyone in any level. O au ke university, o ata, ai koe tau mua ai computerize ai center, ke tokoni ke ngai assignment me ngai mea, hata hape tene afea en. Ai koe fui fukau kau ia, ka pau hika ke lava oange he mahatu a rinda haki taimi i api, o mai ke tokta lei pasi homework hap, o mai ke heni ka au kau help ka nao dol ke nao mao o proses e ngai quality teaching course fuka hoko he kau whaiako. Maha koe ki tari atu peia ki ai rinda.
0: Malo opito. O kuke pole i foki ke kau i he kanti te iti ko ia mātonga tapua. Pea o ku i kai foki ke puri i ataha ia a e lahi hono tuku hake, tuku hifo o ki nau tolu ko ia o ku i he mala e ko ia e politikare. He? Ko e hanai ai uhinga na ke whakakau kawai ke ai ahi i ai mala e koe ni pina ni hanga whakai ai koe ke kau he kau kanti te iti.
1: Malo apito Linda, koe motu ania, koe talupe e ku tupu, na koe ku angolo e tangata iki, koe ku tamai amasao pas. Koe tau ene whanima, pia nene nane tamai ka te au, ke wafe o ake o ako lao. Ai koe koe fi whakau kau, koe lao pete te lava o huwai nai ki he ki whare whau lao. He koe whare rea koe whare whau lao. Anyway, na utalange ke ankolo ka masao, ko au ia o kai keu interesi au he history, koe mani ure soni koe ki he mea, kanau i he pure science, na o physics, chemistry, biology. Sai, na kana inspire au 45 years ago, pea nei uhinga pēia e ngāhi whēngā ako ke pēa nei i kai ko hange ko glau nei kai tupu koso en ko whanga kui a kuia nanau kaunau tolu i whlala anga he whonua i he i la a hono whā tō lahi au pita e whanga kui a kuia hange ko maftupo toke tā maftupo ko taupehe ko loti afu alo matoto ko fanga angolo en na na unga we na te fonua pe na na na hango la na te ke na te langi o tau pe o tu pou o how we fonua ko ho eki ai ko viu ko agu hango ko society alinda o si ma opo fra o tu apeia ko ki te au ko me pe tau fe ko ki fu fe ko ki fe ma ha kakai poto e ke alu ke fare ko fare e he tu yagu ko kakai o tau pe o nau fai to ton pe nau veke ke fai en awe willing to do. Pa koe mo tua ni ko ko o si Mateo te ua u i he tafaake he ke. O ko i he tafaaki o e lao, ka koe immigration lawyer au, koe i he lao whaka immigration ni. A e ko teu teu, I try to full equip myself ke fo i ngā aue. Ka koe, ka kohono, kohono whakatoa, o si mahino foki linda e mala e ia, koe tau tolo, koe hangepe, koe, nei kai loto hoku, ekfine e ki, mohoku, mohoku family, ke teu teu ai pore koe ni. Na nau pehmai ka te au. Oi au e koe whainga feitu e na ia koe te te pere pela moe ha. Ka koe hanko lau ko au ko wongoko a ku koe ui o oku. Koe ui o oku ki ngā weni. Peka pau tau pehe koe ngā ue e au ki hatu unga ke tau pehe ke more mo ui kota pore ia. Pako os teu teu pe ki aiko kore wha more pe ke ku wongo mātua ka mua aku whangatu whafine whangatoko ua pau tange mo wha more pe mo tuku mai muha ke tuku ke au e visione. Hange kou lau kua kaha mea fo oue ai whamili ni ke ngau e whapolitikare me he kamata a ngāpe. Koe ku angolo foki, koe whaere si taha ia mi wawau. Nei hu mai e tahi wano taha, i ono tau, hanga tau wanima pe ua ono. He's the youngest representative of the people from wawau. Pea hange kou lau koe loto oia ku osi, uo hange kou lau I'm ready. Ku osi, ku paku osi, os kamata pe pere pela aku ya e kamata ko ku kempeini mo kamata ku famahino atu ke katkai e fonua ko motu ani ko fe unga ta ko mateu teu ke hu ke fare faulao malo ko ki fa fio fiat pe
0: ko ya malo ko to ko ni ko osi ko te o si mau mai ka inga tonga tapua mo ena unga hi me afaka ata ke ke si vi ya ke to ko ta to tonu ko ke fa fofunga ki na to koe hānai ho o ngā hi tau mua ngā ue kua whukotuu. Mae ka kai koe a wāhenga tonga tapua, ke nā uwhiri ai koe, ke awe ho nā ure o ke te pire o ārea.
1: Mālo o pito koe tau mua whukai mo tu ānie, pa kua si mahino atu beia me he kamataanga. Koe tau mua mo tu ānie e linta, koe ku first priority e ako. Pea ku mahina opita foko e ako o ia koe matapā pe ia i he taupehe. Koe taimpe e ako lele ia ai whānau, pa mwe rising generation, pa e lava ke mau hase niti, fe unga, ai whāmiri ko ia. Ko toki mahina ka te ai whanuani koe taimpe ku maua ha hatikiri ha ki tāhine po ha ki tamasi. O ku vahe ua mano ia rin tāhai whanuani. Fu pa anga lahi aupito. Pa kia te au mahina opito pe ko e ako o ia, ko te ne whakawa e hangahi matapā. Iha mea pe. O kei whoke lau ia koe taupehe koe pure anga o tuaia koe pure anga ia o ilo. Koe taupehe pia moe poto. Ka koe viu koe a koe ia, koe taumua koe a koe mai wāhenga ke a koi. Ai to tupo e fonua nei lava ke fetano aki pe mo mau ho egi a lot fila kepa pra ne fai ai quoti ko ni e linda e rei o ka ge ha api uta ia o havelu o ka ge ha api uta havelu ko api uta ko o havelu ai ako ko api uta o tonga tapua te upe tonga tapua ko ge ha tau up to how ko up to how o tonga tapua ai ako ko tau pehe pe ko up to how o tonga tapua ai atap mai pa ko an rau ko tau mo ola pe mo tuai ke ha ko ne ai ku nga feedback ki de au oktoyo pe tau fa na ko tau tolu me heni o te form fitu linda i muri o ska form fitu ya heni na te open to form fitu i feedback me ka fa ya ko i usb Ai arriba ke te au ia, ko tu ko ia ko, ki te au, pa ko korfa mo more pe au ia, ki he tau pe, ke si o mo ki nao tole po ngai ako. Ka ko tu iko a ku ia, o fie ma o ia ko ia, ke tau pe, ke ki i sau pulu nai. Ko au fo, ko ensini au, pe ko tu iko a ku ia, elinta, ka pau, ko lahi ango ia ku fa teknikare, ko tu maari ange fonua. Pa ko look for te au ia, ke ki he ke tafaaki whaketeknikare, ke teke e tafaaki koia. he go ne go ne lele yang go ka treatment o fonua pa elanga e fonua e ka ke tau to e famore to tau pa anga ke tau tau pe ke tau hai a mai ha kampani me muri ke na ma fa nga we fata ta be hanga to nu peni ai me ku loto nga hoko la ure e fonua ai hala fa ka ka va e ka pa na pe tau pe mau tau pe ma u pe ka kai lo kolo o si ai ko ko fo ha ku ko si vo ensinia ya seria e ko fo si si ko architecture and design e ko ko viu ko aku ia ko fu pa nga ko ni tau pe ko fa no ko ta fitu ko o ku la ku pe kita e e tu unga na ke ma opo opo en au en fra hoko e pa ko ko fa mo pe ia ka pa o ku ngari ia ta e feel offense e pure anga ka ko kio ta ta ina ne mo tu an ki he tu unga ko ku ai ko fo nua e ai ta fe ma ta tori ha ka kai fai to tonu Hange peko kulawe anena. Ife maa kakai faito tonu mo ngā aue. Willing to do it. Ko osi mateu te wau e rinta. Maa koe ki whakao fio fio pe ke whehu i koe ya.
0: Maa loa o pito. Koe uhinga foki o ku tau whakahoka e filisi i koe ni. Koe uhi koe ongo minister koe ya ko whakahifo. Koe whehu i lewa. O iai nai.

0: Ko tau tau miku o se miniti e nima mei he hiva. O se miniti e nima mei he hiva, mo ulolo tonga mea mai e ni ke polo kalama pi e mentonga mei he Radio 531 PI. Polo kalama koia o kuhoko, te tau hoko e pe ki he polo kalama hoko a ia koe polo kalama ia tolu tolu hama mei he komiti lia whakatonga a e kau whai ako korisi. Fifia i he fiafini ke utata lelei a tina o tunuku ka uma a foki a alu moe lotu ufi ke whakahoko e polo kalama ko ia. Tina ka uma a alu moe lotu tata le fifia mo ua ki he polo kalama o e fiafini. Maloita uma e fiafini.
1: Ia, maloita uma e fiafini.
2: Maloita uma o e fiafini, Linda.
0: Malo mua ae ngā ue mua whakahoko whatongia pia toi ma uivi pē ke kau mai ke he polo kalama koe uhi koe mahu inga ko ia ho tau wike i he wike kaha au. Kai ke he ko ilo pēu lahi e ngai polo kalama o ku whakatūtō pia te te umi he tolu tolu hama te whoki atu kia te ki mua ke tuku mai e ngai polo kalama ko ia malo.
2: Malo apito o ku aia u kamata pe i he aho sapate. Sapate koe ni, koe kamata ia hono whakaawa oi wike lea whakatonga. Pea o kuki ima ke he tā uni, he koe uhi koe katoa ngā i ene tau taha nima oi wike lea whakatonga i Nusilani. Pea koe ki kauwhai ako koe ni o wiko tolu tolu hama, te talupe e nau katoa ngā e mai ai wike lea whakatonga mi hono kamata a ngā i he wanoa tahataha. O a umai eni ki he tā uni a ia koe koe tau tahani mā eni. Koe ngahi polo ka lama ufo tūtu ki he tā uni loa tu teke lava o lawe mai ki ngahi polo ka lama ki he launch pe, ki he whakahawa pe.
1: Yeah. Io malo abito Cristina pia ko fra malo abito ke programa de PMNA kai pe ke 531 PI kono si fra fe ki ki maua e pe ki se ao e tol tol hama ko i ko ngau e mote te ulai ko ia ki ono huf o wi ke le fra tonga e wa fe wa no ai ai e fa ia sa patiko ni a ta no o a ko si hange ko ya ko la ve tina ko ko ta polo kalamba fo ko ya ke sa pate ai a ko ku ma ko ta mini o mahalo ko e apia ko e mahalo ko sia pe ki o ful mahalo ko o ful o pe o ful tupo a ka kamada ki pe a ki polo kalamba ke ai ki polo kalamba tal tal pe ai ai a sa na o ai mahalo kamata ya ki e ka mataya ke tahawa, peka yo se pia tahawa, pia ko ene, pono tonga ko ya ko ka mataya va e, mai whakawhiof ke taha, ke, o mai anga ya pia ko, ka pia ke tonga kau whakawhi, ka mataya va e polo kalama to tonu ko, o e uwhi, o e, e whakawa, a uike rea whakatonga, yo se pia taha, ai au whai pe ke, apsi asi ko ia o e ongo lerei i tuna papai. Pea mahalo kwa iho ua pe ua, ai mahalo kamata to tonu he ua, ai whakatu tu he o sea taha, kamata pe polo kalama he ua, si ai pe kau whakafe, angi pe ko ia ku mea mai a hui ki mo ka inga, ku ai pe kau whakafe pe pon ngau ia ko, ai ko e kau whakafe pe MPP, pe pon ngau ko ia, ma kakai e Pasifiki, ma kau whakawhi maru ngā pito, kai pē ki se kau letras, ki kau whai ako me university, kai pē fuke si kau puri ako, kau whai ako e ngai kolisi. Poi tau whānau moe si ngai mātua te nau lava mai, ke ahu mau inga whukendu ange ko iau ke lave i, ko inga ko iau ngō koi ango fulu mā nima, tau ango fulu mā nima, o e wike rea whakatonga e uzilani. Ai ai o koko tai pepa ko e, ko ngahi a pia ko kotoa e ia e nau fui hiva. Ka koe nau hiva ko ngahi hiva whakalotu pe. O lere pe o hange pe a tari o nau ui o nau korisi a ia te nau takitaha pe e nau e nga fuhi hiwa ki e kaurisi, a ia te tau whakafofua pe fuhi kau inga koe, tā koe lere e tau taimi, koe tūhaka pe a kaurisi koe ia, o whakahaa o he nau hingoa, pe a whakahaa rewa moe haa fuhi hiwa, pe koe usu, pe koe fuhi himi, pe koe aves lauroto pe, pe koe iho, Pe kua whainga potu tohi pe, pe kua whainga hiwa e lava tāri aki, whakakaristiani whakalotu, whakafofonga ai o nau api ako. Ea, toki lere pe mo whangi rea, pe mahalo e whakahokohoko pe o elotonga a Polo Kalamako, ilo pe e aenga i rea me Purunga Awe, Purunga Awe ako, Purunga MPP, ko kuna o tolfo, ke kuna wanga o si whakapanga, mo sponsor e tau Polo Kalama e taoni, si hami whainga maari e, ki e kau me mi pa university e kau lecturers e kau me mi pa o ngau ngau e university ngau e tonga me ai pe a hange pe ke lawe i tina ko tui pe mahalo te ki toki lawe pe ki ai o tau toi monu ia fuke kau ni ko i ngā o e me mi pa e tol tol hama ni si mahon o whakalangi langi tau koni ko tui te ki toki lawe pe ki ai ka goi anga pe ki whakaiki ki a te tau polo kalama ai a ko e kamata pe e ua Kaurisi kotoa pē, ko tui ko osi au ko uo furutubu, te nau tali o nau ia ka nau hiwe whakalotu, to ka nau lensi lau loto, pē a whakavaha vaha i pē munga hei rea ai, pē a toki whakaosi koe o fia tu pē ke whaha ko tui ko whakaosi e tau polo kalama e sāpate.
2: Koe, koe mea maho inga e taha, koe kame inga, pē koe tau mua koe ko o mai he MPP ke whai ake ai ke whalele ake ngahi polo kalama. O kupi he ko hi wā, ko whi unu maha uinga ki himo ui ai tōnga. Pea, ko uinga ia o ku pō, pō hiwa. E, aia ko koe whakawa pō hiwa whakalotu. Pea ko closing lewa e pō hiwa kakala. Yeah. Aia o ku iyo. O kia imo ko whawhalang langi ko eiki no pele ale matea bahai. Te, pia mm. iai pia moi minister ko e o e MPP. E, ka ku iai e ai whakamalo o lahi ia ki he minister o e MPP. Ko e hinga, pia moi pot ngawe ko ia, ko hinga ko e nga mohanga whakapa anga ai, ko kai ke ngata pe i he wike lea whakatonga, ka uku whakapaanga ai wike kotoa pe o ngahi lea kehe kehe o i Pasifiki. Mm. Ke mālo e nau kei mao iwi mo i mao paanga ke whakalele a ke ngahi ai ngahi wike. Ke aku whakamālo lahi atua au pito ai ko miti tolu tolu hama ki he ofakoia. Ko mea pe e taha o kou fie lawe atu ki ai, koe tolu tolu hama, koe kamata anga koe wike lea whakatonga. Koe kamata anga koe wike lea whakatonga he umana tui, koe kau whai ako. Koe kau whai ako, nā nau whakataha taha mai, ke whakotu ha kau taha e kau whai ako tonga i New Zealand. Aia nei taki ai a mele nai te toke tā, mele nai te tau mui fōlau.
1: Koi.
2: Ea, nei i ai pia mo toke tā lesi eri tonga tio. Nei i ai pia mo toke tā linda manu atu. Nei he foki kia toke tā seta leki fi nau ko ne mama o atu mono hoa. Nei i ai pia mo mo e sekelta lahi koe a tuinga papai, a Brian, i o mohono hoa ko lata langi, na aku ia e au moho hoa ko mo ale o tunuku. Pehege ki motu e taha ko William la tu, na ia e mo ileini, taioni. Aia ko falukunga kakai eni na aku manatu, na anau iai he kamakamata koe hono, o aia ko whakataha ko ia, pe whakahingo ai e ki kautaha, ai koe nai mea nai uilewa koe ata.
1: Ia, koe.
2: E ki kautaha ko ia. Pea, ko e ulak po lotu e nei whai ia ki lotu fale ia.
1: Lotu fale ia, ai pei mengu ia.
2: Iyo. Ko e nia fo, o tau ngawe ake tau tolu e tau whanau ako, ko hinga ko tau whai ako ko hinga hi kolisi. E o ma o mai ko e whanau ako. Ka ko e po lotu e ko e, nei whai whakasi astia. E nei, hiva, kau hiva e maamonga, kau hiva e ses aho fitu. Ko e ungo ses to ngā. Ko e, mi me ko e ngahi ses me to tisi ko i saute o kalani. E ana e fai po hiva. Pa ko e po hiva ko ia i he mana tu i. Na e fai ia i he aho sa apate. Pe a folau mai e ai kautau ko ni i kaletahi. A tō ngā e i kaletahi i he aho tō apule lulu. Ko hinga ke ke na whakaawa pa mue Old Blacks.
1: A World Cup.
2: Iyo, ko ia. A World Cup. O ilo ai, ai te uhao ko ni koe ai mea, pa koe, uhinga ia na e fonu a tae kau tō ngā e he aho tu apule lulu hono tal tal na toi malai wakapuna.
1: Malai
2: wakapuna. Aia koe tau ko ia. Koe wanoa taha taha ia.
1: Taha taha. Ia. Koe mana tui.
2: Ko ia. Pia koe, koe tau mua koe, oi katoa ngai koe tau ni e Linda, na tau mua pia ki he fale lotu. O tu inga papai. Kana o se ange hono tufa whanki fō mu he ngahi a piako koe ni okunau kau mai ki he hiwa. Pena e tala ke o mai pa mui numbers. O mai ia ko o se a oia hiwa le toko hiwa ngea au. Ai whanau a ko a ta tāpe. Pia mau se o he ike ke lava o ka pau ko ia. He na e pe whakamatala mi he toko taha o i whale lotu. Ko e toko lahi le kakai te nao lawa ahu ki whalotu e toko hivang e au. E mau whakau kau lewa ke hiki me iai ki he holo, ki lesi e ritonga. Pea koe teu teu, o ku whai ki lesi e ritonga, ko hinga ka pau ko hivang e au e whanau ako. O teke kau mai kau whaka awhe e ia pa moe
1: mātua.
2: Aia o ku mau amanaki pe mahalo koe kātoa ngā lahi taha eni o i wike lea whakatonga inu silani. I he tauni. Ai katoa ngako he tauni.
1: Oye, ko usio peke toko lai, ko pepe kwa, ko whakapoto poto apito peke stila, usio ki ai. Kai ke fo, ko hange koia, ko lave. Ko e tau ko usi fo, ko hange kateau, ko api ako pena e hongo full topo.
2: Koia.
1: Ko hange koia, ko whanau, ko lave e poni. Ai ko usio atua, ko usi ofi hai wo full topo. Uo fulu anga i api ako kunau. Fikau mai.
2: Na ako lau koe. Ia, api ako e uatolu.
1: Sean, uatolu. Koe. Koe. Ia, pako bebe, fuka poto poto pe, heko sai ko lese el tonga pe, o kui tu inga papa i pe moia. Holo. Ia. Ko kusio pekai, kresina hake ko lave, mana tu ipe age ko ko lave ki he wafe ta ta na ki kamata ko ki kamata si ko ki toko si pe
2: toko si apito
1: ta ko ta ko foka foka ki ta tol ko ni age ko kakai yo ka nga we ya pia ko ka pe ke si ka fa no ko ma po ni ke polo kalama ai fu vave pe ai tu pu no mana ko o si si ka ma si na ya pia ko ko mana tu i o wai mga ya pia ko na nau hau me ki mama o atu e o kala nini.
2: Ko ia.
1: A kia kau mai, eh?
2: Iyo. Iyo, ka koe tupu anga ia hono hiki me i loto fale ia. He nai kamata foki i loto fale ia. E toko si i au pita loto fale ia, he kohi ngā koe ngahi sia sia na nau fai e po lotu. E nai kai ki kawai ai whanau ia. Hiki lewa me loto fale ia ki tuinga papai, ko inga hau ki lahi ange a tuinga papai. O lele mai ai pe o au mai koe ki he tauni. O toi fu toko lahi ange tauni, maha koe tau toko lahi tape tauni.
1: Toko lahi tahai. Ai koe tau hongo fau maani maa ia. Eku sio. Paku koutui a ku loto maa whana a pito, paku koutui ange kon ko fagaba o wike re fatonga Kristina ange ko ya ko la ve ko si fano ko fa na wa ko ke wike re fatonga ko tu ye nga i loto ka fa ya ko nga ya pia ko kautonga ngai apiako toa pe. Wai whahinga ongo loto maa whana, pe ko whepe apiako o ke iai, o ku ke fie kau mai.
2: Fie kau mai, oi.
1: Koe koutui, koe konga ia mea o kufu, ba veai pia toko lahi a si whana wako ka maa si kau whai ako, pure ako, nao si fie kau mai ke, ke whakaawa, uke rea whakatonga o wafe wano, koe nao fie kau mai, unga koe nao ongoi, koe tonga ki nao tolu, pia si ai mo mataka mo ki nao tolu ia, te are not full tonga, no kai, o kai ke pē ko tonga tātā pē, kusi ai si mataka ali unau opnau o mai, me matakari ke he pē, koe hau nau kaunga tonga, pe koe nau kui mei tonga, pe koe nau whae mei tonga. Ka ku kau whakafo, whau pito e tau sio ke nau si mana koa, nau si fio mai, ke toko lahi koe mana koa e whakawa e tauni, koe uke le whakatonga.
2: Koe uke le whatonga. Ai, koe mea penia taha, o ku mana koe whanau ia ki he uke le whakatonga, koe nau fie le whakatonga, ka uke kai ke le whakatonga e, ai mātu
1: ai. Ai whakapāla, ko koe mātu ai. E koe tāwha ki a whakaamu, a kau whai a kō, pa kō tu pē mahalo ke anga tū a pure anga. E koe koe mea lai fōmu a mōnia, koe toko lai tā koe ki he a kō, e tau rea whakatonga ki e tau whanau. Me mei koe whetū lala he ua, o whie mau lahi au pito e kau whai a kō e nau toko ni. Ko api, Na mwe apsi asi. Ko tui ko mo fei tu la lahi a kufi e maua pita na toko ni. E ko ku ilo i, ko taha ni ngai fei tu u la la take e tau whanau. E tau whanau e kau lako frasa pate. Pue mwangi ta mai ki ki. Ai a koe fei tu ui a kuheu kau ia hele rei taha ono te teu imia e tau rea. Kaike e wange koe a ko lawe. Mea pango pe, e ngai taimilai ku o rea whakapārangi e bēmu e tau kumātua tau tōru, e ka koe tau whakaamu ke nau ngau e ake a rea whakatonga i api, he lai taha, kai te heke si ngai api si asi, e toko ni lai iaka ki mou tōru kone kau whai ako, i he rea whakatonga he ngai kōri si, ki hono a ko i mohono o koa, o i atu e tau rea whakatonga ke, ke tolonga i he whonua ni au
2: ni arwa.
1: Pako haa ho si o ke anga koni ene tuhe ka hao. He ko hange ka tiau ka pau ku o fulu ua tolu a pia koe tai mini ko mana tu ia tu a polifesi he tai mi koe ufanga ngai watapu. Aga mana tu i polifesi na ka mataka koe a pia ko pe mahalo na si.
2: Koe.
1: Tau si o ange tu a polifesi he tai mini.
2: Mahalo e pe he pe pa moe mono katoa ngai o wike lea whakatonga.
1: Iyo, pako usio au ki ai, e ngari ngari tū pehe e tau, wike rea whakatonga. E ka pau o kufu, o kaito e lawa ia hao ki whare alotu. Paka pau ko koen ko tau whenga ke huke rea se tonga. Ia ngai aho ia, ko kaito e hao e whanau ia ke rea se tonga, pau lewa ke whakasio hawe tū to e lahi ane.
2: Oko pehe, mahalo kufu, kona ko whenga e tau polokalama lenta?
0: Saipe, kau ki hua tuai lewa, ke pelawa ke tuku mai ai aho pa moe feitu uko ia ufahoko ki ai ai po hiva kakala. Aina ke lawe ki ane nai, Kristina.
2: Iyo, koe po hiva kakala o kufaye he aho toko naki. Aia koe kauzi ia oe, koe ia, oe wike lea whakatonga. Koe po hiva kakala ai ngahi api a kope, ka oku faiki nasaleti
0: faiki nasaleti
2: ki holbo
1: ka ho wa ya ne
2: ko inga he na e to mui hono puka to a leseli to nga ye ko os puka ye
0: malo fa malo la het ke tek mo ka pa ko ke to ya ha me ke to ko mai pa ta fra ho si ape
2: ye
1: malo malo abito
2: ye
0: Iyo,
2: whamalo. Mahalo, koe whakamalo pe, o kai pe whetu ko e whakamalo ia ki he MPP, pe a mwena o kao ngā oe, koe ngā koe toko on lahi o whakapaanga, o whakapaanga ai ki mau tolu, ki mau lawa whai e ngāhi. Ai ngāhi ka toanga pihini, I he tau ko toa pe.
0: Online.
2: Ka koe, mahalo ki faka mahalo at pe ki aki na tolu mehe mehe kulupu ai tolu tolu hama mahalo apito
1: mahalo apito
0: Moni apito ai me ako yo como fata la no aki ai pero kai fo ke puri a ono pou pou e ta wikere a fato nga ki ta tolu tata pe e ka fa ya ko matu a pe a mo fa na pe al pene ta mi ya ngi ko como fata la no ke to e kau kau ange ai pou pou ia o eta wiki ria fato nga fa malo fo ki ki hepot ngai koe ka kai pasifiki ai tokoni pa mono faka pa anga i kai ki ngata pe i he tol tol hama kau maa fo ki ai faka ki ikulupu faka community i kehe o ku faka lele ena o faka ki ipolo kalama o ku malavalava ngai fato ngia pa mongai ipolo kalama koe ni koe uhi koe kau mai ai potu ngai koe ka kai pasifiki kai ke faka malo lai hat kia teki moua Kristina Otunuku kai maa foki a alumu lotu ufi i e whakahau koe polo kalama koe tau ni ta uene taha nima lele polo kalama ni whaka maa whana lahe pea neonga koe polo kalama pe nia a ki tau tolu in usilani na e whakotuu ka kuo kau ngā kau mai pea moe tonga kotoa pe ia i e otu muri i e katoa ngai pea moe whaka ilonga e tau wiki lea whakatonga pea o ku whaka maa whana au pitoia Tala monu atu ki a teki moua, ka o mafo ki ai komiti ko ia tolu tolu hama, i he ngā ue o ko whakahoko. Pea moe polo kalama ki teiteu ki whakahawa ki ai wiki lea whakatonga i he sāpate, ka o mafo ki ai polo kalama tāpuni i he ahotoko na ki kahau. Malo au pito, ka mo po uria.
2: Malo.
1: Uria.
0: Polo kalama ia ai tolu tolu hama, pea o te fasko ni lava ka kefu mata me a fo oa ma ki mo tolo ko toa pesi i a ka faia ko ngai a pia ko ko te teu ha mo ngai polo kalama ki he wikele a fratonga i ka nga tai ka ku ka fo ki ai pea mo a fanga ki kulupu tau le kereka ko ngai kulupu community pea mo ngai ngawe anga i he ngai teu teu ko toa pe o ku whakahoko ke wikere a whakatonga. Lawaka kefu, moe mata me a whoonga.

0: Oi, Farah.
1: Kole ki whamalmala tu ingai whatap koto wha whake me whareni, pui pui ang he maho eiki. Ka whaho koa te pao kalama tu tua ahi nā. Koe wahe wahe ki ngai hala whanonga, moe a usia e fine tonga i molini, pia mo ngai ilo moe whonga e tokoni ki aki tau tolu. Fia fia lai e polo kalama ki tali tali le leiheni a outita te teki sakalia. Ke whakamātala ki ono hala whanonga na e whou mai ai, he ngahi ngāwe anga, mo ngahi lakanga, o kuanga maheni beiki ai, o kuma upeia he kakai totono ngai whanua la lahi mo koloa iau māma ni, pe koe ngai whanua au taku ko industrial nations. He koe kahi potu ngā au upeia na e whatu pēma na utol. Ka o i kai fo ke ngata he whiwhia e prokarama i he kaumaya utita, ka oku tauhanga atu foki ki he wiki e lea whakatonga he wiki kaha au. Pea koe lea whatonga au te tau ku whaka ofa ofa au pito, he ka hili ko ia, na lahi e taimi na e ako ia i murini, pea na e kamata pe me bitania ne kei CE, pe nau ki taimi CE pe i tonga, pe nau hiki mai ki nu usilani. O lahi ange taimi na e ako ai i he fono ani. Ka koe anga maheni foki hala fononga pe he ni, koe vale a e whanau ia he lea whakatonga. Kai ke ko fuulolo e tala noa, kai kole he kalinta, ke kātaki mo a o tā mai e tau hiva, kai hoko mai e tau whkawhi ke vea fini, ko o tita tekteki sakalia.
0: Ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi. Akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT.

0: Ko tau tai miko o se miniti e taha whāme o ngofulu. O se miniti e taha whāme o ngofulu. Te tau hoko e pēki e polo kalama ko ia oku hoko ko i... Tai mi fogeni na e whaa o atua e tau polo kalama whela fuaki. Ka i e pōni ko uhi ko e mahu inga ko ia o e teu teu ki e tau wiki rea whakatonga. E ki i mo e tolo ai e tau polo kalama whela fuaki. Ka tau whai hawa pōtara noa, whanongo ki he kau tangata koe ni, i he mala e ko ia o e mōsika. Ke whai hawa he wahe whikau aki pia mo e kaunga ai hiva, hange ko ia asi i e tau kaweinga ko ia o e wikele a whakatonga ki he tau ni, ko e hiva, ko e whiunu mahu inga ia mo ui atonga. Pea o koutui ko e kau tangata ko ia whakaafi mai ki nao tolu, whakaafi mai ki nao tole pōni, ki nao kau mai i he pōtala noa pōni. Te nao wahe wahe mai, ai ngāhi tala noa, ko e ngāhi whau, o e ngāhi hiva na anau whai, kau ia i ono whakatolonga, o e ngāhi tala noa ko ia. Tātai lelei a mapaha angana, i he viafini, kau mā foki a Sione Whirimoe Halakioa, e toki kau mai foki a Saresi Kaufusi a Nayangi, kau mā foki a Kasaini Vaipulu, ke whaipeha whakapotala noa koe uhiko tare niti, kua whakakoloa aki e eiki a e kau tangata koe ni, o i kai iai e ni ihi, nau mao e nau tolu a e pōto ko ia o e whauhi wā, hono whakarea, hono whakafasi, pia iai e ni ihi, ko e kau pē i he kau ngā tā o e ngā hi hiva koe ni o ngā we aki i ho tau kāinga. Tata lelei a mapa hangana i he whiawhini, mapa mā loe tau mā e whiawhini, kau mā a whoki a Sione Whirimoe Halakioa.
1: Mā tau lawa, mā tau mā e whiawhini.
0: Iyo.
1: Yeah.
0: Ongo le rei au pito, ongo le rei au pito mapa malo au pito tuk taimi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e fia fini. Sione, malo e tau ma e fia fini.
2: Iyo, malo pete tau ma e fia fini i linta, ta malo e tau lawa me ke fu e fia fini ma fana kweni, malo.
0: Fa malo atu fuki ke teki mo ua ko uhi ko e tare whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e fia fini pea e mapa ko Sione o ku i e whare nia pia ko uhi ko e ko o kau mai i e zoom he fia finite e to mo ate whainga maria kia te koe he ko sione ia ko e tangata tā mea ia ka ko koe ia ko o ku osi ko toa e ngā hi tawha aki ia ho o hanga e koe o mala malaki ai ngā hi mea koe whikau aki pia moe musika me he whao ko hono whakafasi ko hono tā o ngahi hiva koe ni pia oku mooni au pito pe ai ka veinga koe ia o e tau ni koe hiva koe whi unu mahu inga e mui atonga he upu tau ngā eke na e tau tole hiva he whi tu keke me he ngahi whakataha whakawha miri koe ngahi ngā we anga koe te nofo pei api ea uki sa yone koe kai ke iaha feitu o te tau ta e ngawe a ki ai a hiva. Ka te ufoki atu ki a te koe mapa, koe uhi, koe mahu inga koe a o hiva. Ke ke ki whakatala noa mai mua, ki he kamata ko ia ho hiva mapa, pe a moe fuafua fasi ko ia na a ke hanga o fao. He koe ngahi tala noa lahi o ku alupe ngahi tala noa o whakaiku, fao e hiva ki ai, pe a kabana hiki a hatohi e kai ke fuwhakatoka ngai. Ka koe uhi ko hono hi vai, oku mo ui pe tolongai ai ngahi lea oku ngawe aki i he hiva ko ia, pe a lava lewa ke whakatoka ngai e kaka i e fo i tala noa ko ia, koe uhi ko hono toutou tā ma upe. Malo mapa.
1: Malo pito, malo e tau lama. Tu whakatapu e pepe, malo e kore ki ufanga e whakatapu, kai a tā ke whaeta ki lave, pe a o fat kam sione maro e tabla pe ke ka o musika mo ke na tor ko tape e ko e ka pa pe a ki ma he he o si tu fo ke iba ko hi fo alote tamen ya ko e ko mana tu pe ka mata ko e mana tu ke la auto hi pa ko e pa ko hi ba ko e ka ve me ko na ku lo to mama he ke ki la auto hi Ahi wa koe, a e whaha, a e whaha. Mana te peko fresh ka asin ka ne noa ka ua. Ma hui wa koe ne kei maha ko kei krasi ua ma peke. Tamei a ore tara kei whaha ko ko ure ua. Ko ure ua, e hui wa koe a e whaha. Pea, kai pake tuko kuro tau kai kui te hiwa pako, i te kus, fau papa i bani te uhi. Pe ngai pake tonu, fai pe o, au siko e ne au ke klasi anō, ko mahino ka teo ko tonu ku hiwa. Ko ke fia pa, ale wa au ke hako, alo ke hako na al pe kia ki huma ke atere o, ako musika e pe. Pe a, mau fe hako kula tu ila. Kau ni hanga ina foske mau tolu koe ki he, ongo pa mo e, Umea. En ayam ni kita ufa dan aku nasi mula aku tak fakir pun aku tak yang tua. Ayam, bagai bagai mana itu anak mau ngapa nak mau fakir kau, nak mau si tua tahol. Bagai tamari bagai tengah tak ikhiba. Alo tukang ke ayah tukang ke iba. Kau ni nak kesi orang mai. Mau lo ko si mau ngah si tua tak. Mau kiva va ko ha apai ko fefu. Pantai ko si tua tak fakir siasi. Koe ki whanki, maha koe ki kakai bea toko tolpe toko whaape toko nima. Aia ku kaungata amake hi wae. Oka kamata i pe e ku whai hi wae, whanki isiasi ko ia. Whanki isiasi e mao se tu ata. Pa koe kamata anga e koe ku whai hi wae, pana aku sa ia pute whai hi wae. Pe ko fe ku nofo koe mehe a kopo ku whai hi wae. Pe o toki li liu me iai o aru o Fauhiva. Aia Fauhiva. A teo Klospek he wawetaha. Aia koe... Tupunga koe e mau hiva na mau maiki mau whanga. Na hoa okei pa hao kau taha mea eko kau wini na hua tu. Pea mau hiki ai e huri toa o hapani olo. Aia koe kau taha mea aia na mau kufua hiki ia ia whanpo reo. Aia na mau hiki ai e fasi kamata e koe hiva koe te fotio pe ke uhila ka mai lo se ne tu e tau kakapa ai ko lo ata to ngam o la mare ma uhi ba ko ma u a hrito a panalo ai ko ta me papa ya ai ko me ko ta me ma fa pe u be ko hrito a panalo ko fo pipi ke de me me fa na we ni ke fa me ni pe ka u la ki to a panalo ai na na u to a panalo pe ko ma te ko ma fu fu hiki Hiki rewa ai tā papa koe ka huri i toa o āpā nolo. Kone ngā sumeko i āpē u, ngāri fūlo olo e kua mātala? Mtai pē? Ok. Kone ngā sumeko e mō hiki koe ai tā papa pē a tamari wai fōn pōre. O mapa ko sa e tamo te au pati hau ke tahiwa. Kutang, ok. Pa wala atu rewa ki ai. Ma rewa o hiki. Kuk fūfua hiwa koe na hiki koe ni ihe. Ko fua hiki taha whao e taha, ko fua i koe feti lene lena. Aia koe feti lene lena, to ki kawa mahe tamai ki he tai min. Ai feti lene lena, ai nei kau whakataha i ai, pa moi tātā lalo ki he manga whaa. Ai nuk hiwa mai kohe tamai ki. Paku e taha rea, ai koe ngai whao e kuto ke hangana tō kawa mai. O si koe tau koe ia, pia alapama ulua ki ia. Pia hokore alapama hono ua hu mai koe u hiva koe ni koe ainia. Hu mai hau koe whanki telefoni he teimu koe ia. Pia wahangare wau whao e pisi toni ulua ki. Pia naka ke whao ia ki ha taha. Koe whao pe ki he teimi koe ia oe hau koe e whanki telefoni. Pia alfuataha pisi toni ulua ki. Mo hiko a koe se fine, tam paore koe se fine o nao. Tana mai ki wako e whai hiwa a hiwa. Pea ako rewa a lewa ke nau tiu talahi ma uhu ako. O hiki ma rewa rea pa alo ako. A lewa hiki e ia waka pōre o ma kautama ko ia. Ia te rain ma kautama ko ia spa. Ma rewa whai tā ni tio o ia i talamahe a i kautama ko ia e frizet. Pea he foki ki he kautama ko ia. Ai ia pako kamata ngai a ngai hiwa. Hoko hoko mai ai pe kana ku lai pe me uhiwa ku wha mai me uhiwa i pe mau te hiwa i pe oia uhiwa pe e kakai ai ana upsa in hiwa ku manako ke te tau pe ta papa pa mai ta mea lea uhila lai pe ngā hiwa mea lea uhila ku wha hiki I he taimi koia. Paku o ka ko fifi no hiva e tamaki we tonga ke. No ka va pena tu pena hiva de ko sai ko fifi pa ya ka ka. La mai na to ke no hiva o tanga ai hiva mo to ke sempre po e ka ta menu ko hi. Ka ko u hiva la hita ya. Ora ko fa no na hiva hiva ko sai pitu sanga na hiva e ku hiva e to ki fa ka ne. Ta ko ya ya. Ta ya historia ko ya. E ku kamata mai. Au ke ne na hiva o hiva.
0: Malo apito e mapa pa ko tuyo ku sione ka pau ka hafe hui ka mapa ata pe ke ke tuku mai hafe hui ka mapa pa ku nai nai ya i foki ai ai tai mi mapa na e kai ke ko ho fo hiva na mana ko ata ha ai busy tone he Pena eta e vale vale a uki e fine ma tu a pe a moe ma tu a hono ta ko e pisi tou ne ka foi tala no mo tu a pe nia ka mapa ene i lo pe ia mana ko a ko ene ene hiva ka ko tu i mapa o ku ko yanga ko ia ho o fa u o e hiva pa mo hono fakarea o ku iai ai Ai ngahi lea, pea mo e ngahi talanoa te tau pehepe, koe ko heriaki ko ia o e ngahi lea, pea koe uinga o ku mohanga o ngawe ake ki mo tol ko ia ka ufa o hiva, i e taimi ko ku mohanga ai o ufa o hiva. Koe hana?
1: Koe, ka ku...
0: Ia hokat koe mapu?
1: Ko koe, pea ngahi lea, pea na maunga ake, ma koe taimi ni. Ai aku i kamanta ke makuri furi mai a le a heri a hige. Tana e, ngai hiwa koe ki mua au pitoa ngai ngai whau koe ka umu. Puna ke mooni. Ana na ngā ngai rea tonga mutua. Ta pupe mo kone sa alote. Ka u puna ke koe a aisea ka maa foke. La vaka ka maa foke ka u tama koe ni. Na usai mooni ka u tama vai ka asila. Ka ngai lea maa rie mooni hane ka po feke. Pe mo kina utore ka utanga ta kuna ke ko ya. Na fu ma ke hepe na ufa ona. Ako ko bilo ka aku ka mo ko mau taimi. Ka mata ke ma furi furi anga alo e taimi. Pe aku pa pe ke ki mui mui atu pe. I he taimi ko na mau toro i he taimi hoko ya. Ka pati te te fao ki ta fuka furea fuka fufu ko he taimi ko ya. Ka ke utu ya uia e te fu manako ta mai ki te hivahe, hivahe te hivahe taimi ya. Ai me mi alpe marope alpe taimi mo ave ko alpe fuka ka ka alpe taimi mo no lea si la bugue taimi ni ke apite ule ai ai ga na pe di si ate ni lea ga na mo fa wa ki ko ka ke ja mi ta ka ko na fa o ga ni mo ko ya no pisi to ni no ko fa o na ton bo fa ta tau ke me a hoko i taimi ko ya me ya na tu ko nga e me ko ya i taimi ko ya fuka ka ka pu ki ta ke so ta na ko ya Then we'll go to the next one.
0: Maloa pito mapa koe manatu ke taimi koe o CTE koe hau peha ki fo i whau kuo os e kakai heo kumi ki fo i sinkolo pe koe kumi ki fo i alapama ko ia e koe ngahi ahonia kuo kaifo ke toi ngawe ake CTE pea oku oku tātai taha ki te toi sio kita oku oku kei whai ha ha whau ha ngahi hiva ke whau e ha kau tāmea ha fwoi hiva e fiha e mei mei koi ki fwoi taha pē tuku mai ko uhi ngāko e ngāi ak fwoke e whakate ke teknolosi ahe ngāi ahoni e
1: ka e nam kano mō ni na osi pe kuku kiwa na peo whau peo aile ma studio ai aku se atu ke saita haia eh ke fai mo fu ape ku hiki ai ke ngai mi hau ia ke afran poni fra computer ko pa mona software pa mo studio hiki pe hange tu ke kata ma hiki nga ke fai mo fu ape ka kita ai ve time ia ke pa hiki de ba pe au ke time ko ku oska ba ko no silani me oska to ngai kala pe no silani ku hiki ku si lo pe na utro ku hiki tupe piki ngai kawatonga, ai ngai ke fofoanga, koe siliva mea mosi mosi, kauta mea rei mātua, ko folaha, ko teine lātu, ko funga mapitoa, ko puke kohe. Fere a kauta mea ngā dem ngai whara, ai ngā ngā ke ngai maikalahi ngai studio la lahi, eh? O ngā ko hiki koe u mea ko ia. Ka kua mga ke taimini ia, mana tifu na RBO RCT, ke taimini ia ku lere whakana poni ia ku hiki iha ke pei ha telefoni hiki iha ke pei ku mea. Ki fai taha bebo ku hiki pei kai ku. Ka kua ka kua na moni ku anga koe na ukora ti, ano, kono hiki whakalele i whaka ihe studio, koe ke ofi hono hiki whaki telefoni ia pambe u mea ku hiki ia. I longa pei taimu de tae uhiwa koe o ku compressor ia pambe, uhiwa koe na koe, na hiva la ana tu mai ku an ko ku for professional eh ka ku ai le time ya ku ya ko time ya si ti time ni ko ki ma no bo ni ko ki ek pe ha me out pe ya wi fo file ko ya computer ko de devu
0: na lo mata ange mo fa ga mari ko ni ki a ki a sione Sione fili moe hala ki oa. Tala mai sione ka te au na e ikai ke hiva ya, ka na e tā mea pe, ka koe uhi koe ne ilo ki he, ke anga ko ia wha uhiwa a hono a toko wa, a peni.
1: Toia, na kawa skawe ka uhiwa a sione mo mea, a ia koe na kuhanga hiki na uhiwa ko ia. A peni ko, Bukan mana faham tu awak emosione. Ayah nak nak hiki hiba kau kerap kau faham faham halu peka. Nak nak tak pensio kau manako tak pensio asione patu pe si pe asione patu kita uhila pe kita fasi. Eh, kau ilo kau nak asione. Kata masih yang lele asione.
0: Malo asione. Malo ta ma ai fa fini sione ko tu ko e fo fo ta meni ke ka wa he polo kala ma pa ko tu ko e na hi ta la no ma ari e yo o fe ho i holo mo fa ngato ko wa i he fa o nga i hi va ka ke nga ta ai ka ko ho no ta fo ke nga i hi va fa ka fasi mo nga hi ta fa aki ko ya
2: yo malo bito el intapasi e mafenga marie pa o lot que o hoko tai pe o tatawa te pe la o marie tatau o e fia fin e temne kama ta ke lot o e fia fini pa o fa malo a toai hange ko la a toko a mapanga na ko e moni opito ko e mau kalapu ko kalapa afitu moha ta kalawa ko kalapu ya kolo be mo lopeka pena e tua tolu mahalo e me anga e tamsiko ni a mapa o hiki laivi e mauta i e ne studio whakafo ofa o pito e ngai hiki me ngai sauni whakafo ofa pito e hiki e mapa mau e ngai fasiko ni pena u ne tā pensio ai a manako pena u tā pensio moau na u tā tēno au ka tā fasa manako pena tā fasa ki tā lewa penni tolo apri muhala koe toko ai aku pia vee mi kia ka fononga pia mika fononga apri muhala koe toko mui au kita pia kano ka noa ia maka pia mui toenga e kau kalapuna mau ia ipe kaina e pia pofa pito hike ma pahangana e mau ngai hiwa e rethi ko ia pako mau hafala hiat ke fofonga mapa maro peo ku te kei tau a taha mai pukue maka hau as e mapa hau as mai ma o fala hiat ke te koe me fa mili
1: eh io faccio ne
0: sione e io mo ngai hiva ko yana e kisione ko ina ne to na ne laita ne na fa ho mo ngai hiva
2: io ko ngai hiva ko ma ko hiva pe ko ina ora gasleria o eta gosi o ma filo ake mo ki foha koni kotolo a filmo hala tunia i asleria pena ma hiki ai e feifas koni koe a e a lo xa waba u na hiwa hiki tahine koni ko Sara Toafa korpo tua o na hiwa imo tolo pena u hiki ai ko pena u ta ki ta ai o ma fi fi fas ko ya pa mo fi fas ta e e ko ha ro ki fi fas ko na ka ka ko lo na ma ki mo ma to lo fi fas ko ya ko funga fa to to ko funga fa to to na ma ki na ma ki mo to lo funga fa to to Aqui faz coia, na maiga motoro aí, faz coia.
1: Então
2: você não tá sendo teu fratap que se sai lá, né? Eu, foi fazia tahana e hiki moia e hiki estudio ma pagana. Aí que foi fazia u apenas agora que seria maiga que motoro con que motoro firma la junia. Aí que lo chava ba upa moi, foi fazia na que foi fa toto. Panela hebe me fangi faske ke he nau. Fa ho wen ga hi fangi e kita. E fangi fa sa tolo ai. Ke ma ro ko ya pe. Ago lau ko na ke ke hiva. Ago lau ma pa na ke ke hiva ko ko foita kita ta pe. E ma ro pe ago lau ma ro pe hao. E ma ro ko ya pe. To ki hiva pe hiva e lo tu.
0: Malo, malo opito e sione pe a ko ni ko e me ia no astereria ku o senhe o ku ka mai sales ka fusi saresi ke tiu ni ki ta mo ki poti e tangata ka e toki hu mai pa ku fa ma fa na foke va va he ko uhinga ko e ngai va foki na ke hiva i e ko e ia e mapa pe a pe pe pe a mo mosione hangi ko la vasione na hi ke hi va ko e i he ta me area ohila he pe aku to yo ngo ke he pe foki pe a mo nga hila u la uya ko e ai ai ta me a papa e mapa
1: koe
0: i ai foki nga hi fa u nga hi fa u mapa ko nga hi fa u ya ki mu a pe na mo hi va ye i e ta me a papa e
1: koe
0: Ko ha hono ke he ke he ho ho si a koe ki he hiva ta ui la pe mo hiva koe ta mea papa. Ahono mana koa, ahono mana koa koe eho tau kakai. Ke he ke he.
1: Ahono mo nina e oku o waepe ai kulupu tau pehepe waepe ai kalasi o nao sa ia ke u mea he. Tau pepe tā tō ke me he tāu hongo furu tupu ala ke ke lormo furu ai aku nau saia bina tō he tā mele uhila. Ai aku me beke tō lormo furu ala ke matu otua ne nau saia nato he tā papa. Ai me mei whaka kuonga pe o kuna whewhi me mei whaka mea pe anga alu ai tō kunga o e anga o e saia tō he tā mea. Tau kai pe whahinga u nau saia loua pe nau tō kwe kato pe set lahi ia i i whakatau i tau, i tau nau sa ia he tāme papa, nau sa ia he tāme le uila kakuna santa tau pe tau pe oku ko tau siu koe ke tāme a ko tāme a lea uila fukia hongi ko mantiru lahi ngatu utu pe he taimi lahi aia tau sepi tato ngatu utu ia koe aia anga pe he whakitau uila That's why I'm now saying that. I'm not saying that. Tak mahu fanya ni, nasi angin tu nu tak papa. Tak mahu fanya ni, nasi angin tu nu tak juga. It's all depend pemikiran anda.
0: Malo mapa, tahu angin mohon kita fanya mari heki ya saresi, saresi. Lavei pena ke kau mai ane nai he polo kalama ane fia fia nge, ka koe ni ku wha maloat ka te koe, ko hi ko toi mau whanga maari ke ke kau mai I he polo kalama koe a poni. Ke ki I vahe vahe mai fukoloa ko ia ku ke nofo mo ia he talo e takai holo I he mala e musika
1: Ok, mauri pa sale, o pusi.
3: O whanau mai linda.
0: O ngō le rei au pito. Hangi pe uke rea mai ka mai.
3: Kouko, te watuku pe hawhamaro ke ta mai he wani. Ene tufak mo ui. Ene hanga tufa tufa me moyo anga teita. Kene hanga e teita o kosi kosi mai. Ke ula ki whinga ke mo ui e kalasko in koe kou siot ke he taimini i ukasme minusi lana. Bako fia fia perapae e tu ui ake he. Ke tu faka faka kolisi ro fa pa pa bito ke ka ro pe he pa me ok ke faka pa mai ai e gi e ka kai de he gi he ni e ro ro faka bito faka tapu fa malo at ko hiko e faka kawa ta e motuani me i a te roa na ki ke kawa tu he kawa e faka fehu i a koe na unge fai linda e whai ngā whehu i o ku hange kukoko lau wha a lau kia e tangata koina kukoko pukoko mō mahine lau a pila tōm pia mō mapahangana kau e nahi here tui whakatou mata o whehu i koina poko i hae ko ha ha aku whakalave lave ko whakapapat pe ki he kau whanonga kotoa pe i a te roana ngā hi tamai ngā hi whae ka maanga hila tu whare kotoa pe. O ku hange koe koe lau, tau wha malo pe ke eik koe ko ha tale niti. Na kai ke ilo ia pe na e anga fe fe, a e alatu e monu i fe, ka e afe mai ia o afu te mai ai e matua koe ni, o te kau ngā kawa i he lau, la kau atu i he whataugia koe ni o mana ke whakahoko me Aotearoana he whea whini. Ka ko hangai koe koe lau koe koko a hangana. O koe ke utui au ke whakatou. Pehe foki e hangana au whau. Saia koe tama koe he saia. Whinga e ke nau saia tatau pe. He kohi se ai pio hanau, ne ai hanau taimina nau launa tō ki ngau ngau, koe tō ki tā utu mai. He? Kapau te nau ai lewe na tō whinga rea koe ate upi he au ia, kau te mālua loi lai. E tāma kā, sai pio no ai papa mai, kohi koe, i kai ke mau si o mai ho mou taimi, he taimi kāna te kaha ke mrapa, ke kaha fōni, e nau sa kiki holo, he? Apo ki lave lave atu linda?
0: Malo apito
3: Kole atpeke he matanga Oua e fehu i hoka here Ko toki fuafua taimenu Ko ma fehanga hangaya i he screen Pena e whaau i he taimi koe la Whaiwain ai hau hau Nei kau hū ki loto i he matapāha hū tō tōngi. Pa nei ka lasi nei tūpē me i hala me ulu tōa. Si o tātāu me ke whi whaiwa tātāu me.
0: Kāia. Mōne apito e sa resipe a hange koe lau ku mō hau foki ki mō tōluia i e kuonga koia o e oku iai e me area ke whaka au ngai. Toko ni ki he hiva, he? Ka koe kuohiri ia ngahi mātu a koe ni ki mu ātu ia ki mautolu, ka hiva koe nai tō o ki mautolu. Nā nau hiva re o pe, he? Nā e ikai ke iaha me alea ia mahalo na ngāwe ake ngai aha ko iape, nā epe mo ngahi me alea he whakatō ngahi kuonga koe. Ka nā nau kei hiva pe, nā kei lava pe whau ia hiva, o nau hiva. Pehange koe ni koe tau ngahi hiva, koe ni ngāwe aki he tau ngahi whaiva, laka laka moi mā ulu ulu moi mea. Koe fo'i nā whāpe ia na e toko ni ai. Ke mahu inga koe ia o hiva i hanga tau nofo o ku ngāwe aki he ngahi tawha ake he ke he.
3: Koe ia, Linda. oku na makau mai mau e mo mo hangana i he kamata mai kukui lai lai ngutu pe to hangai pe koe whakatapu na ma na ma i he korisi i loa pe mo pepe da hua toa wia he tau e taha kwa sia ia hangana tako pe ka tama tako kwa he hoa ta hoku hoa ta tau pe kwa koe ngwa tama konsieti ke e feitu poko e iai e vavae e vavae e vavae o whanau i bea mea i o mai bea koko o mai kongitua o to mea tiki pe e ala e ke mea o ngā wei ka koe tāpu aki koe tāpu aki lahi he tau nofu ko whakau kaha tuku ki kakai koe kuhiri na nau hanga o i hau manafa na nau si kalanga ai pe tokua ne, ne whaia tu ha hala tuku atu he, he au manafa ko ia o, o a fuhi mai ai e ngahi hahau o mea na nau kalanga ai o whakamu ui pako pehe au ia Oku to tonu pe ke keirere a ki ipe, ke poupoui keirere a ki. Kau hange hange ko ko ko sio ko ke hengahe aho ni. Oku ki afe afe pe eo o sa iang he ngahi ngahi fo tunga fo ou. Ai koko hono ki te ki ue i. Kae tukuange mai ki mautore kani koko ku pehe koko mau. O mai ai po po gi hanga to nu o peheia ah o lo kuonga eh o ko kiau o ko pehe ka pau ke aha ka kai pehe fa no ngo mai he wikerea ko ni tala tala ange mo fo ka ka ke pehe o lo kuonga ya ta aren ka me fo o ko hanga bo fo fo o me ka ke te algo ya o repeat ma ga me ga e pasifiki ke he o ke algo hiva lele i ka ke hanga ko ia o o hanga be he hanga e tau mea pa ko tau pe hele va o kutangi mai a fai toka ia
0: ko se ke tau to a mapa hange o kufu umari e ia mapa i ho o i ho faka matala sa aresi ka ko e tau foki ange ki mui ki he ka mata mai ko ia ho o mohiva Mana tu foki ko e ngahi whao koe nā mō whai foki ko e whao e ngahi hiva whakatonga pe he. Ka koho mō hiva e koe hiva whakapālangi ko e mō mosi atu.
1: Tuana mō ani e nai e, tā. Koe pe, koe whakakauka mau ko tau te siofi tangata. Ka lere, mana tu ke fuoloha, si atu pia i. E gona mō ni nena na kakamata anga koe mahiwa. Koe matūro pe uwhare mohe o tō mai ngai fū teke teke koe ngai mata pā. Au hiwa fō pāla ngi mana tō he taim koe fō hiwa na e kamata mai ake taim ya koe I cut no money mama. Koe ipasi koe ia koe fō ifashe tāra e whātahe pōkō mō mea taim koe What's the matter you? Why look so sad? U hi hi hi holo u fare moha ko atere. Pe a hiri pe ko ya, pe ma mai re ma hu, ka ga ga sare se tarat, o u e ka ta halot. I o lu mai apolo lo ma. O ma ki me bulai ki ma ta va u va u ai. Pe ki ho ko atu, pe ki foro malanga ku ya, ka puri sa re jia. Ka ku ko mi ni la ko se ko to ko wa de ko mo ni vo ko ni ko i fa si ko ni fa ko ma hi na hopo ka fo ka la o no fo ka o al ai ko ko ma ko ngai ki ha ano ko i fa si mi ka wa ko i fa si ta ta sa si bo sa ia ma be wa tu ka la no ma he ta mi ni mi ni ngai fa we pa he ta mai ko lo to se ne ai ene ngai fawe ki muira ko maare i a pito ai ene ngai fawe i teimi koe na aru ki plu pasiki talamai pe ko hai te mo anai he tuku a hulu hulani ko si lota toke tangata he ende ufa uva ko mari e ai ka kono mo ni ko fi fi la he shat ke ai mate feta ola ke mo ui e tem ka ka ka mat anga ya ko mahi po ka ka ufa na ui anga i fi me ko hi va ko ki atere na fu tre te ke al tu ko ka ta ta mai ki loy loy inglesi ko pro ki ato ato be ko ki lo hi bajo ka tu ka alo api o si voya mateo mayo lo tan po ka to ma ma hu ki ka ta halo tu pe le tu yo runa lo lo mana fa de mutu ape ate na fa ya ku do si peri ka ma ta ki vi fa lo tu he balanga lo ko open air pe a o ka de ta la noeta ka ha be la be ka ta pe
0: Malo, malo ku ke whakamatala ko e mapa ka hange ko ku kai ke tautu ma ua a Saresi. Te lia na, na ia hamea na whaifau ke tuku maha mea kai ke fie mau e Saresi ke tuku mai. Kai ke he takoena ko e, ko e sai pena na amoa au pe ki whare lotu. Neo ngai takai holo e.
3: Linda, Linda.
0: Ko ia.
3: Linda, ko roto, ko fie fia, tangane ha he fia fi whakakoroa ka te au. Ke si o fia e, e tau kete koe ni. He koe mahalo me he platform koe ia koe o e whanonga mai koe me he ako. Nā rea a e whaiako nane pehe koe claiming for the examination is not education. Koe ako whakafo i sivi uke koe ako oia. Ta koe koe mea koe na e tufi holo ko mo i anga e ahoni. E pe mai tamo koe, koe koe koe kosi aloha au na wa o PA bwe ha. Ka u te ha ui ta utu pehene ha re ti o, o whaka eke eke. Ko ki mo e, ne o ngako kau stahaya ko oi o woka he red carpet. Ko mo e paha mo e broom in the door and the desk. Pa koe ingilisi he teme koe linta. Na maha umau me family na ingilisi. English before, English today, all together, every day walking.
0: Aia, ko e na yanga whewhere waha no hiki homo, homo hiva ingilisi, ko e ko uhinga ke whaia e ako hiva.
3: Tai, kau, kamata au. Hina pukala to. Na whenga ke uto o mai pe pahiva ko a mapa, ke uskubi ne hiki, pe ana e tupe e ia pe morinkon le e manu. Sai, o kamata rewa e au, ai, koe foi hivana e whanongo he re diogo pehe. We got no money, mama, but we can go. It's with the letter in a winter frisco. Tohi pe kita ia ki he, me tohi whakatonga pe ia.
1: U i... Ka ota.
3: U i mata e ma a ta a i could go ka o you. Eh? Ako hoa taare wa ia na e malawa ke whai hifo hifo ia ke koe fu luo ko hoko ia koe koe fu platforme ia tele te minne oi koe MV Fiata for Stacia tu uai mea. Mama ne poki mai si ana faiako ko te vita kaufusi me si amane mo ne fuki ta ne hangi ko ka hama kai ha ka ha ke ke al mo ho ya honi ke fai mo alo ta ta fo i fasi ka ko e ke me la hi ga deu i no i fa ko ko e o fasi ke te fa o me loto te tau whakaori holo pe tau. Koe, kakai whau, koe kakai, ke nau maa mo ui fie fia. Pendeo ngō pe, hange koe ni tau pe he. Sio ka te au, tau taina pe au ia, tau taina hange au, ia te ita pe mo mapa. Pe te mo na whao ai nau haia, o ku where kewe ata mai he pu i mo mea, pe o ku lava o he ria ki ai e alugo i rea.
1: E ki rea tu pe, o ki Koki takone atu pe.
3: Pehe mai please can I come in? Ko e kua e toko tahu ne tataki ki taua. Ta whaka ingilisi e koe o tataki ma ki taua he whewhine o ne mai your turn, your turn.
0: Kai sa kena tau ike rea whaka tonga foki.
3: Ta utu ki lalo na te ulomi e toho o pato ni ke ki stop.
1: Rintaka o ki hua pehe mga te o ki aru ko mo ua e tai min. E hoka tuk tuk.
3: I told you, I care for you, Linda. Linda, I care for you tonight. You stay in New Zealand, you go to New Zealand. Oh my gosh.
1: Kako wafat ke mata ma, kako ki, loko ki ifu lames no noan peo kea ke PC Tony. La wafat ke pehe taimi ko ya, kana aku sa iya uhefu. Ko hinga e ku fa'u ko oma, e ku fa'u ifu ifasko ya. Ko fa'u pehe ke fangki telefoni, te mene huma, e mo no wau. Kako kohanga mui mui efo if hiva asa alesi kau fusi. Ane hanga o aiko e mele moa pēndi. Isa hei matangi ko whaaki mai beake noa manatuki api. O manatuki lebe sa alesi, hono fasi. Aiko fai fasi ia na kusa ia e. Pako fai fasi pe ia na ufoka fasi kai pisi tōni. Vāve reva hano taki iau ke vāve hano whau. Ko ngā ka fai fasi pe ia.

0: e nei sai ia e kakai pena to la ia vivili ke ilo koa pugo i ha hono funga ai ane whakakau kau e ni hia ko ha whao ki se atou tai ko ha whainga mea pehe e toki ilo ia ki mui tako ki mea eo sai pehe kai kou e ni hinda na hana to tuku hake au ia ki hanga he whetu o furi furi pena e hanga whe whe nai tako e toki ilo ki mui we we ka mau pehe e mau toru koe mea eh ka na na ka uia o ka wai pe mahalo a makatonga rewa o mea he nina fukoko whakao pe tau ki ilo ki muita pe mea kule rei pe ia he e ninda he
1: Osi kau au pita pe fo hiva ko ia he fika uluaki he i he top 10 i he top 10 ko heng heng
0: Io, top 10 ia heng hengi ka fa aia fika fitu. Koi fitu ufaka ko koi fika lerei. Ka hana tūko ke fika fitu, koi nauna whana tō mahalo koi, e fai fasi utege o gloi pe, utege ke tala noa iange. Toko ha koe uhinga.
1: Toko mai lewa uhinga he pōni koe uhinga ka e...
0: Ikai, ka koe toi huma koe so dia, koe so dia koe sat o toi huha koe kai mea. O kuna ave e nga oe hange ko ha nga oko ko ha tau toi toi ko ka iulan mo iulan ki e nga. Ka hange lau o ku ufafi e fia e e whakalawea te maatuan he pulo kalama pa. O kai pe mo e te whakamaalo ia ko he ko homo ukei ma o whakamaari e. O whihala ki ho mo lomi o ple iatu. Ke lava pe o mo ui he kai kai ki ta he kai kai he kai ki mo ui ia. Per he tau mani, ko mau taimi, ko mau kau, ke mau kau matare, he whakalakalaka koin koe, o e whanau e ahoni e, poti whai i goa poe, hao, ave kia na ngahi hiwa. Ngahi hiwa. Ka hanga ke lau, o malo, mo mo whangire teo, whiha la ke lomi, he tari tari ka hamea, koe pehe koe, koe ei koe ofa au, lomi i hiwa, ta koe ka whakarire ngai, au pe, koin kei mo ui pe mo tua,
1: Malo pito e sare si atu mo tau ki foi tu aki ko ni os pego a pata o foki mai pe o fra ma po po ta pota la noa e
2: PMN Tonga.
3: Kau Popo MMT. Ko e ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a kovave hono whakatau e ute ki te. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga mai e o ku taha pe, pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to. Kai to tōgi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
4: Ko kore whenga maari koe ni, ke oatai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fo i mea kai, pia mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Ko e hopa, pia me la i pere, o kukilo e wha i he mire mila. Tu asila ke whaiki ai a whetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaiki ki, pia e mau me ai e tu asila ko ia, te ke mau me ai a whoi mea kai ko ni. Malo.
5: Hoi kama kāinga tu lou kai o atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O kwa hoko e pia me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahi nani e wha hoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kaha u. Ahua Hiva. Siulai, wafe wao. No, e iai mui ngahi pare ke tau whi auhi disco, wolosi, pia mui aloha le rei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou reka reka kotoa peo loto aukalani, mu kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mu ui le rei mo mu ui fie fia, ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, piriki tala noa, ofisa fituta.
4: Tanga maari ko ni, ke o atuai, e whanongonongo, ai mapu a vaea. Ko tō uta mai e tau fwi manioke me he mapua vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau. Orea ki ai malo.
2: Ko e whakaafe ni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson. Ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa. Pea tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
6: PMN Tonga.
1: Katoa miku o se miniti e... O se miniti e walu me he tata. Saresi, pehe ki a sione filimo e hala kioha. Tawa o mai eni ki he tata iku e potala noa e poni. Te oange he ki a sione e sare ku ki fie a whakare atu pe a sione ki a te koe. Ka kukore ma sione foki atu ki a te koe koe uhi koe. Ngahi hiva kona o kutoe. Ke tuku mai e uhinga ngahi hiva koe uhi koe top teni koe. Ngahi top teni koe popule lulu kotoa kai tuku hono fufu e uhinga ngahi hiva. Sione.
7: Sai, mano pito linta, si mau penga mari, ko e, kape ko sei halo ti kita masi ko sales kau fusi, malo mu e tau mu e kangkalu me feitu na masi sales, pa te fo ki amapa, tau beu ki alat ko tau feo hi ko na i aslería falate tau ki feo hi, pa ko toki lo ne po ni tako na moa ko pe mo mapa ka pe na ke mo ho fu ha wa ta ta pe mo wa ke ki fa si ta ta pe mo ki hi ba
0: ore ma de ki fa ba ba u ye po pe pe ton ga a pia ko po ko ko school e ya he po e le fa ton ga ko ko lo pe ko a pia ko ko bi kai
7: ko ya ko ma ha fa la he ke te ko es ares pe ke fa mi me kangalu mi hena ma fa la ke te ko ke Mano pete kai pe hawa veha taimi te ute bilot ke hokote ta feohi pa ta whaikawa mi hena. Koe au ko umaa whalai ka te koe, ka pefokia mapa, ta whakamalo hen kia linda pasi, koe whenga marie, e si tuku mai ka te au ke usi kau he poklamo e fiafini, ta pefoko no hoa whanga ka te vita. Ma a whalai ka te motoron kotoa pe, pa pefoke tonga kotoa, mo lama mea mai ke le tia hoko ni, ma ta whenga marie ke ki whakakatei hau kure o i he e whiapini o whālaha te ati mautolo. Malo pito.
1: Malo sione. Tau foki mai ka sāres. Ko tau foki mai ka nip tau kei tala noa bēn he whakarele ngā. Ke whai mo tuku mai uhinga e whakarele ngā. Foki at sāre. Ko eni ko Taniela tau ngā kāwa eni ku kore mai mo Taniela tuku mai ai rewa uhinga e whakarele ngā.
0: Ko kore pe ke kina utoko kuna uwhiema kukoe e whakarele ngā. Ki tau tuhi fo siofi whakarerei. Siofi au ki mui, maha koe polkarama hako o he sāpate, te ulawa te utoe hua tuai, ke whakaose tuai ngai konga kuia. Ko o whalahat ka te koe sian filime hal. Pea hangeo ke lau, o ku whangaro ngata ama pe tau whiauhi, i he kohi koe, ke ngata pe he maheni, ka koe platform koe ni o ku tau i ai. Ke he atu fōki a makatonga rewa ia pia mo teita pasi. Ko platformu na iai nau na hangnao pure i pe e tā mai kua e tau fasi pe e i kai. Ka koe he fia fini o kou fia fia lahi apito ko hiko he koe whanongoa ki moua mo mapa me hena. Ko whaambe ia hataimi ku whaka ata ia he kurianga nusi la, ke lawa ke whola watu. Ke ulahi pefa ngi mea ke whaihena, kwa pef si fangi I mata ku faam ge ato si ofia hena pe mahalo na dok lava o fra osi atuai ai uhinga goia o e fra osi osi nga o e fra lelenga ke fa da ki ki lava ge mo fonu a pa ku kwa fe fia la ko hingo e ko e fra lelenga ia na e fatuia me he roto mamahi I he mea nei, nei whakaam ke hoko. Pena e whaifei, koe whakarerengana e, os mahino he veafko ia, iyo e whaamiri. Te ulewa e whaamiri koe, koe whetaulaki he hongofulu ki whare maari. Inu kua lofa. Maake pepongpongi, ko ha me na hogo ko pipi e sauren ke ka pipi pipi ya we te te te te te tau hela lo ova ba ko we on fulu tau be o se ta ha ho ata o ke tau be e me le ko e mo tu ata ngata ku ku e alo e ta bu ne fa maria e ta ha ho ata o ke tau bu te ke asia ne fifi ne maria ta ko ko ho ko on fulu ya Koe puna e waka puna ia I fwa motu. Koe alu ia ki fefine ia, koe mea kui koe kou en kou ai be. Pa koe huinga ia e hiwa. Koe hono te hok, toki hoka tu, e toki whakarerei ia, I e sāpate.
1: O si fe unga na ia koe hui ke, ke toki, e, e toki hoko ia ta kia whai konga kehe I hono whakahuinga ai. Ko loa pena ko ke tuku mai koe, whakarika mai koe ai, ai, ai kamata ko ia o e uhinga o e whao. Ka ku tau whakamalo ia pa tau whakapapalahi e Saresi ki hea ki nao tolu, ka upunake, ka, ka uhiva I loa o tonga. La ko nga fonua ka uma a ai nai tinke ire tonga pe mo e ka o tangata I loa o tonga o ku kei tu upe e na unga hi fa'u o a umai ke ahoni o ku kei fano ngoa pe I e ngahi le tio o ku kei tape I e ngahi api o ku kei tape I e ngahi me arele ai ngahi fa'u ko ya neongo ko na o puri atu me he fononga ko ini ka o ku kei tala noa pe o ku kei vana vana iki mai pe ho naure o pe a moe ngahi lea ko e ngahi uhinga o e nau ngahi wha u neongo o ku o kia ngahi hiwa e niehi kai ke ilo e uhinga ka o ku ka pauna e hiki tohi e ngahi hiwa e ko ya ta e ai o hiki ongo kai ke toi faha hano tala noa I ona he
0: e linda ka ki mama tano tu ko ko ko tu unga fogia ko ko na la la vega ni nai ai monu ku maulave ki maudolu hange ko fala u ga nai ne malava pe ka hivaio hivare o pe mo nafa na ko na ukalanga ko ya na ko ku hoko ko hahau toge la musi ko pe mo fo mo ai o ku ke ya te au o ke tu be fra ba ba ko ya pe ko he tem de ko wa lai ke nga hiva ko ya ko fima ke mui mui be I he me ko na vai o to e o to we I o to e he na na ko la ia ki na to ko me be o ko pe he ke ki la be pe ke te te ko ni ta wi ke le fra to ma na nu si la ki he ha ko tu pu ko ke ala le va ke ha me pe he pe ke ilo ula ki feel in ka koe ke ke ongo I ai mahu I ngā pa ke hiva I pe I he e he whaunga kong ni se ne hiva a ki he koe me e na ne umai e ua te ue I koe koe kono mahu I ngā ia e tau fōu poko koe ke tau manatu koe ke he kohiri hei ilo nā ku ke he ke he anga e ku e ku whakamu ake mo I moha mohataha ka koe ki a te au pe te umate pe mo ia kau ka ala ki ha mea a sione, te unga awe a ki pe, a whilo koe na ngāke sione, mwe a whoko a sione, he kai teo te hangawe, neo mo ku hao nofo fungurin, ko tai mini e rinta bea mo sione, bea mo makatonga lewa, he he ue rea, ka pa teo to hiva e a uia, ai whakare renga, o ku ki he he uia, ka ko pau pe ke finga pe ke fo he ku mo ne le ko ai fe fe ka America ko loto ko to i ate au ke hiva to tonu pe ke le fa katonga
1: ko ia ko hake mai foki e esa recipe mo e mo e ngawe aki ko ni o ai ai e pe ko kai ke vilo pe e anga fe fe nai ka pauna e ke lau mari e lele ki nao tolu koe na nao whao ai ngā hiwa ke nao whanongo mai ki hono hiwa ai atu koe e ei ai whakawhasi e au tō atu au pita whakamea rea ka koe puaki koe o e tau rea i he ngāwe aki koe he ei ai o ko tuipe o ko sae whasi ia ngau ngau e kia e tau tupu ia ngai aoni ka oku ikai ke totonu hono puaki ko ia o e taurea i helea whakatonga. Ko e haho wakai ki he tuu ko ia ai ei ai, whauhi o ia ei ai pa mui kuhi. Ko
0: kono pōnia nei a Linda, oku whakalavea i pe he tonga ia ai tonga o oho ke he uha pe he ata ataloa. Pe hange ko mea ko nao awe ke puaki mahe e ai ko whanga whakatau ko puho e lupi. Puho noa ia pe ia ia te ia pe. Ko e ai ia i he taimini nai fo o pe ia he ulaki aho ke na ai mai. Ko no fo o sivi sivi neongo e kuwari aku hako whanga. Ko osi atamai e ai. Ko ke te ko e pronunciation ta tau ai pe mai me a kai ki te koko vi bel ko o he ua ko alo mono ke e tau mea. Pe meni o kai ki whanonga tu o kurea whai ke he maka koe. O ton pe ke ma ho o ai ke toa tu ai atange whai si mea e kui ke ne hanga hiva e mai. Ai hiva nai pe he te kui. Te utotonu ke o whao pe he mai rewa e aia. Te tonu tonu to o whao. Te ke mā, ofa mai o mā. O te ke pehe koe, oia we koe, kuonga fo o ueni, i kai. O koe hango holoki, ho ta tonga. O te ke hanga ai ka e ai ke ne hanga holoki ho ta tonga, moe hanga o e mahu inga, o e wā, o e tangata moe fefine, fefine moe fefine, tangata moe tangata. Koe kua e hanga pehe kuhu.
1: Malo pito e sare si pa kumone pito fa tala no ko ya me pango pe ia ko e ai fo ke pa pe ke pua ki ma hei ai me ko kute ko kute hanga ko fa fanga aki he ola pe ku hange pe ko fa tala no o ki kai ke to ili ri we fo ile oi o ku tata o pe fo ile oi pa mo ne pua ki le amo mo me aka to ai ai tipen pe e me ko kute hanga ko o atu ke ai kai ke ko e ka veinga ko e tauni ko e ka veinga mahu inga au pito he oku hange ko e ni oku iai a ngahi fasia hange ko e fasiko ase one are ki ulahi lahi ta oku lele i pefo i fasia he pa ko e ni ihia kunau kui kui pe nau tolu mo whakalau lau loto pe kunau fie fia pe kulava pe ke nau whakakau kau loto pe nau tolu ki he ki he ki fo i fasiko ase one are ki ku pa aku taki taha pe e he toko taha hono manako i he ngahi hiva. Ko e toki hao e reepi a ki muini, tana e reepi pe a tonga ia mo nau saimone he taimi koe, i he kuonga koe, he?
0: Na.
1: Tau sio ai ki he poto ko ia aho tau kakai e esaresi i he mala e koe musika, i he wha upa mo e whakarea koe, ko hono whakafasi. Ngahi fasi ngawe aki he taimi koe, ko e kongania ko kehe ai ngai fasia ai kaureka ko e i e taimini pa kumon pe whaka kuonga pe mea kotoa e
0: toka mea lahi e dinta e kufatonga i ai malawa he tangata tonga me kau artist tonga ko in koko e kuhuri tau whakatata peni ki he old timer e nau malawa ko e ke tau tau tuku mai fasi tau pe na aku si si a ka uia po alko o manaka tamea ko pau ke nau taha e fiafina tolia i o fatu pe a ospa mauto ki hokoriva tamea uhi la ko tau pe ko iamo i nau Unau e pego o hiki he e fise di. Nā te kei kia hame a hiki ia ke whakapalanisi. Os palanisi pe e nau hiwa anadolia. I he fai lau maari e pego. Kwa ke te ai ke te hela ke te ai hame e ke te furihi a ke reo ke ha. Koe fai reo tatau koe. Orisi noro reo pe ia. O tatau pe mo ngai tamea koe koe lavaka. Koe ha ngai tamea koe ne fai pehepe. A here peko moe ha. Koe ngai hiwa hatanu pia ki ke mea koe whai lomi i pako le gote. Koe ki te ai hiyo toi, he? Ko tau tolea te mini, mai tau tupe te mini ko ma os whainga maari ia. Pia ko furihi ia, mea koe koe na lipstiki, to obu te lipstiki ia, ka eyeliner ia, he? Pako hanka ka hanga koe lau. Te tau pehepe, oh koe kuonga fo o, ka ku ofa mai. Ka pau tau matea ki ho tau tonga. Ha ko ke aurai koe o puaki de rei. Ta lofa sa moka ke hau kope. Te u alu ki se.
1: Whamalo lahi ato ki a te koe e sa resi a e whakatala noa pe amo e whakainase polo kalama po ni pe a koe fu u ko loa lahi o ku nofo pe amo e ka u whauhiwa. Nofo pe amo e ka musika. Ai tare e niti o ku nau mao. Fai ake e nau whau hiwa pe amo whakawhasi pe amo hiwa i ake koe ai ngāhi hiwa. Heu ki ai e ngāhi laka laka ia i he ngāhi tau koe oku. Ke hea tupe hono whahi ngā afo ia ngāhi laka laka koe ia koe ngāhi hiwa mā ulu ulu. Ala ke kaupuna ke ngāhi aho niku ke he e nau sīpinga aki nau tolu. Kako tau siwa iki he tare e niti, moho tare e niti pe amoe aonga koe oe hiva. He ku koe mātu aia, na nofanofo pe fine mātu aia la langa mo fanofanongo pe ia kaha ki ha tāme a papa he. Nau hive hiva pe ki ai mo fai e nau ngā we. Koe ki nau tolu kong nau alu ke ngā we, nau whaka uri pe mo hive hiva pe ki ngā hiva koe a ku tā.
0: Koe mea la hifo ki a e rinta. Ke o mai koe ka te ki tau tolu. Hanga ko makatonga rewa mo nevela mea. Ke nau tā e hiwa pa nau manako ki e hiwa. He koi koi hiwa u whai langi he aho e tuku.
1: Ko pehe na mo tā mea, ko pehe na mo tā mea mo ti. Na ngeke kawa ti he hiwa, na te noa ti he.
0: Na e hiwa ia kana, ange pe e kasainia ke solo pe he whai hiwa e tā whai hiwa pa langi. Kai tuku pe matole ke mau peki peki ai. Eh?
1: Koia.
0: Pea os ana fufu e fai si di koe a malu na whakawhakatau pe nao ea gise niti koe ia. Kakoe oktonu mau pe ke tau mana tua mau pe ai ho tau kamata anga koe he hiwa mai kakaina nao pusiaki ima e tau lea whakatonga i he hiwa mo e whau. Tau tatonu pe ke tau ngā au e rere i aki. Kohi koe tau mana tua e kina tolu. He nau mau whainga maari e lahi au ia, ke u mui mui a sene are, ko te mahala, te mau paru takai he Pasifiki, o whainga hi kuna, oku whakahovare ia, He nai pehewa ki nai fwai koe aiko tau tahiwa hiwa tolu. Nai whakamawha ea he Pasifiki, ko whē ai whangwhangu. Nai, o kātara Pasifiki o mau whakataha ki lalotonga. Nai hao e whonua ki whonua mo e ni whangwhang. He? Pea tu tu nei pehe pare mea awe katoha mo whangwhangu o riki tahi. Ta koe whangwhangu ia koe mea whawhangu e hou eki. He ala ture wa sara ale ko sara ina display ya te ai whangwhangu mei tonga. He? Pau tau fia ko toa pe ai. Pau hangi lau toa anga peha taim. Pau tau fwa amanga pe ke ua more. Ke ua more si tau konga koula koeo ko o tuku mai he ngahi afo. Ko tau amata mai me tua yo o mai ke tai mini ke ke tau to ko ni ngai a honi e
1: malo pito sales ko e ngata nga e polo kalama poni fa malo ata be ke te ko ka ate ki fa nga mari ko ni ke o mi ai hau ki i popo ata la mono ki he wiki le fa ka tonga malo
0: malo pito ko kore be ke u fa nga e fa la pu ka e o atu a e popo ki ta la mono ko ni me motuani ki he si kai ga tonga ko tobe i a te roa no mana ki ki mu kamata i mo fa mana tua e ta ule tonga i he wiki go ia ka hoko mai ko e ta mo nu ta mo fa ta mo pe ka we iki e ta nga me ko tobe ki fa to longa ai koloa mo lele i ko ia o e ta ule fa tonga ki a te goe pe mo au pe mo eiki yo tau hao hao ngā. O whātu ka teke motoro nō katoa and happy Tongan Language Week. Sorry for my speaking, but I speak to you in English.
1: Malo a pito sāres ka fusia me i he kontineniti. Tala monu a taipe sāres ko hi ko ngā hei whatongia kotoa pē o ku whahoko mai me he kontineniti. Tau mawai ake po ni pa mwe polokalama tala noa ko ia i he musika pe ko e hiva pe a mohono aonga ko e whi unu mahu inga ia ki he mo ui ae tonga. Tau mawai ake whakarelenga.

0: MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ko vave hono whakatau e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa haosea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa, pe a toi amuange e na uivi iwi.
1: Tanga maari ko nike o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiri vatu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, o rea ki ai.
2: Ho ik me kainga tu lo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated what do be fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sino mo fa feohi ok fa ho ko be ya me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta hu Auckland po a ho pure lulu o wi ki ko to ape time ho fulu am ki wa pm ko ta aloha te ke mahina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wi ki ka ha u a wa hiva siulai wa fe wa no e ia mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia i wata e fra fe lota ma fana ke kau tau le kereka ko tau pe lota au kalani mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia I we the people fa papatu perik tala noa ofisa fetuta
0: ko i faka afe ni ki he ngahi family pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga ka inga MMT mea mai he koe fe ohi fa family ni. E kai ko ha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e toko naki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa nga e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho family ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua na moto, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile i he mmt.flicket.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga iye feohi whakatoko ua.
1: O kore whenga mariko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me la i pere, o kukilo e faa i he mire mila. Tua sila ke whaikiai a fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau miai e tua sila koia, teke mau miai e fo imea kai koi di. Malo.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Toi mini te ua tolu pe hoko ae taha wa. Ko e lava e whakahoko whatongia ki he poni pia whatawangi pina e wolele i atu. Ae ngāhi polo kalama ko ia na e o atu i he fiafini. Whamalofo ki kia ki motol ko toa pene tau fe ao mai me ane e fiafi o a o mai eni ki he toe lau miniti pe hoko a e taha wa. Pe foki ki te ngau tolu na nau kau i ho no whakahoko ngāhi polo kalama ko ia o e poni. Whaka o atu ki a te ngau tolu i he ngalo o pe ka e pe foki ki e ngāhi loto whale ko toa pe. Pia moki nao tolu i e ngahi api ngā amui. Oa fok nā ngalo makatonga rewa tene hoko ato a e tau fatongia oi pōni o mō toki mā vai auhu i e hoko ko ia ai ono. Kolifa mulimuri atu ka pau na e ia i ha tau fatongia e i kai tau a ke mahu whangapi i he lotu nai ka mata a ke polo kalama e ahoni. Malo apito ho o mō mea mai. Kamu mea tua fatu.

0: ieto.
1: Eh, oena, kata ka fai mai lotu, malo.
2: Io a o corpe che tau lotu. E wafa o e tamai pa moi alo pa moi lau mari ma oni. Oni.
3: Amen.
2: E o tua koe mau tamai whahe vane e Fiona, o ku mau haka i he langi o tau mo mau pata pata, ki whai ha lotu mo whakawhita i ki o a fio i hoa whakoroa koe ni. I o ko koe koe o tua e ofa, o tua e tokai mananga, o tua e kataki mo e wha a whamore more. Mau punau he pongpongini ki mau huatu, Ko hiko e poro kalama o hiku leo o e whakatu a merie i he pongpongini. Pea maurea whataha, pea moe taha e ngahi poro whola o kukawe ngā ke mau a poro kalama i he pongpongini mā tiu wahe o no. Ke mau fufua kumi ke pureanga o siho wā pea mo ene mā oni oni. He tene o atu pea fua ki mai ki tau tolu a ngahi mea kotoa pē o kuhori ki ai. Ha tau loto. Whawhetai, mau wha malo atu. Mau ilo i kai kai ke kau ai a Fiona mo fufunga i e maungai ngā we ko e koto kula noa. Mau whawhetai atu i e me a koto ape, koto ape. Wha malo atu ko hi ko whatau lamai mono a wharaulao na tulo mo ngai whatungia koto ape i e pongpongini. Ke kau foki a te tamaka ka pe ki a sione o nevela tupo. A vei foke tapu i ki na mai episo pe. Piso pislon slana vea ga pe ki te au e fai e fraho ko fatongia i he pong pongin pe ke un watu pe a watu ki he tapa ko to ape o e kolo pe ka ma na tol te na fa no nga e polo kamani ko e hi ke mau bai bai manawa mo mau fe bai bai aki i halele o fata mo ape ke mau i lo lo lo to ki o afiona Eiki koe mau lotu ia moi mau kore, iho wani, oho whanga, iho alo, ko Sesu Kristo, ka koho mau whakamu ui. Amen. Iwa whenta mai moi alo, moi la mare manon.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ko whakamalo atu e uhena, lava lere i tau lotu i he pongpongini, ko ia ko taitali lelei ki motol, pisope, pa peka uhena, peka onevela, mo ki motol kotoa, o kumo a Mea mai ki he tapolokama i he ngalu ope, pepehe ki ngalu ea i he pongpongini. Te o atu e tau fasi ke taritaria ki mautoru i he pongpongini, ka u penolo, pepehe foki ka ki mautoru kotoa, o mou whanongo mai ki he tapolokama koia o hikure o e whakatoa merie ki he pongpongini. Ko e whakafeta i eni me se vaniti, taritaria ki mautoru i he pongpongini. Malo. Malo.

0: Ko e tau tani, o se tau mini te tahaua pe a me tahaua i e pongpongini. A tātou leno a kosi, o e wafe wano. Tau ulak proklama e ni ki e pongpongini, hikure o e whakatua meri e. Ko ia, ko fwa maro foki ki au hena, lawa tau lotu, pe a tatali lei ki mautolu, i e pongpongini, mo mea mai ngalu ea, pe a peheke ngalu pe, ki he tau proklama ko ia, o ku iloa ko hikure o e whakatua meri e. E pisau pe pe kau e nā ne vela. Te o atu pe ha ki hulu hulu. Pe aosi pe fōki atu pisau pe ke ke tuku mai ha tala teu ki he tau polo kalama. Pe aosi pe tau toku fōka u heina ki ngahi fehu ui. Ko e polo kalama a ua fulu mā valu o hikure o e whakatua merie i he pong pongini taha tolo a kosi wafe ua o no. Kawe i ngā ko e whaito o kona tapu e tonga ko e ta fulau ki fehu. Oku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga ko e tafolau ki fe. Hosea vai faa vesi o no. O tau whakafeta i ke otua mafi, he ne kei tofa hala. Pea tau kauai i he polo kalama hi kure o e whakatua merie i he pongpongini ko hono taha tolu a kosi wafe wano. Tau whakafeta i, u tau kau whakataha, mo ki nao tolu i he ata, ongo, moe ope, i he pongpongini, me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, Foki, pia mo Siapani. Kataki, o fai mai ha talateu ki he kawe inga mahu ingani, ke lava ke fai me iai ha fehui, ki he konga ulaki e tau polo kalama hikureo e whakatua merie he pongpongini pisope malo.
1: Malawi to te tamaka pe kore pe mua ke hu whanga ngai whakatapu to pe ku osi o no mua ki talaki he roki mua ke polo kalama kai mua ke whakamari e koini ke whai a po tala no hai pong pong koini pe ku whawhiwhi a pito e kai ngā whanongo pe ke ku lawe atu a te tamaka malawi whakatau lama e tau polo kalama pe ki a ke whaifikau ka o nivela pe ka lontone pong pongiti. Ka hoi mau pe he pong pongo ta pe tau whiloake mau pe ta tatau moi ha e hiva kone na omi ki e tau whiloake pong pong kone. Ko e fie ka kua fie fie ku lau maari e tau whiloake whilo ngā ki he pong pong kone tau whawhetai pe mua. Ko e lotu whungani ko ia na e whai e lontone e pong pongini tau whawhetai pe ko ia ko e omi tau mo uio tau kawa i e pong pong kone. Ko e mea maria hoki e whai whakau e ko e tau ko e masi koni ko sen baptaiso. Na e ui peia ke hau ki toafa. Pena e tuku toafa peta mai e koia. Pa ku hoha ia e ku hoha ka jaha ta hae whanau ke ke malana whaisio ne. Feta kai pia sene mo whakato mala ku ofi pole anai o tua. Ku ofo e whaka manpuna me mandotolopa na ufoki na toho ke fitu ke ke. Ka ea mame ke taimi ku ongo mai ki tua a kolo pia mo loto kolo ai malana na whaisio ne. Pia ku nai whai e na keke whai ha tokanga ki ai ka ne tokanga e kina ai malana na whai e sio ne. Pia mo ne mani pōpuaki nei whai. Ko e kau ia ia pōpuaki ia ia. Ko e wiki a kieni ho no tōlu ki ano whā. Ai, whatome ai polo kalama ko ni i makatunga i he whai tōko na tapu. Pero e kainga koe ka kumos whaka pipiko ia motole whanongo ke ka oku hei kai peke tuku ia. He ko ngā he ku mahu inga au pito ia he ko fie mau vivili ia. Ko fie mau veteane, fie maha tawa daina ko pau ke tau whanongo tau tolu ke ngā he moni imea ki tene lama whaka tawa aina ki tau tolu. Pero koe koe mafasia na ia ia se ne baptaisa koe he ne malanga i e toa wha. Pero koe kau ta tau pe ia pe moe tunga koe ni. Hano tala noa i au e fukave inga mahu inga mo mafa tuki tuki ko eni. Mahu inga mo mafa tuki tuki ko eni. He kono inga he kune wesia la e fonua pe kune kapa e ia nga he feitu ko toa pe mi tonga ke toke lau. Ko e fu ko e fainga taa ko eni ko e hono inga o kukai ka su nami he tita ulo ta tolo tala whamatala ya ko hake masa i kolone. Ko kange ko ulawa ngai polo kalama ki mua. Ko e fu matangi yake mei moana. Ake ake pe ai fenga matangi ko ni pe ku fakahiri fi au pito e ni tuki ai e ka inga ko ne ko glave ko he ko si da no ke ai fra mama ni la o ka ko ko ke isi ko ka ta fa ke ni ta no fa ko fa to ko na tapu ko ha ko na me te fa ka ko lo pe fa wa he ko me ai fa ka pure an ai ko me ai fa ma ma ni la ko me ai I follow ko me ai ko ni we ri ko me ai United Nations is o kai ko he ko ta fa ki ko ni ya ko ki me te ha ki to ta pe ya ya he Pero kauia i ngahi mea maaria pito. Na ulawe i wuko sia lawa ka tau tolahi ko mamani o tau toko fitu piliona. Ai sino o e kakai ai himen pini o tau nofo e palani te koni. Ue sia ai ai toko tolungi au tahaono ke tolungi au tolu fa ihe fai to o kona tapu. Na ue si ai. Pea kui ai lewa ai, ai toko ono whaia ki ono hiva miliona he disorder. Ko mau mau ia koni koe ufawa tapu. Ai tunga kehi ki ata mai. Pea kui mau inga au pita oa te tau tuku noa i ai fumatangi koe ni ene hake mai ki o tau fonua. Pea kui fie mau au pito pe ia ke whaiha tokanga ki ai koe. Na ulawa pe ki mua i tuhu koni koe whakamamani lahi. Amerika tahai mamani, whanua hau i mamani, ko e palo pare ma tahai i mamani, ko Amerika takia, fika ua kānata, fika tolo Australia, pia fika whanu sila. Mo whakatoka ngā iane ai tafa aki ko ia, ko e koe kauia i he ngahi, mea di tau sio koe whaka mamani lahi, koe lao koe, koe tunga koe lao koe i mamani, koe i hange koni koe koe tuga Australia kano kiai. O koe ai ai lao ai state mo fetu lolo, fetu lolo ki ai. Ta koe koe ngahi lao koe, koe tunga ia atonga ia o kaha pe ia. Koe government pe mo state, koe whakahua te peo mehe government, pa nau alu koe ia, koe state koe nea fio ia, e tawhai koe ia, me neongo whakataha. Koe Tafa aki koe ni ki he ke tau tolu, na ulawe hu ko si ki he ngahi tau ke he ke. Me he fitunga fulu tupu, ke walunga fulu tupu, na e kai pe ke fu asi fete. Tahi vahi wano, ka matai e ne asi asi ma bari e mai a tolo tolo mai koe na tamani. Pe ama de e ne tolo tolo asi nga uka ke tau ilo i, pe uku tolo tolo i fe. He kono inga, okuia e wafu, pe okuia e malawa kapuna lelei a tonga. Koe mea koko kai, oku tolo tolo makata mai au li ia i hefu oseni. Sai, mana koe Pacific Oseni, koe hefu oseni e ku lahi pe kupata. Koe kaui e ngahi tolo tolo koe ufai i hefiri koe. Sai, koe trafficking, o koe ke e o natoria ki tonga ke e mahoa ki seni ti ke whamore moria. O kuomi e kia e ke ave e trafficking e ke asleria, he ku maua e taha tolu ke taha fitu piliona i he tau. Piliona o kui kai koe miliona. Pues fu marketing con coike. Pero algo que no sila ta pon val billion de ya mai no sila. Cada uno con ha mer con en la mana ko mai fa ki otu motu. E ganga ki mo que la ve ki. Ta mana ko ma pe ya yes is a Miss Cook. James Cook ta offer in a week it out all. Ko fo no ngana ne fai ko con ai ne asen Italia ke fra colonia it out le pasiki. Tu me gatea ko me na ko pena te ki ese i ha wai. Ko nga lahi koe ando e tau nam. Sai, koe tolo tolo mai koe e kau tama koe. Umanatu koe hiva koe koe ngon fai fikau se tane na tolo tolo mai tapu ni holo tome ia. Masilo toni. Oku kau ia hanga hene aho ni koe. Ho koe kitu, oku to tolo ihe ata, pe aku to tolo mai ihe wafu, pa aku to tolo mai he oseni. Ka koe mahu inga api koe kia tapu ni holo tome ia. Pe koe ngahi to tolo ia fai toho na tapu, pe koe mahu inga api to. Ke tau talanoa i pe tato o te tau fo. Talanoa i he tuki pe a noa koe taimi koe tapu ni e matapua. Koe taimi e koe ni koe te tau sio koe no keheke. Ka koe mahu inga koe ihe tue ihe tafan koe ni e lontoni koe wafe taha valu. Pavoki ke wafta valu koe ama koe time koe na hufe koe i tonga eiki a whareare a koe ia. Koe konga ia na e tokanga ki ai a ene a fio, tokanga i ange. Koe kaue ni he mea na ele kufua ngā na e mai moa ki ai ke tokanga ange i he whakarilifu pe whakamana wahai a wesia oe whaitoko na tapu. Na ave he pure anga koe ia ai ki ise e niti. Ki ise e niti koe ko taha poi ni fitu miliona. Vare he patseti e sio koni koe whakamamani lahai sai. O ka pau koe tau pēni koe ki patseti koe ki tokanga ia ki pia kalau. sai lava ikala ke lava e wo jiji ia e ko ki patse ti ko ya sai ko tonga e ki mo va ula hai mo o tu apai pe mo e wo mo ata tu atonga o fie ma uia ha ki se ni tu kula hai ke ni pa no ke fin ni ma milion ne ko ko tonga ko o ku tal si ko ki tonga ki ai e a honde e kainga ko me amali au pito e ti tal si ko ki ai ko no inga tal si ko tau ki fo noa te tau ofa ki he tau ko fonua o tau ofa he. Pea he tau ofa ko tau fonua te tau ngāu e whakata. Ukai ko ha mea ia ipotu ngāi polisi a tā tāpe, whakamālo atu kesi ngāu e ko nau whai, pea ko e ngāu e ko ipotu ngāu e ai tau malu i ko e ane a fio, pea pehe ke ipotu ngāi mo ui kia. E ka inga, ko e fonua whakafonua nai whai ko ni i he wafe wata. Mahu inga au pito ke tau tō kanga kia. He ko hono hinga koi aua tuku noai. He ko alu ko hanga ko kulape ko ni nai, ko hange pe ko ia a matangi ake, alu ake pe fofo pe. Ka ia e taimi. E toki tā ka nega ku awa topu. Tana mou tala, ku mahu inga apito e ka hinga ki tau sio, pe tau tala noa kia i he pong pongini. O ku mahu inga apito ke whakamahi noi, ko e whaito ko na tapu, oku, mahu inga ke ngāo e whakataha ki ai a taha kotoa pe ki ai. Whai tōko na tapu kune wesia e family, wesia e society, pa wesia e whanua mo e pure anga. Koe whai tōko na tapu kune maumau e ngahi mea kotoa pe, koe kauia e ngahi mea te tauto klawe pe ki anai ki ai. E lontoni ka whoke atu mua koe ngā koe tau tai mi mālo bit.
2: Iyo a kou atupeha whamālo lahi pe mō taitai lelei. Mō tōlu I he pongpongini, kau whatape ma mō e ku lotu, ne whakafok whai mai, I he pongpongini. Kei kei ko e tau proklamu kene hiku le o e whatua me lie, pe a ko whiwhia pe kei wha watu, a ma lotonga fua whatangi atu piso pe mi tonga eiki. Wha ofa pite whunga whonua moko moko pe a kwa ofa ma pe whoke o mai e ki tau whonua tupu anga. Kei kei, ko hiko e wha malotu piso pe ki he tala teu ilelei mai o e tau polo kalama, ko e ngahi wike lai fukenu tau kei whai whanonga I he kaweinga o e whai to o kona tapu. Koe ke, ko e kaweinga whoko ni, ko e kaweinga whakafonua pe whakafamili, pe whakafoi tui tui, ko e fu polo kalama e ni a whakamamani lai. Pea o tau wakai ki ai ki tau whenga nge hafonga ke tau tau ia ke whaitoko na tapu I tau ki pure anga kotonga. Kake he piso pe te ufoke atu ki he rakwhehu I e tau prokama. Ki hono mahu inga ke tau mui mui pau ki he tōwholofola pe mo e whono whafonoa koia a hono tau I e whaito o kona tapu. Ai na e tōwholofola ki ai e na fio king tupo ono I o katopa a haono e wafe wataha. Katanga ngi piso peke ke toi whakaloloto mai ai kawe ingani mwen whehu I kou atu ke tau kamatai ke tau prokama. He kohi o kai koha polo kaha foi prokama nie ke whakasisi pe whakavave I pe whakatamulu o whi mau ia ke mau ma o popo lele ka tau whanonga ki ha ikuna lele. Ka whoka piso pe malo.
1: Malo pe te loton pa ke kawe ne whewi mau inga a pito ke whahatokanga ki ai. Pea koe ne mahu inga haka koe lawe koe ne nai nei te nai. O si tofolo fola ke ne a fio I e whaava koe ia o e wharearea I he wafe tā walu. Pea koe o si mea I whatonga I koe ni koe mea koko o kei pe, o kei pe ke iai ha rata wha kia. E whai hasi o kei o whai pe ngā ue ia. Pea koe ke tuke ngā ue. Whakamalo la ke putu ngai polisi whai nao ngā ue na whai e ngā ue I he re. Rita pe koe osi o singa mari e ia e nau ngāwe koe ki ai e nau whaiho nau whatongia. Ka koe hono mōni koe ki ai e ku whatonga ai pē, koe pē NGO I tongani ai a koe tawhāki koe toke tāpingi. E na tawha koe nau tolu ku iai, pe a ku fund mai binu sila, pe a koe pēhe ki Salvation Army. Pe koe hane ko whenga ongo koe mea, o sai pē koe ngā tāma koe nau na ngāwe ake. Sai pē koe kautama koe ngā koe ngāwe ake. Ka ko mō whakato ka ngāi koe, lahange e tau hila koe ke kautama tawhaki, o ku tupu hake e māia, o ku tupu laki. Pe koe mea koe kou mau inga koe ki kei ke, mau e fwoi whakaukau koe ni. Koe whakaukau koe ni koe tau ngāwe atongi ake, koe whanonga atongi ake. E whakafoki ki tau tōlu ki tau nganga whakatonga koe ia. Koe tau whewaiwa, koe tau ngāo e whakataha. Pake tau ngāwe koe a tau ngā kua uta whanonga whātāpe. Pai ea e tō ha whakai waha. O tau inasi, tau whai waha e kotoa pē i ai. Pea ku mau inga o pito ia. Na e, ai e koe koe te kua whakai mai whakau kau. Na e pepe, o, koe mea ia mau tōru. Koe mea mau tōru i kai. Kita ki taua ki tau tōru. Koe mea ia tau tōru kātoa. Te tau tō kōni kai. Koe mea ia mātua. Ke ki whatonganga ki kita masi i to ka ngange palo pale ma kōkō. Koe mea ia whai toi whakasāpa te whatonga i ang. Ke ko mō whatonga i kai palo pale ma he whonua. Pea pehe whoki ki he angahi ako anga. Pea ko pehe ke feitu u kotoa pe ngai wae te ipile kotoa pe ke whakamanatu ka nau tōru. E prega is leri, koe taimi koe nai omikon koe ke tohi koe lao. Petala mai o tai he lae, petala fitu koe toa pe pata paho whare, ke ke mana tu ima pe ngai lao koe ae. Toke, koe tu koe i he ngaue koe ni ku koko, o ku mahu inga o pito. Na ea to kanga koe ki ae he ngai mea ku hoko koe he fonuani, ka ko hono moni koe ki ae, koe hoko ae, fono waka fonua koe ni. E, tapu bimo e tau, aene a fio kuna ere taimi ko ia na ye ngota ngopne tonga ngo putu ngawe pe na faile ba e fono fa fonua e a ono o katopa o wafe wata pe ko e ia ere ba ke ta uniki he wafe e u ha no fa ta nima e kainga o fulahia nga palo pale ma te lahia nga ngani ako toa pe te aku i kai malo e fonua kai ke malo e wafu kai ke malo ai a oseni pe kai ke malo e atako i kia he pe aku mahu inga au pito ia ke ngau e whakatako ko ngai e ye ke tau sio ko ni koe i he ene tō folofola ko i kia i nane o mai e ngahi mea na e lika ke atu po uwake mo faka amu hono loto ke tau kau ki he mea koia. Ko lua ke pe koia ki te tue faka foki ki tau tolu. Na ane hanga o momoia ki tau tolu pa ka tuku fonua a ki he koe fonua karistiane moe ka kai karistiane. Pa ka koe konga mahu inga ia i he tafa aki koia na ane faka amua hono loto pe mo koi hono loto ke tō ke lo loto kai pe ke loloto ke mo oni. Ko lau a tohi, ko lau maari e ku mo ui, ko lotu mo ngā ue. Pe ko he lotu ko mo ngā ue koe, o ku ata mai ki tu a meiai, ko fai e lotu i he lau maari e mo mo oni. Ko ko ka ui a he ngai mea na e whaka amu, pe na e lika ki ai a ne a thio, ke mahu inga au pito ka tau toro. Pea koe, kona ua koe ki ai, na sio ki ai, ke mahu inga ke tau wako. Ko tonga i he comparisons ki ana Pacific Islanders, ko tonga au toko lahi taha, a whakai ke te mia, o e matai tohi i he ngai whakalakalaka koe ia he malae a ko ai i tonga. Ka koe whihuia a honi, ko tau wau ke tunga māma toko lahi pehene a honi, ka tau si palo palema ki tau tolu, i e fumatangi ake koe ni. Ko e fai to o kona tapu. Pa koe koe konga ia e lontoni ke whakamanatu pe ihe e tau tolu ki kakai mo e fonua. Koe si koe koe kautaki lotu, fai be na fona fatongia. Ke lelei taha kon hufi e fonua. Pe ku lava lelei pe ai lotu, pe lava lelei pe mo e patunga ai polisi. Pe ku mau inga taha pe ango ki NGO e ua ko ia e nau tolu. Ka tau mai a ku hange ko whaka amu ko e koe au loto ke tau fononga tonia ki. Ko tau fononga ko ia pe apa e tō ko tainimi u tō whaka e waha. Mahu inga au pito. Tokanga e kina. Ai mea nai folofola ki atu pou koe i he aho ono ko o katopa. E ka inga ko shoko mea utau ilo kotoa pe ki ai i he ua whaape ko mau e kilo hongo fulu i he National Bank. Mai kilo ni mai api. Se koe ko ngahi mea ia koni koe te tau sio koe ki ai ko mahu inga pito. Ho tau lo toto ngaha ki tau ngao e whakataa. I tapa ako ni. Pea o ka paura te tau hanga tuku noa i. E kai ke tau utu tau moha kakai mati ai. Koe tai ni mi, o ku tau nofo e tai ni mi, e fonua. Pea ku tau mo ua fonua, i fai toko na tapu. Pea ku tau tari, ku tau fafetai ki atua.
3: na o mahi a whainga mea kena ai ai e tau tui. Ko e rea kona o lawe ki mua e rea na e whai e mako polo ko e i se aina. E hiki he mounga i he tui e mounga. O ku malawa pe. E malawa pe ki ai ko he ngā ko e tau foki ki e toa. Ko tā noa ko ni ko e tau reso ni ko e ki ai au hau kakai he masima i lo. I ai, ai a koe mauinga i o toi, whamanatu mai, ai mai moa koe a ola tu pou rak whamanatu a tai tole a hon, ta tau hanga moa tari. Koe koe whainga tau tau tari, i o, o mok palo parema. O mau whi mai toko ni e whanua, whi mai toko ni a kinau tolu na uesia, whi mai toko ni e ki whamili ko uesia. O te tau tuku noa i mea koe. Ka kono, uhinga koe ke oku, koe e tauri a tonga. O ku kuhinga ko takatu u ku esia pe takano fo nga takatu u fra mole mole ko to ki u fra tahani tu fra taha takatu u metra no fo o tau ka o fra taha ta ku pahu nga pito elon ton ki tau sio ki ta fa ko ya ku asi o mi ne folo folo ha ke fo lu e guopo ka tau tol ko ha e tau ngau e ku fai ha koni ko tau ngau e fra taha pe ke tau tu fra taha ko a tau tol ki ai o ku mahu inga o pito ya ta ku tau angre ki au mea ngai aho ni ke si ai maha o fra hua ma pe ke tu ya ina hari ya nai tas e ngai aho koni lolo tonga hofi he fili mo fai ngata a karisi pe a hofi mo fuka doa olimpiki go tu haka re nai tas pai e olimpiki o wa tuku tuku ma gate au me toko tolu nyau bisa apata Tama e ki atu ko tala ko na tō, tapu mate ka ko si oia mate. Tapu tuku lolo, tapu holo mui, tapu tafoki. Kono toi sā bata ma tala kaisi. Kaku tau whaka amua ma lotu ke tua ke tua ke kakai te he, i he kō ngani. Peku mahu inga pito ke tō ke lo loto, ai mahi moa, ai whai i he tu iho no no, ai whono wha whonua ke ongo. Hongo ke whare ko tō pehe o tu tonga. Mo toko taha ko tō pehe tonga mō nia. O ko, ka whokia tō hako tau taimi ka taki London, malo.
2: Io, o ko atpe wha malo lahi episode, ko e uhi e tau wakai koe ni ki he kawe ngani, o tau whatefito i he whono. E, wha malo tau pito ko hiko lawe mai ki e tō wholofola, na e ne whaka amu, e, poko e ne nai nai, ke whaka loloto. Whakaloloto ang e whau i he lotu mo i ngā oe. Manatu ka e whanonga whakataha lotu mo i ngā oe, e kei tau ngā oe atatā. Ta e aha lotu. Pe kei ke tau lotu atatā, tai whaha ngā oe. Kei kei hei taim tarau pe, ko whekau ake ni pe amoe tutuklau mea, pe amoe ngāhi tō fulfula kotoa pe ni asias pōra ki sai. Te whakatan ke ko hiko tau taimi, whakatu ke whihu i koa nipata tō koloski o kalani ki a teita maka mo o nebela. To e lawe mai a nge ki hono mahu inga ke tau mahi no i ange o ku feia mo malawa e o tuaia ai me a kotoape. Katake o whakaha mai a nge mo ke lawe mai o whikau aki maha o wakai moha o si o whakalau maarie ki he tawhako e ni pisope ke he fokia kate koe kata toki koloski o kalani. Kia
1: te tama. E lonton te whakamaloa te whihi mawinga koen. Ko mana tau ki he taimi koe koe i he kui he sastonga tātahina. O kuia mea kui ko whihi moe tāri. Paka whihi moe tāri ko ia o ku ngau aki i he tonga tau tātahina pa me sasi o tonga. A koe koe koe koe mea ia ku osi pēn lau toi whakasāpa te upe mai he whai lau e puri lau toi. E kata ki e kautau i moe whanau mo kato mai ki tau lau whihui. He? Lau whihui. Pe koe, koe sai, koe koe whainga whonga na ulawe kai ki mui koe whonga na ngai wai kao postolo, ai kete kumen, ai koe kete kumen koe koe koe whihimo e tari, pe koe kere kisi mhere whakabitania, koe whihimo e tari he kiai. Koe ulaki whihu i, koe koe koe, mea koe koe pai koe kiai, ko haina ne ngahi koe, koe o tua. Kasi maheno ki ki tamasi toho no loto me ko pe, koe otua una mafeia nga hemea koto nga hemea. Pia tala noa ike whakatupu, ne? Ta koe, koe mea maria koe ki ai koe kakai karistia ne okuna honga mahi noi. Ko hae otua ike nga tolu he nga umu ui whafoi tui tui. Ne?
3: pako ko me ia ko ma inga ko ka ta tu se ko na tu la ke ha ton e ka ke to ta la no au ke nga o tu mo tu ke follow mu ke ta ni ma ko ton a pe ko ta la no ke ai ma ke he ani ho ta fo nu a u la ki na tu ku fo nu a ki langi pe ko lo tu ko ia pe mo tu fo nu na ne fai ma lu ai ta to lo ma ki a ho ni ko fo nu a ke e pe ko nga me ko ko ma nga ko ki ai a foki pe ta to ko o to ape ma feia me ko to ape to o ta la mai ko fo fo ko mi ko no pure anga mo ne ma oni oni so gai ka ta foki pe ta to le ki ai ai ke more o fa fa ka nga ki ta to pe ku ta fe ko e pe ta fe o fa aki man ha me ko to ape ka ku ma o inga o pito pe ki ai fa ka foki ro ki o fa ae na si kamata akta. Sao tamo kata mo, na toe o fai utui. He tahavalu, e hawa tolo si ulai tahavalu tolo faa. Faka fetai. Kei malava pe he wate wano, o to hafu lovai whakalau mali he o tutonga. E omo ke o tua ki ai. E omo ke o tua ki ai he kore utau fai. Pe he kai ke si tua e tua, he koia o kune mafeia a mea kotoa pe. Langi kune mafolana koe koe ngaui a hono nima, mea kotoa pe he mamani kotoa koe ne. O ku malama ia i he o tua o fai e mea koia. Ka koe, koe ahoa ni fok hango si okei, ngange koe kwa matala koe koe ki mua. E osi mai e ka ufai ako poto kotoa pe, I e noa koe ki tau tolu, whika waku mo trucks. E osi mai mo tau kei o Australia, mo Amerika, au ki Scotland, yet ki Britania o mai. Ka o ka pau ki kai ki whakafo ki tau tolu ki o tua. He mea koe nai avea tonga koe ki ai. Ko to kula noa e tau mea nai whai. Ko wha lea pe ki mua e tau polo kalapa. Ko hai tū mo te mo Solomon e poto i mamani. I he poto mo e koloa mo mea kotoa. Hiki ene sāme te aua fitu. Except the Lord build the house. Ka i kai kawa si ova. He langa whare. Koto kula noa e lontoni. E ngo fai fi kau koto kula noa pe si kai ngā whanongo. Whaka foki tau tolu ki ka mata ko ia. Ke ta huanga i loi. To e whaka lo loto ang e tau ofa mo tau. Koe ahoni lahi e lo tui tonga. Lahi au pita lo tui tonga. Ku koe mea ku mahu inga koe ki ai. Whaka foki e tau tui me tau falala ki o tua. Tala mahe sami, le leia ne falala ki o tua. He ha? Falala ki kau no pere. Falala ke howeki, falala ke tangata. So kwa kwa kawia ngai mea kule si ompio fa nau nau ki tau tolu ki ai. Le leia nge te, e tau falala ke otua. Sike falala na fai tu poulo ki. Kwa so kwa mea kwa kutu poulo ki koe palofita, koe evangelio, koe apostolo, koe taula eki, koe faiako. Sian, koe mea ne leo mai, o kune afioi, O koe ka hawhanga kolo a whakai natula, aono ki pureanga. Awe ki tau tolu, ki he otua. Ko me aia ku mahu inga pe au pito ke tau tio kia. Eh? Ka ko ia e lontoni o ku mahu inga au pito pe ka tau tolu. Tonga mo o nia ke mahu inga tō ki ho tau loto, ke tau tui mo wharala koe otua au kone mawhiia ngai mea kotoa pe. Ka ufo kia tuko inga koe tau tai mi maara pito.
2: Maara ta pito o pisopu ka whehu i, koe hae mahu inga, e tau mahi no i, e? Ko mea koe mahi no, ko mea fuafu ofa. Pea ka hua mea koe tae mahi no, tā no lolo, he? Fa malo la he tau pito, pisope. Ka taki kolosi mo ke un fai whikau, ko tui peo kui ai pēr lele, i tā naki mai me kinau. Te tamaka mo ne vela tuma kolosi at ki hena, malo pito.
0: Iho ko fa malo atu pisope, pea pe ka uena ki mua pe, ne vela keu, foki atu ki fai whikau, Fafofa pito tataki mai he dikoni tau tolu pa mi tonga tong poki ni he bisope. Kaje, ki mua pe ke ma a onivela ka fokat ko fa malo ka kina tolu koni i he ope. Pa pe he ka kimo tolu o mou mea mai i he ngalu ea ki he tau polo kalama. Ko fa malo atu ki asika ngalu afe molo faha a Arizona pa pe he ki amana hala ufia Siwa leisi osa yas tua kalau pea mu Maria sinifi pe kapita uhatahi siata tavite fifita mai golo risiate funaki misa wate kini ko ika u tangatani una kamata asimai e hoklani kostafu makare atakau pasikau kanata eni bisope ko kanata eni una ka u meke ta programa pe kare ko tonga pe motevita latu pe mo manu kanseli famalo atrak motor goya samson tike paulo atatafu feletipani saya tayone Behe kawate toltau Paula Reveni pe mo anapopua Kiko Fuimaono pe pe foki ka amasaia Topuluka Afu kalonihea ki hantiri Sione mo unga mo ino ke vaka ki loto lua Vriami mo ala eua Apa ikaitu mo sione alatini si, Maloka utangata kakufaka kina eni kuna wasi mai Mahal pete na uririu piso pe Pe pe foki kataseni urakai Pe ako ato ai pe pe mo Fama aloge kalapu lotu mo ngā wehe kau mai. Kau foki atu vela, koe ha o wakai ki he tau. Hoko atu e tau polka, malo.
3: Io malo pito e te vita pape ke tiko ni ki tonga. Kau mā e piso pe. Oku kehe a yongo e pongpongini koe na kumua utonu o sio tonu pe a mo sio mata ngai mea koe ni kokomo e tala noa ufai. E visope kai ke ngalo oku unoko peo maari e ia he lue lue mai e tau polo kalama e tau tala noa i a historia oi hake ai lo tu he fonua na mana tu i pena ku tala atu ko na ku sio he tau me he ta fitu hiwa fitu ke ta walu oua na kai ke faingo fua Ta ko fra toka ko ni halo fononga ta fononga at ko ni ke senturi no tolu. Na e mena mari i ai e bishop. E ku to foki o fanongo ke foi ke me ko ni fa mama fa e tala noa e fono ai ni afio. U lua ki po i ni me na tokanga ki ai. Ko nga pe ke finga i ke lava ke asi. Ko na fanonga tu ke pe fai pe fatongia ia kautaki lotu. A koe fie mau koe he tu i. Fie mau ai mo ui whakakaristia ne ke hā he mo ui. Hei ilo nā ne hanga o whaka mo ui ai whahinga ko kawahia e whaitoko na tapu. Koe tau sio koe ke whaitoko na tapu. Koe ngā ue ai te evolope koe angahala. A koe ni moutala mai malawa pe lotu. Koe ku fehui koe hā mea kumata vai vai he lotu. He kai ke lava he lotu. Ke ne hako taki whakau fūri. Ka ku mahino kia te au. Ai lau maarie. Iwi koe lau maarie i he kamata anga. Koe maarie anga i ai wisone ai tui ulua ki. Ai ne whalala ke he iwi moe lau maarie o tua. O kai whakafalala. Na whakafalala nai e tau lo tū tonga. O whakafalala he poto. O e kuonga pia moe mafio e tangata. Ka whaamu, hoko koe tonu e naku kei tonga. Koe kwehu i atu, koe hae mea ku hoko. Fe mao kei tu i, ke ai tenti fai e mo ui whakakaristia ne he tangata lotu i tonga. Ke taimi ure ai pak mooni lau, koe taimi ure ai o ewe ewa ai pipiki. Oku ai kui, oku sio i kui, oku whanongo i turi. Ka koe ni, Lahia ke tau rea atu, koe pōri oa ngeia ho tau whonua. Koe lahia ke tau malanga atu, koe kui a ngeia e whonua. Koe lahia ke hono tala e wholofola he whonua, koe toe tuwa ngeia e whaitoka na tabu he whonua. Kai ke visope, whā mawhana lahe kusio atu, wakai atu ke ngāwe kwa iti. Lai mea kou mawhana tahai, hange ko lau. Koe fofoa kumi ke pure anga e otua. Kou sio ke ngāwe, Ko whakatū uta koe na i tonga a neafie ku si o mata atu. Lere noa pehu loi mata. Tau mai age ilo ia mai e tonga. Ai turi turi ke whai e fina ngalo e neafio. Pio. He? Koe mea ia koe o mahuinga ke whatua ngā i e kautaki lo tū. Toi whakamanatu pe. Ukai ko haku whakaanga e mole ke mama. Toi whakamanatu pe. Ai kumi ki he pūre ai anga
4: faka o tua e mo ui he oi o ko me a episode ko ma inga ia pe ta ta no mai he ku la he me a fai mo ke tuang e mai ngai me kona ku ke no fo mo ya ke ma ta ta ria tu ni ke ma fa no ko ke ai fo mo le mo le episode ka fo ka tu e hoi na teita e fo ka tu hei na ke nga ke taimi
2: Ko malola he tapito e on vela mo te tamaka ko hiko tau tai mi pa ko mau inga opito. Oku whenapasi ai tau pehu i koe ni koko ke koe hare waha o lawe ke vi sone ke ono tau i e whaito o kona ta popi sope pe a koe mau inga opito hange koe lawe a on vela ko hiko lo tonga koe i tonga eiki ke whatongia lai. Na e mona opito ne ke ke aha palani ka i taimi koe na tu uta e on vela mo te tamaka tu pe ke tau foka pi sope. Na e hange pe ia ha ngawe lau mare mane ni ai fu fa koloa ai ngawe la he ko fa hoko he piso pe i he ni piki mo a kai fa ha ngawe ko ke amana ke fa hoko piso pe o mau inga pito fe hui ko ni tanga no ani o fa ta tau ke fe hui ko ni ko vi sone ono tau i o fa to kona tapu malo pit piso ka ma fo ke atu malo
1: malo pito lo to di ba ko fa malo la he tu di ke fa ka we kau ni he tala no fa ma fa la bo ni he pong pongin pe ku ma winga bito pe ia ke fa to ka pe ki ai pe na pe he a si u sia a pe be u sai ka ko nga ko ta masi e ki na ha e re ai ko nga ko to ka nga fu fo yo wa u ko ia ko nga ta masi e ki e ko e me ma winga bito me ma le bita ho ko na e ange ko e fa ma tala ko e ku la ve ka ia lontoni la fai pe lot be fai ki ai te o mai ke o mai tonga logi la mai be feitu ke u fo ki ai o tala no ai ai isi ko ni ke nga o fra tongi ai ke u logi be na ga te au nga ko e tau pe ko e pe so dia ko e tutuku pe ko e Chaplin na Vasleria o e ai ka tau tutuku ai na fio to e me la ma ga te au o ko ko hinga na ko lotu o ko ha ko hemi ko fo tox po ko ha ko fo mo le kai ko kuhina kuhena ku ko au ko ko ko kautau tu ko ene asio te na hoko ai me ko na rave te ko si ki ai ai si ma do ta ha ko ni na ha o ta la mai fe ka aki pe boy si ma vi vi ai fo noa ki ta fa ko ni fa no fa to ko na ta ko ke ko me a fra fi si a pito ko lo ki pe na me ga te ke ma fe lo ki mu e ka pe ko ta ta mo ha fo ho wa u ra po ta la no ne afi ko nga hi me ai a ku ku ma hu ina pito ko e ke ke nga ke ka mata me ai ho no fatu a fa ka u ka u ke ta nga we a to nga ki nga fata e ka nga ko e fa ka vi la he mo ta no me ta u me tu nga o na ta no he ko na fa fo no fa fo no ran o ku ha nga u i nga fo no ko ku nga ki to ko ni ka na to ka ko fa fo ki mai ko ki ni ka o ko fa nga ta ta bo ngo la ka te pa o hinga ye ma po ta la no e na si pa ko e ka i nga fa no ngo ku po po ka ka to mai pe se te te au ai e ki ta u pa mo ka ta wa ni afio e po ka u ka u go ni ko ko fa i ko i ki ai ka te te la ve te na i ke mi so ne ki o fa fi fi a pito pa ko e ko me a mari a pito i ki ai ko wa ma na mai ko i ki ai na e fai e e fai loki e ne pong pong pa me security la e se stoma da taina ko e na ko e trata ik pa seni e service for no ko e ko se e follow be ka fai fika pe ma u inga pito e vai te pile ko ia ku wa ton ki e lo tu ki ai pe a ma wa be me fai na mari e ma po da la no e pe a mo mo mapa puloka na ta ta mo ha si si la he ma po ta do mo ba mo ta mo mapa ko ki ai o ku ga ga mai ko ta la mai o ku ha la e ku ha la e ka i ka inga ko nga u a to nga ki ko ta u tu fa ka ta ko me ma u inga i sai ko pe nga mo u ia ta li lot of ye mari a nga u e fai po bo ga ka to ko ki ai e tolu ga ni pong pong ina felo ka pe pe me se fa le ria fa ka fi e fi a mo on te si o po te si o ke ka fo fo fo ga una fi e fi e ka ina ha ga to ga du ke a bito ye pe ko ta no ago me ka e si ago ke si na fa le ria e ta u me u ta la ta una me fu ka mo le mo le ko si o do na ga fo fo ga ko to fa fo o fa bito e pe ma wa me fa na ma ri pe mo e pe mo se fa le ria po po ka kato ai se a falere a tonga a lot vai aqui ai te ku po po la ki ai te ene fia fi ko ki ai
5: koe whei loa kia mo tangata eki kaat nari. Koe ngā koe, masi, e kainga. O ku toa, o hae koe koe, o kehanga tonga nia ko tāma ku. Ho koe koe to tonga koe kia e mau whi kita, mau whei loa fia fia. I aho koe ni, koe kauia te au iai, pou pou ka kato hawhi ngā mea. E lava ke tau ka hawhi tahai. Bea, tonto hui mai a pēngia, si mandai nusi, si puna ki nusi, la ki ai, eh? Oe, a bongbong, o kou he DVD Commission Police a bongbong, eh? Oe, koe mea tana ube a bongbong koe ki ai, eh? Bea, abu ke fispala si, bea fispala mea. Oe, pe te amea whena lau maari e tawa taina ki ai, eh? Oku taha koto a pē, i he feitu koto na iai. Oku nau si pou pou, koe hane e whai, koe hane e tupulaki ke lei whakaluku fua ke whanua tupou mo oiki. Koe mea i e whai. Pero koe ai e lewela pia mo te evita. Oku lele i ane whalala ke o tua. Ange o tua. Ma fei e he o tua. Kana kai he ni he kai ke lama kai me e koe ni. Sa i usio maka tamai ni e tamai o koe ofo toks koe pisope koe nanu hake whakalui ata. Tatak mo oko mo lotu ke ama. Oko mo lotu. Oku he na kuia koe konga he kautau tutu koe ane asio. Tata kau i mea maunga ta. Tata konga e maunga wha community a matolia i asleria manusila. Nga ue me community. Koe hamea te mawala toko ni e kuia. E koe kau ia i whakamafala taha ta mina ma. Koe matoki fofo whailoa ki mo kātinari au. Koe whaka fie fie. Koe taule mawai ua hi hifo mo e ake. Me hongo fulu ni mawha te witape. Koe a whainga hongo ia me tawa
6: Dai na,
5: Malama pe ke tau ngāo whakatongi aki. Ke tau ngāo e whata. Kura moni kai e sāme te au tōntoru. Wā kai ki hono leilei mo kono whakafofa. O ka whakataha e kai ka se e fofan. Hame utau tala e utau whake o tuau ke tau tio ke ai. Ka ke ke tala utau e whake o tau tio whake. E ngotama, koe kau en ihe pia whakafie fia la. Ka bongbong, o ko whiloa ki ai mapu ngai polisi a bongbong. Ko e ka uia i ngai mea whakafiesia. Ka whakea tuk toi tau mini te ono ke si lawe mai mo tau mamalo piti.
7: Mamalo tau piti o pisop koe ko tau taimi. E o ne melampa mo te itamaka mo whanongo mai pe koe o lae na ngā ue. Aho ua pe koe ni he ni whakafiesia. Mo o ni au pito e koe tongi aki e ni ai kau sotia. Pea mo e takanga e tau fohe.
8: Malo, whamalo ko ngā wawe tau taimi e uena. Ko e vela ko ha ha o ha o wakai ki mea koni nā ke whihu i ki a pisope ke tuku mai ko ha ha o wakai ki ai e vela
9: Io e pisope ko ufa malo at ko e tau e nahe mea mahu inga pahika ke utoe fuo fuo lo au o geilo o whanongo mai e ope mahu inga ange tala noa ko e tau exinis mua lauta ten ao wets e tau ta noa kufai mahu inga ange ko fui exini ko nau kuke fai mo uheina mitonga Mahu inga ke whanongo e kakai ku wau e visone ki hono tau i ai whai tōko na tapu. Koe na kuke au ke ei tau, mo inga hei kautaki lotu, na kou tu i mahalo mahu inga ke tuate ki taimi ko nike ke. Ke lere mahi kulo tonga mamata e kakai e whoi, lere u ke whai.
8: Iyo, fa malo o vela, okay. Malo o bito ta whako ni, koe mea pe taha foki bisope, o ko loto pe ke tāna ki atu ki ai hangora a vela, koe tau i, hono tau i koe ia, Ei kai ke whae whuka tau ia ki ka ke toki tō ate mea ki tonga pa toki whahano tau. Ko hono whakangata ke tau tau i ke whaitu koe o ku hoko me iai hange kono lako ate mea i tahi hange koe whakapuna. Ko ngai whaitu ia ki whae ka ua tari koe ke awa te mea ki tonga pa toki tau iai. Ko hono tau i pa kuanga pehe. Tō mai estimeti hango mea na grave koe ki ai Hani manoa ke fitu noa miliona ke whake. He koe ngā ue e whaifoki he waka sotia. Koe patsetia sotia kua tu, koe ke kawai mea ia ko ia. Hono utu mo na o nofo i tahi fumahina taha, fetogi mai, aruat. Koe mea ia ko pehe ngā ue. Teka ki tawha nonga tatoa pureanga kune tala mai. Koe patsetie, koe ni manoa fitu noa miliona, ke ono tau e whaitonga. Ae ku tau o mā tau e whaitu koe kuhoko ai. Ka koe ki tau tari ke awa te mea ki tonga pato ki tau iai. eh ugo eta uria tonga le va upe eta uria tonga ko ka ka ya me malo aloi eta liko ke agua tu bishop eh ko fue mana tu be ko hika foka tu kate ko ta ko fue malo tu ka selu mi mata sefes o fa be gon le le ta programa pa un bonini ya te ko que to hu mai mo pe causa ya sto gao ka foka tu bishop malo
5: Malo bito e te da maka. Ma ma ma la ko mo ni be ko ke ta no ko ki ai. Ko ta no ke. Ta ko ke ho ta to nga. Ya.

0: ko e tautaini o se taumini te fitu pe a mei he taha i he pong pong ini. Whatawanga pena e ongo lele ia te fasini ki ak motol kotoa, ngalu ea pe a pehe ke ngalu pe, pe a pehe ka se lui matai se fes, si on tavo pe a moreini te a kare. Ongo lele ia te tau fasi i he pong pong ini. Kake, uhena te mafoki atu, ke whakaosi i mai e tau kaveinga ula ki, pe a tau toki hoko atu, pe a toko atu lewa a e kaveinga ua pe a tau toki hoko ki ai malo.
1: Io a famalota pito te tamaka ka pekia one vela malo mo si fatak me ta fatunga pe mehena ko ye ko fe fa os ko ke fama popo mai piso ke ra kon ai ta programa ko ye ko hare va nga hipole mo emisio na ma ke he ko eni ke hono tau e fai to kona tapu aina ku ke os fa kakato mai ke lotonga ihi e whakatonga. Ka e whoke atu e pisope ke whama popo mai pea moe raki konga e tau prokama. Malo pito.
2: Malo pito London, pa malo pe mea ka inga whanonga tau wak mai ki he tomu e konga raki e tau prokama he pongpongeni pa tau koka te iai pia ka venga ta tau pe. Ko e mea maalia pito pe ko whai ai ngau koni, pe whai mo tala noa kia i ko pau ke whakahoko ai ako e asemna e aho ia e ua i tisema. Koe kau tama koe tēnā mai koe, me Amerika, pepe koe Australia. E to koni, o se pefoi aho e ua koe ia, pe hoko hoko atu lewa i Australia, no toka ngai mai a e tawha aki koe. Koe konga mawi ngā pe, koe wima pena e ngā pena e whai pe ai ngā ue i tonga ni ki ai, me nana whanga o tāri he ni he National Illicit Drugs Policy, ai pure a ngā he ni e wafi taha walu, e wafi taha hiwa ki lele ke wafi huiwa, wahiwa, Tako e kau e ngawe koe ni aku, ia i pia manaki ki ai. Koe a manaki koe ki ai, koe tō tau ia mehe tauni ke tau e whanoa hoko mai. Aia koe anga koe viso ne, ku tau si afu hia tau tōru. Tako mea koe na kore ka mosese ki nau tue foki, ki ngā ke tōa te kau tama, koe ke tau loto pehe, koe ke tai ke tō. Ki he tau tōma mosese. Koe mea ku whai, koe toko nia, empowering, whakaivia ki nau tōru, toka ngā i te koe lava he kau taha koe nia, na o mai ha rehab lele ke ngā o whakataha ki ai. Koe kau ia ngā hii tawhaki, na si toka ngā lahi ka mapa ki ai, ka pai lava ke whai ha toko, ni he tawha koe ia. Koe mea tau ngā hii vahe, e potu ngā ue i he district health kua tau tōru, ka koe ki aha nao si whela ave. Koe kalasko ni koe e ta wha koe ata mai, me ta whuka mapa o wha ofa o pito. Na iai tonu pia ni nai, pia matala noa, a iai e ngai fufie mau vivili. Ka koe hange koe a kumo ulawe i pē ki ai mu mea i, pia ulawe i koe taha point fit miliona. Ka ke lava ai, ni ai ia ai. Ta ko no mau na ko ki ai ko ga ni ko tau pe chai ti tau lava to o fai a ko e ka pa de pe ka ta ma ko ni ti na lava foto ha ri happy to ngan why not mo mai me ko ya ka ko me a hai fa ka lu fu a fo no a ko ka u ya i he i na lava ki mu a ko fa le lo tu ko tala tala ki mo i fa la u mari ko ka fa le fu ko ke pu ke alu fa le ma ki ka ko tu he tai di mi ka ya ka ki fa le ri happy ni mo fa ke ka fa ka fi e fi a au pito ko ki ai o wa o ko to ki a tonga pe me ta o a te mo hanga o te ngia ki na u tolu ko e sia ki na u tolu hange ka ku lava ko ki mu a e tau te ai fie fie ha tāna ka kene si ilo e ia koe lau ma tūtu uni mga fie mau ia ke a koe koe ke mea koe ni koe nai tokanga katu pōlua ki o ku au hau ku kakai koe masiva ilo koe huinga ia ho ni koe koe polo kalama koe ni koe polo kalama toka mu ahanga me koe nai lau ka te iwita umai na pito ia ta fitu me ua au mai ku mau inga au pito nai mea pie koe ke ka hange koe ni a koe ia ke ni hanga mahi no he tam hange pia koe kau whaka uri koe mu muri pau ke ai hane ki lena ke ne ilo ki a alwa i te ne a oko matu o toa tamasi o si sei nou ta mau kwe koe koe ne tau fitu pe tamasi koe ne whaere i e wafta iwa koe ne tai nimi o si awea ia koe lai a kau koe nifi foi a kau koe koke ni o ku kovi we si ata mai pe we si ata ke maa kau lere ke ne mo ime ya koe ka me eke atu pe o kwa fe mea alahe tolu na lave ki mua ki ai ke whakafaa o se ke tau Boy, malai musika a kwa triple F. Kwa effect, kwa faith, kwa feeling. Kwa siyo hatu pe heo ngoi, ke mau kau ngā kau, kwa pia kwa kau ngā isi, kau ngā inu, kai a kwa ikia. Kwa kwa kau e ngai mea kwa mairewa mooni, tene whakatau a tai nai kwa ka ke hoko kwa tamai lelei, pa whae lelei, pa te ke hoko kwa tangata lelei e whonua, oa nā ke ala ki lai a kau, oa te ke ala ki he meth, o te ke ala ki koke, ne? Ka ka kau ia e ki whakamaa popa ke pē tau, tau konga ura ke tau porokal mahe poni, mana tua pē ki nau tōlu, lotua ki nau tōlu ko ta whatongi a koi ki ai. He ko mea ko toa pehangan a lawe a vela koi ki ai. Na iai foi mea taha vela ko mantule rei fisi. Na ufai ku maranga i fitu i vanua lefu. Perele a ki mai a toa taha tala mai. O demonic possession, please pray for him. Vela, o koki ala ifo o kunam pensini ko pethwa. Lele kia tam si iki lampasa hana in pensini ene ko kakangi ai. Ko na iki ilo mga ime peko maunga ko iki ai. He tafe toko ni ake na ne ko iki. Nga kate ilo ki taia. Ko e me anelei apito. Kiri hana o ilo, peta wako, peta kawai mo tau tolu, ka polo kala matau mahe hako. Sai pehe te wau pia wia, pia lere e pia tau kalasia tau tolu miheni ki. E si au kengu mo si hen loa mua ngu fai fi kawai. Kakwe kawi he ihe mea mau inga ta. Ko toka nari mi whakawhia whia au bito. Malawa ihe vae te pire pe ke tau ngāu e whakata. Ko mea mau inga ta ha ia. Au whoke atu ko hia. Ko whakamaa popo e tau polokalama, tau ngāu e whakata ha, tau whia whaaki. Ko mau inga au bito ia. Ko e tākanga a tongi aki, a e tonga mōnia. Ko e tokanga e ki tau ngāu e whakata. O whalahi atu malo a bito.
1: Wow. Yeah. Ave
0: mea totonu kono fitu totonu. E te vita maka fokia tu. Whamaro atu bishope. Ko hui ka atu ai tau ka veinga hono ua ki he pongini e bishope. Fokia tu ka ueina. Ko e mo ui anga o tonga. Ko e whare o tupo u. Pea mo e lotu whakarisiane. He ko e fonua tau ata aina pea mo fie fia. Huluhulu e mea mati ua he ono. Ka mo fofua kumi ki hono pure anga. Pea mo ene mā oni oni, pea tene atu kotoa, ngahi mea o kuhori ki ai holoto. Ko tā wanuanu he ngahi lelei, o makatu unga i he ngahi mā i moa a ola, ai whare o tupo u, nā ke taranoa ki ai he ngahi polokalama ki mua. Kātaki, tuku mai ha tala teu, ki ha mea mahu inga, ki he kawe ingani, pea lava ke whai me ai hafeu, mālo.
2: Mala pito te tamaka mala mo si kaino whanonga si tau au mai ki konga nou e tau polokama he pongpongin. E ma tangata ka tu he tani mi kwae fo iresi ui he tawhagi he te pile. O ku kai ngai whanua ka tau pe lau he nau whanonga i mei mga ngai whanua e ono ua. Lau pe he ono tolu ka wholau ki South Africa ke hoku award. Ka whafoki fo e ki Kenya. O si ia ki mua i Kenya mo Tanzania. Ko e oku i kai pe ke to ia whanua i mamani. Tā mō awe a kwa ke te fōke kolota o kapana whai tūtūni ke whēki taki awe ke no whai piai tō kāti e whai whikau, eh? O kwa e mai ngā ngoi hei e whuwhaka fie fia au pito ia koe i tōngani. Kwa e whai ngā lau maari e tōngani. Nea ngā tala mai he koe palo palema o ku hāba. Koe mea kā ku whatonga koe tōngani. O ku sii ke te ha mea ko heka pas. Sii ai. Kua tōngani. Ai mea lelei e kakai e taitini. Si a pito pe ia ki a, eh? Kau i he, koe whanua katoa pe i ha nao hai whaunga takta, e maha tunga i he take whanua koe ia. Ko ne lelei pe a taki ia, lelei e mea katoa pe, eh? Ko tāna o maria he tau pe, ko ne maa pe mata vai, ta sila loto vai, a sini sine mui vai koe ki a, eh? E kawe ka hengai mea unga aria bito e tau siu kia. Tako au, koe mea ia fuoloha ka uliri ua ki ha uliri muri, e ku pore pore hoku tonga moni a koe kia. Ne ema koe whaka kai mo puko tala mo mea, kai ku lau mau tolu, e te pore pore ahi e fono a kia. Koe kawe ia he mea mahu inga taha te tau, e tau wakai ki hai. Koe haa unga mea ku tau tolonga i pe tau tolu. Tau tolonga i pe a tonga ia e tau tapu menea fio ai pfale a tupo u. Ko feia ai Queen Mauri anta ia saris. Ko feia ka utamba ko ni ko i fisi na anta. Ko feia ko na tato na to. Ta ko tonga e o ku kei tolonga ba. Ko ia loto ta ho nga fisi ai. Na ia no winga. Naya i ko mea koe na matua i mai me ko ia i dupo urua ki hono kuo ngā ki ai. Whaka nofo nofo e tu tō ngā ki ai. O hoko pe ko pre i pe i hea atu i ta hawaru whanima. O ko tau fie fie ai. E ko tangata ko tātu ko hau ko hau ko ki tō ngāni ko fie. Ahau ne tōru tō ngāni. Hange ko ngō i e ko tau e tōru e ko tō ngāni e ko fie fie. E ko lue lue holo i tō ngāni mo e fie fie. Ta tau e pe. Nau ngai whanua. Nau lu sia ngai whanua i mamani i Europe. Kai ke he ai ha ta ta mo e fie pili o te. E te ea umai ke whanua e whanau i a kita. Pako e tau ia i he ngai mea mau i ngā pito. Peko e konga ia e tau tia koe ki ai. Ko e uhinga ia, peko hono whaka puri puri a tau whanuani. Ko tau ki koloa fufu ia e tonga. Naka ike tuku a koprenga mua, malo mo e kuini koe ia ko tala masina, peko sala masina, nene united a mua. Anta na tolisi amane, anta atifi, ona wiku mai ki nusila. Ona tau atai neta he whinua. Sai, ko fisiko mea ta tau. Kawalu no tolu o mai ki ai e kao convict me in India o ngā haue ai tō e tō omu mea iai. Anta ana tō Britannia. Kako tonga e. Eh? Ai teke te hafonua o hange ko tonga. E ma tangata te utala te kua usia taimine pato e hulai wa e ifa motu. E ku tō e fuko ifa motu. Ko ngō e mwono kula o mariki. E? Tako mwone himi koe ko api e kua api e te poki mai koe ki e. E kua e kua mawhana e kua makehe ange pe e ki e kua hau ki e ponua ne. E koe e kua wakai atu koe ki ai. E kua uhinga e kua alave mau pe tau kei mo ua pe ki e whare atu po. Nei toko tahe nei toho mai ka au. Iko e kua tanka tak whakali reifi e ui ka tari anga tōru atu ki ai e. Kako honu mahu inga ia koe e. Kuluaki. Nane mo uyaki a lotu whakarise ane i he hiri a ene tari pe riu kawa ene mo ui. Seoka foi whaka puri puri a tonga ni. Ko e kawia ha mea e alu ki fe a lotu a fonua mo mea kotoa ke whare atu po. Ko e lotu mo e hu whake mo mea kotoa pe alu ki ai. Toko tafe sino i vai ko i kai. O kule halavuna o kaha no ui, kaha no inga. Toko mau inga o pito ko ia, ko mea ina matuai. Na e tau ataina, mea kaha na lavi ko i kai. Fuaki e tau tau ataina, to e whakateki teki ai ki konga kere kere. Pai na fuka i muri u kake maha konga kere kere pe he ia. Ko mea ina matuai ia i heni na whanga. Kako ia, fuaki e tau tau ataina, whakateki teki mo ki konga kere kere. Mau inga pito ia. Tako e kauia i ngāwe i e whare tupou, me he tāwalu whānima o au mai ki he tauni. Pea ku tau kei mo ua pē tau tōlu ia ki he whare tupou ia. Ko tupou roaki koe haone kua i e tape mo ia ku e tahine e princesi, ko e huri tō i e ahoni. Ko tupou roaki ahoni a Angelica Latu fui peka. E ne ngai mai moa, o ku whakaafu au pito i ke e ku wakai atu koi kia, e? Pea ku mahu inga au pito ia e ke tūpe o tau loto e kāinga si mahu inga a e whare o tūpou. Pea ku mahu inga ki tau tolu. Ke tau mui mui. Mui mui ki a e lao mo tūtu uni mo hamea ku mokoi ka ere tio ke tau kau whakataha ki ai. E loto ni kata ku whatungate tau kaimi. Kau whokia tika te koe mālako.
1: Iyo a whamalo lahi e episode pek tau amai ni ke konga hono ua e tau programa ke pongpongi ni. Pea te uatu ai pe ai e tau fehu i ulo aki ka malo atu ki he tana teo muna tuku mai tau kaweinga. Episope, oku ke tui ki he kaweinga mahu ingani, ko tonga ko e whanua monu ia. Tau atai na mu fie fia. Pea kata ki ange o lawe mai ki he whawhewa naki eni, o whawhewa naki o tau ki whanua, pea mo ia, pea mo ngai pure anga ko ia whaka empaia o ku pure i whakatui. Ae na ke wha alawe mai pe ki ai i ngahi polo kalama ki mua. Whamalo piso pe koe whew iloa ki e tau programa, pea ko whamalo tu ko lawe i mai huri toi te tau lawe lahi ki ai ki mua o se programa. Ko whuka piso pe malo.
2: Malo pito lonton pe kawena whew mau inga au pito. Pa te u tari hanga tonu pe koe ki ai. Koe koe whakahoa ngai whonua ko ia. Oku kehe pia tonga nia. ke ke han be a tongani an dia be a matal da no be mo e mo se a fare le an le be ma te a e bisa na e me ma yang ba de le lucia e ko i ai ge o fe loki be mo tupo nima ma na ko ba tu po nima ya ma to ka mauritu sia e pra tan ko i be mai ma si o gum na me na o na fi fi na fo e Tama nga utari koi, o kapa ulata e muri hen, ulata ka muri hen, kola holo pe hen, koi tien. Ka se se e kita tu koi tonga koi kia, he? Sai, koe, ta whakawhenua naki. Sai, ko tala noa mai pe ke ngai, pureanga hau pe na ia empire koe na ia, he? Lucia, haki ki lalo, ta fitu wa taha, ta hiwa ta fitu ta walu toa Lucia, puri ai mamani, kake ta ia empire, he? Ki ta unou nou pe, si amane, Habena hoko sai ko empire na tautariti e sia mane London. Tawalu fitu ono, tarite tato musia mane. Ula ki fono na tautariti ko France, e tawalu ni menima. E London, ko sia mane. Ok, ko inga ko hai, ko Bismarck. Ko pirinisi Bismarck na makatunga ko ikia, ye? Ife na to puri au pito kai pege to ia. France, tama ko tuko a France, kai ke to ase ahoni ko ikia, ye? Mongolia na nau hau he ako koia. Pega ni ka kai ma pete ke mo fatonga he tunga historia. Kapa kotoa pe e Mongolia ta taha toa ki Lusia na nau tuta Moskou e sentu tawa. Pea koe to koia Mongolia koia. Koe ki nau toi ake mamani. Britania, nau poto, whaka kominiweria mamani. Ke nau tu mau pe ia. Kako tonga. Meia, aho e itu me hiva ngeu ni manua ke he wafe wano ko ta wende ta pe fitu ono ke i viringi a pe fuka to ngai olunga ko e hae ka inga ko e otua ko no whaka puri puri ia ko fufoi maha fui a tonga ko nai jai maha tu mau pe ko konga ia e ngai ma i moa ai atu po uruaki pe ko e kauia i he mea ku mau inga ki tau tokanga ki ai ko ahoni foki ko ki si pe yo ko yo ilo ke ta fa ko ya ka ko no ma u nga ta ha ko no fa ka ho atong ke nga fo no amuri ka de ke de ha fo no ta ta mo tok ta wa ta ina ko me ate nga he me fa so so media e na u la ko nga ka ko tonga ya ku ma ke he pe atonga e ka e ma ka ris to wa ke fi tu mo no ta no ko ko ki ai e Laka mama o pea tonga ia.
3: Koe.
2: Mata aina. Koe kau ia i hengahi mea pe. He ka te pehati muri. Maha mafoi mafoi mei. Uhiri mei mea whanangu. O toka maha mafoi mei ke mautao. Ka whanga unga ae. Ka tonto ae ke lawa iki ae. Ka kono uhinga koni ko ia. Tonga. Kau ata aina mo fie fia. Koe kau ia i hengahi mea koe. Ko fatano pe fo gloton pe kai ke fo e tala no e tala no kone. Maulaka ko ia e fitu ni ma ko e tau ataina ne fo a ki ea tu i malai kula. Ta mau tue fo ki mo vela bo me ki fu ka e mau tue tue. O ku to tonu ke mau inga i he loto. Sa ke fo nere ko ike fo iwa ko ia. Ke tongi he loto tonga ko toa pe tau ataina ko fa lavi ki ai. O tau ataina e ku tau ki. Nga ta te pia ne whaka au kai na ki pi whaha tau ia pa pia te vita pia ola nau tolu. Pa me ia ku mawe kou tau ngoko tau tonga e anga tonga ia whonua i mamani. Tala mai a taha ku laka fe whonua i kai whaka mori mori atu. Kei laka pia tonga ia. O laki koi ki aiko tau tau ataina. E koe uha koi ki aiko. Ko ka kai ki tau tolu o tau fie fia. Ko mire na ue ki tau tolu. Ka ui fokei hapai i teitai. A friendly island kun kun ui. Ko i hapai. Ko pehe ko otu motu anga o fai. Hapai liu. E kolo pia ua. E aku mau inga o pito ia kia. Tau ia ki lo loto ki a tau tolu ko tonga. Ai mau inga o tau tau ataina. Ko kau ia i hengai me. Ulaki, tupo ulaki na ea taimi kone fai tau. Pa ke te tam te e kau tau. Oke mo ibe tangata. Se ke ngahi mea koe me fai koe ae. Pea koe ngahi mai moa ola koto apea tu po ulua ki koe. Ko wha tala noa koe ki ngokai. He i kai. Pea he kai ngalo he manatu. ahano mau inga, mohono loloto, ai mai mo ai whare tu pou. Tau kei anu anu a he tai nini. Pou lawe koe kei kohai mo kun sa aloto, hinga ahano whahingoa koe tai ne ue inai lontoni. O kui ai ha me pehiki ho tau tonga ki ai, o ilo ai, a tonga mamani e tau taiwa ni matolu. Na ikai, kono loto, ke tatau ia nenhanga ilo ia, ke seo ke ulunganga ko ia. Tuhi forever ai whakamalu o saari o te, ka tu tulungi ana na uheina whakataha me kakai e whanua. Tau ia ia, ai ulunganga. Faka o tua, ope, ope, ati mamani ko mea lelea te hanga ilo kita. O iloa ia tonga mamani. Ma tonga ne hae lea te foki mai kuini ki tonga ni. Na uo mai tonga ni, ahi o tau fondua. Ma imo a kun saro te koya. Koya, koya lunga nga. Naka ke ilo nasi atu mafukau tau, pa atu makakai, pa koloa. Tungu hifo iki faka malu. A sario te nasi haerea, kai tulungi e watape ka kai Britannia. Uhinga ilo aita te piria te mapani. Na ulawe ki mua, i e whamanatu ko e tau tate whanga lo tu e taiva i fitu. Ko e lea Ramsey ka te au, is a Gonsalot's son still, uhinga ika tu pou wha. Eh? Ai mahu inga ku kei ope atu. He ko he lelei anga hiko lelei a koloa mahu inga mama. Ta uhinga pe, ta wanu anu a tau toma. Tau mahu inga pito ke tau ke loloto. Ai me ke te hafo nua ta tau motonga. Ko nia kai a ia mo me a ia koi ki ai. O kuia e au koi whakapiko piko. O to hafo manioke. Koi ku malau mai na be. Wha koi ke se hafo i pinati henu koi ki o toi pe koi ane. Ka koi tau a tai noho tau tonga me tau pie pia loto. Ka ta ka po kato haka tau tai pike koi whakau malau me.
1: Piso pe kou ane whakamalo, kou whiwhia lahi, kou o lawe i mai koe ne tau ne taha whiwhitungo full maao no mo kei wiringi ai whukatonga. Sio kou mei ke mahi no i kou uhinga ni kama, whakatu mamiri. Pamalo lahi ta pito kou hiko tau taimi, ka ma te ma foki, e o tupe ke toki tuku ati ki foi whiwhi koni ke toi lawe i mai patato kolosi ki on fai whikau. Sai, koe mea mahu inga taha, na e mokoi ki ai at Wauraki. Ke tau lotu, he koe kakai o oifonua mō ki tau tolu, koe kakai karistiani ki tau tolu. Ka fukat ki ai ke lawe i fwa osmai pa tato klos ki hong whaifikau. Mahalo piso.
2: Mahalo e lo tondi pa kowe na se hui mahu i hao pito. Koi. Ke tau fio koe ki ai, na e fau mai ki tongani, lolo tonga e fau mai e raki lotu, e tau e wangea ua hiva koe iri, e aho tahaua o e perele tau ta fitu hiva fitu, tau whakaloto fonua tonga e tami koe ia.
1: Koi.
2: Pe hao mai koe nika ke te fononga mai koe misa lore ia, tau a e ua ia. Tau whakaloto fonua. Mahana na koha tau ia ngako, pe uka ki loi poko hai, e ua ne tuka ai, e tau koe ia ua, ko tau whakaloto fonua, eh? Konga ia na lava he historia, kau tama koe historia, oku te ne siofi koe ki ai, koe taimi ia na whakamau, whakamau potu he whala tu pōrua ki e aho koe ia. E whakamau pōpō hoku whare, ke mautari lo whakasiani. Koe kau he ulua ki he me tahawalu tolu taha. Hau mai ki he tau tahawalu tolu tolu, ulu ia ia a vina uka lala pe peki e pe tau koe ia pe tiva wau ai. Tahawalu tolu wha, e kaina. He ka bete fo ia hano tara noa he ko mea ku mooni. Peko hunga ia e tae pewhainga maari o tau mai ahoni. A e riu kawa a ene mo'ui. I makawe he ko ia. Na pewha matala he tohe taha. Si ano loi mataa ene tutulu a tamasi ku ke ai. E ne o ngu o mooni a whato mala ene mo'ui ke ai. Peko hinga ene riu kawa ko ia. Sai, tahawalu tolu wha ia. Tawaru tolu wau tarafia kouti vavau. Tawaru tolu hiva aha wanoa o novema. Tawaru tolu hiva. Tawile te awalu fitu miai. Lontoni. Na o si tai ni pe tai me ko ia ke fai a fai ka fo fo ke a ke ta to lu kafe to muri. Ko si amande ku he ni ko fe fu na fo no na fo no mai. Ko me e ia ta no fa puri puri. E fra na na we go tua, a poto fa o tua. Ko me e na la de kai he lo tu ko a ne atio ta fa ho no mo puna e fa mana to ta u ga lo tu a fa lai te ko wa no. Ko me a poto fa o tua. Poto patu ele tu bulu. Kaya tu ele iya iya. Ko poto faka otu ya iya tu bulu aki. Tau tolonga mai ya tonga au ke ahon koi kia. Pako e pako konga maui nga iya. Ko e tafaa koi alontoni. Ko e kono uhi nga iya. Na he loto peki ai. Ave hai. Tonga. Uko utuku hake au. Moku fonua. Mohoku kakai ke malu i mai ha to me gana mo ke tau lotu ko tau lotu meri no fonua lotu moni ko ko lo ngutu tu ko lo ngutu ko me uta lo ngwa ai oni ko lotu moni ko fai ha e la mari be moni truth and spirit fa lo lotu hanga tau mo uhi ai pat ko ke lo lotu pe teria u ki e Ke maka tāpuni pataia ke mooni ka paha mai. Ke mau haliri he fonua iahi. Ko mau iene pehe. Mo lotu. Ulua ki e enevisi. Ke tau lotu. Ko mea mau inga tāhia. Siang fuafua kumi ke pule anga o tu amone maa no ni. Ko e vete anga e tau palopale maa. Paka foki tau tolu ki ai. Ko mea ia kua kua hake. Anai kai. Atu pou ulua ki. Kai fe a hon. Pahane na fai ko ni ko e grisare si ko ikan. O e drum, malo mo mato na mo me franche, pe a dule vas grisare si. Malo mo mato ka nekan na mule fasi ama. Fotonga. Tau ke ire a faka tonga. Tau ke ire a faka tonga. E ki tawa ka me tu. Amerika tu tawa taina me Britania tau ne wangani manoa. Ko tau popula, ko hai un popula fonuan. Alu ki ata to koto me fanga moa ka pau un popula. A fo kia pike kufa te kau malo pito.
3: Iyo, pa malo pito. Ito pa kumo ni mele, ma kolose at kihen malo pito.
0: Iyo, fo malo atu e, piso pa peka uena, pa foki mai. Ko fo malo atu e peka kumo tol koni ihe ope, pa pe foki ki ngalu ea mo kau mai ki ta polkalama, pe ki si fanau ho po ate, fatawange pe uang lele ate polkalama ki atu mo tol. Ka foki atu e vela, o te o mai hata fehu i malo.
4: Iyo, malo, te vita, piso pe malo, o po nia, ma kau mau he ta utu a fanong o pehe po ni, malo e mau fai ka maari e. We mori foki, lau koe ni, koe ngā koe o tau monu ia, ngā koe whareo haa moe o fo. Kai pake buri a tau tolu piso pe, hono fehu ia i mamani, ai taimi na e pāi e mou ngā afi koe ni, ahunga tonga, ahunga hapai, la nau fehu ia. Pena e tala hai toko lahi mai ngai whunua au fi i tonga e nau whanongo ki mea kua puri a tonga mei mamani. Ka e whawhita i ko tau monu i a ngai kou nani te nei whai e ulaki whi. Hau oi whunua. Koe mea o tokanga e pisope, hake koe tala noa tau whai e pōni. Ai ngau e ku whai haa moe ofo hoko monu i a e whunua. Ko ki tokanga si i e tawha aki koe ni. Ko ngā ke whamaui ngā i hono a koi. Ake koe mea koe ni nā ke mohono whakalotua e whonua. Ko sio te vita ke utala noa kutu hai pisope. Si loi malu kui kui tonga foki. Kau ke ilo pisope. Mana tu ye kehe sio e soho tia e. Tonu koe ulaki a koi pe koe mea o mai kau whare alea ulaki kau hei uri hepi koe ni koe o ai ke whai. A koi ke nau ilo o tau whanongo a duheni. Tala mai koe kilo e taha nima na e ma o i he fuloto panke e pūre. A ko i ke nau ilo ai kehe kehe o e taha nima mo i kilo e whāke tuku mai ke kakai. Mea mau inga, koe lot mo nia. Uraki a ko i e kautaki. Eh, koe nau marimari atu, o ilo ko kehe kehe o si oe koe whai ke kau koe tambo koe. Ka koe sio atu koe meitua. Uraki omi e fu kautaki e fonua. A ko i nau tonu. Ke nau ma'u e lotu mo'oni. he ko lotu mo ni ani pe ko tau tokanga ki ai o te mo ita mai ka ko polo kala mani mahu inga e tau tala noa ko yanga na si o si oksi alu fasi ho lau mari si oksi i waka o fasi waka o si atu ko asi te manatu ke a hoke debuta no fai ko ni polo kala ma ko di ko eto oye mia ko ne hoko i tonga i tahau no tata e me tok mahino ai e malu e fonua e fare o tui na yai ene kau sotia e nau hanga na yau ke kau ministra na hikaki tap mo ki boutol e taimi na tsai e check outi e ai fahiga na e whakapuri mai ke hola mai he whakapuna fuswao lere mai ki tua ka ke ko tara no he ngai mea pehe ni ko ngai mau inga upi tupa ko whamalo atu i he polkalama whafofa whai tu atu pefa inga marie te vita ave pefa inga marie ka pisope ke tala noa he ke funkoloa o whanongo mai ka kai ke ngā ue whai ko eni ko a ue ngā ue ki tonga e hange hange ka iai ha monu ko ngai mea katoa piso pe kousi o koe o kufai ko liwi u koe whanongo ki he tau wholofola e nea fio fie ma o ke ia ha uri hepi ma facility ke whai hono uri hepi wha fe tai Australia na pe mo Amerika o o tona ke o toa omi ke whai ake ngā ue ni ka koe ia e piso pe o fa malo atu he ngai ngawe o bautau tupe mo te vita e bausio ke fu monu o tonga ko fu lulu e koe tako mahu inga au pito tonga mahu inga ke tau whakapapai e whare tui pia whenga ke whakasisi e rea noa ia ke whare tui tau whenga ke tau whakapapai ai pe mea koni na tau kore fes tau kamata mei mo loto hou fia tui he koni mo nu ia pe whare tui u kafe he fonua o mo toi no whako lau jai e ka inga kai ke kawai ho tau sia sita tau te vita ka koe whainga koe ni koe he whonua mahu inga ke ako ka koe no whakatoa te vita te whoki atu tu atu petai mi maa upisop
5: iyo pa malo atu vela e uena ma upisop te ma whoki atu malo
3: iyo a pa malo tau pito a upisop te whoki atu ke tau whiwe no tolu o tau whi hangai ai pre anga moe whonua moe kakai i he fuumatangi me moana koe whai toko na tapu O kuke tui, kana e hoko eni he taimut o just po raki. Ko e tau fo lau ko aki fe tong, ko e kei fai po lau ni fe. He kei ke tau fo i ang tala noa e me ani, hange ko o mea. Ka te fo ke atpe episode pe ke toi falo loto mai te whako eni, maalo o pito.
2: Maala mito lon ton pe ke kau eni i hafehu i maari o pito ku ke whangau mai aki pe whafofa pito pe ia. Pe ia te ia pe ia hafehu ia te ia pe ia. Ko foto ma hanga hai kata ani. Ko foto ai kata ani ko foto ala yona tu bolot. Fa mo le mo neto ngai be ko to ke ai pena ka ki mo e tau. Ko ere me ko fisiko me ko na hoko. Ai mama ai he ne me fu kauta o ofis. E ke au pito pe ia. Hanga nga di pe pe ku fa ka lolo ma ka motolo me ka na hoko. Ai foi ono i marinoa e mi fe. Tu bolot ke ia. Nene ngawe ake a state ima ngawe koe mawhai koe ni koe ki ai. Kako hono mo ni koe koe ki ai. Koe tafa aki koe ia. Ibe e ongo ia, ai manatu e fu mawhana ma kehe. Ia e ongo i he taha. Koe sino ni nene hanga o tuku tau tolu tau taua taina. Koe sino ni nene hanga whakataha i ki tau tolu. Koe whia hata kala wawua, koe whia ie kau tamma koe. Pe ko sia to ko ya ha ni ko ke ma ho ni ka bi to ta to kanga pe noi ve to kai aki a bi de va te pile i en ai mala ko to be po noi ko ko ka wi a hinga be ko ko e vo da ni bi ko ka tam ne ko ha a mai ku fu te na ke ve ya ko fe ya ni na ke ve ya no matua po noi po loki pe o ka pa o e fai ha me o pa o do po loki ma si ko va ve atu O kui kai ke te pehe india ke tonga. E fai tano e taha koe. O maare pe ki ai hao si yu koe mautolu koe kai nga e ua nga noa. Koe koe koe mea e taha yeku. O maare a pito pe koe tari kautua mbata koe veta vaya loloka. Koe fai ai machi i. Kau tala mahe, kau tama ko. Tato, oku ye ua ia. Wala taia inga ko ngako. Kare, tu ngako ya ranga o no ati ye ua ka koni. Kau tama tau ike tau tolu eni. Sia ko veyo ngo e mea koi. Tako kau ye, kai lau maari e mga mea ne afu kehe au pite. Toka moe kafa ai ulu nganga, moe mo ui moe ngai loto ko ya ya. Oku bea uya, ulava pehe tau tangata ko ni maafu ima ngako ya. Loto aki. Pois ka kaito ngaki tau tōku tau whakapa apa pe ku tau loto tō. Tau mamahi mea, mamahi o tau tō ngā. Mamahi mea koni kohe mate mā tō ngā. Ai ake, cracks. Ke, alu ke luka ke kia, ye? Mamahi koko, asi mai haka kau tāma. Re alu ke, ko se tie na heka mai ai. Ngai, ngai pehe, ye? O mau inga, pita ke mau hawha inga loto pehe kau tau kakai. Pe mea e aku fina ngalo ke ai. Tau e fai toko na tapu. Tau ngao e whakataha e whonua. Ko mea e tuuloa e whonua. Ko mea e moile lei e whonua. Ko tau tō tau ke kao e whonua. Ko mea e koi ki ai. Ako kako e ngahi loto ma ngahi mea. Ka pala hoko i he kuonga tau ahau. Pasi ko e wawe atu, wawe atu, wawe atu. Ako e ahoni. Tō me pē e loto koi ahi ahoni tō tangata ahoni koi ki ai. Malama pē ia. Ia whia koi ia. Ka pauna ko auna te me ko hatahane so te pore ke mate ia a me to fanai ka mo uye ka gai po nua me u mau ko ki ai o na lotu fe mau ko ki ai o ka ko ko ko ngai me peni ke te hanga kita o ke te mimi ko me ko tana ki tuunga fitusi asi ko mai ko kita mimi mo moko mimi ma fam ka ko ke mo moko hu halo to ai si to ko to ai ki ke te ilo ai e mai no ko mo moko ka ko ke ma fa la puho mai anga fo ni siati Se ko fina mui uke mau koe hao ni. Pako mokoi aku mau inga koe hao ni ke tau nuku koe kia. Ko mewewewewa pema. Fai mo mahino. Rolo akia. Last order ye kun koe kia. Ko haa ene to folo fola. Naka pema faka amu. Fai lewa he taimu koe ya. Faka vave vave. Tau ne nima. Tau ne nima koe kia. Pako mea tatau peti tau si nofat koe hao koe kia. Pego fehu ina ke fehu mai koe. O ka pau na e hoko. Pone tau, mo nue ka koha, mo nue ta mau ai kiofa. Koe tari tau lo, koe ta mau koe pau ke ne hiri e ye me e koe ya. Pau mau e ka pito peia ke tau si o ma comparison te ana koe a tataki. Koe ta ni mi he mau ai ako me mai mo ako ai la a hono hono. Kumari a pito koe ki hai he mama. A pito ngai mea koe hoko. Ka ko hono moni koe ki ai ka pau na e hoko. Tō pui e na koe ngako ne tamai ne tō tau i fisi. A tā kai ki ki ai a tamake ko tō aia. Ke ne ongo i ai i kai ko whealaki o whealaki e hiri e hiri pulu e pau ke a vei ki marinoa ki ai. Ka koe anga koe tau tio koe ki ai. Koe whainga mo ui e mo hunga loto mate aki. Mau inga i e ka tau toro tau toka. A mea kula waki tau kulukula a tāpe i muri, he mate mātonga. Tau tū kai kai aka teke ho tau tonga. E veni ko mea tatau peheni. Tau tū whakata. Mone fatu e mori toni tolonga, he tamatonga tū ngau he koloa ke pakamonu. Rotu mau pe, malu e tupu. Foi lo ngutu a tātāpe, kai ke fai mea u tonganga kai ni athio. Sai? Ko e tau hiwa e peo tua mafke malu ya tupo. Hala ata ata ke ngau ho tau konseni ti ke fai ha mea na si moko yon fe. Ko tau tamai. Ma hui nga pito ko kaha mea kulot ke fai. Liliwe fo nua. Au ke i loho fo oku ya ha mea ku fe hala ki ai. La kato talatu moko ki ai. Sang? Ko e Konga mau inga o pitoi koe riu kawai mo ui. Ka mata me iai. Ta tau sio ai kia ka aure rei. Kia whonua po ou. Kia ngai lelei. Tua me rie kia e anai tau ngā kia. Toka tau tau e ae. Toka tua me rie kia tau mo ui. Kia tau tau ka hamea tau tau. Kia mena ngā ue koe koe kia. Te koe mahu inga taha au pitoi te pēja. Koe tālia koe kia kia whenua na. Anai hoko he taimutu pōlaki. O si hiri e kia. ma o e loto ko ya fa ya ke te inga o e aon kai tau tu whakata ma o inga au pito i London kau fo kia tuku hea koe tau taini maala bit
3: Iyo, abri fa malo lahi piso, faka malo au pito pito e. Alu pefo ke dahi ange tau talanoa ki fatua mire, moto e fu, toi lolo, toi moto e Moto e mahino ang, eh? Kai kei te whukat ke tau whiu whaosi, ke ke lame mai ki ai, pa ke mono whakama o popo i. Ai a koe hare, ai ngau e totonu. Ke tau whai, e tau tolu. Kai nga tonga kotope, i otu motu tonga ni, kai pehe ki muri. Ai a koe ne, ko kuango whakau, pa ke lave i mai pe, koe na kuke osi au, ton mai ken. Ta kau whai ngu fua pe, o ke, se osi fwoi fitu ane, aftoi fwoi nima ka pong pong, pa koni osi e siu. Kau whaka piso pe ke lave mai, mai tana ki mai kei, fwoma a pong mai, fwoi fwa osi a e konga hana wae ta programa, malo.
5: Piso pe ke wakai pe pu mate mai ho neti, eh? Ka koe a whamalo atu pe ki he motor uheina koe te ta iyo koe ki paro parema iyo te ta ngawe aki pe a eni he programa hoko uheina asum koe ni he te ta ngawe aki pe ku mau mau a telefoni piso pa ka mafoki atu malo
2: feu hoko
5: uheina koe unfema piso pe feu hoko na motu poke la ni
3: Katak pe koe hareva e tau ngā au e toton ke tau whai, mehi kai ngā tō ngā ni koto pe pepe ki otu motu. Kā e tau ngā au e whai, malo.
2: Koe ngā au e te tau whai, tau foki ki he mea koe lai atu ki hai. Tau fufua kumi kono pulea ngā mene maanoni. Maanoni ngu ma. Maanoni haawa ku ma. Tau foki ki hai. Tau foki kei tūtunia kei, foki kei whetū kere si, whakato māra. Whakata ai a honi kei whakato māra, pā whakato māra. Pamena hoko, unga koi koi ngā whakafonua koi whakato māra. Ni nime whakato māra. Alu koi siona, alu ia ki sopa, alu ia ki Spain, tō mū ia tu ia. Ngā au e whakataha e kautakilo tū koi mahu inga taha koi ki ai. Me a mahu inga au pito koi ki ai. Ko lahi ahoni ko e tak taha teke hano ki pare pare. Ke o maaki. Asi ka ne lo e si imo ne leo ku o fie mao ke ongo fai taaniti. Te mao ke ongo ki e lotu tau fai. Pe ku mahu inga ko e kai tau foki ki ai. Tukololo tau mo ui tonga. Mahu inga au pito ia. Ko mena hoko ki nini le whakapure anga. Ko mena hoko ko iki ai. Ko mena hoko ki he ke ngai mea kotoa o koko ki e tau tolu me tunga o kai whanua. Whamore maure, e a whio, mōni mea ui a whio mai kei. E te wholawhora mai e ku mauongo e maulotō, ma whatomara, whamore maure ki a whio. Te mau whai whenga, mau kei tangata peki mako. Tai tai tari a, tai tari a tua koi kai. Whama mau ko la tuha ke mua kwenu ko inasi a he, o alu ke uta mai. Tau hiva mau pe, ana ulawe ke, koe mau ki putu so tia koe na au si. Fuo loa fo ke ta hiva e tua mafi te vita, eh. Mau hiva mo e loa e la himo e alu koe peke. O malu ya tupo, ka hanga alu e longu tu, malu i ka mama ata mai mo loto, ofa fai bea ufina ngalo e tu iki ai. Mahu inga pito pe koe ki ai. Koe mea koe kumahanga koe ka tau tolu koe ki ai. O kui kai ke tō mo loto, ai fuga to kei viringi a pe fuga to ngai a tangata. Ko tau tolu pe ia, tau anu mo foki mo ngahi mea kotoa koi, mo ngahi palo pale ma mo ngahi mea kotoa koi. Ma hoi ngamitu me kainga, o a fiu he whaerelei. Mahau ina pita o te tau fiu he whaerelei. Tūri ke mo merino me kakai kotoa pe. Kau ia he mea mahau ina pita koi kia, Pe koe, koe ngau e koe ni koe hoko kiai. Tafaki ko ni kue sia ya e fonua e o ngoi pehe tonga e tonga. Ta fila ta fi matapa. Pa fato mala. Ko li ukawa e moui.
3: Kai.
2: Te para, kue sia ki tato e hiksia. Ko meia ko ne kue sia. Koe ki te hanga ilo kita. Ko meia ko mako. Ko te ilo pe kita ko te ilo ka ungapi. Ko mahu inga pita ka inga. Ko tawange anga e tau fonunga.
3: Kai.
2: Nane mokoi kono hinga mo whakatapu e whonuani. Ke lotu, karistiane, mo e kakai karistiane. Tau monu ia i ngā upe nane whai. Ka koe mahu inga ki tau tolu ke tau hanga o teu teu e tau mo ui, e tau tukulolo. Ko ne lama mea koe, os, saie mea kotoa e tongani kai. Tau se tu ofa lepe ko tu maha taha ia fo tu ngai. Ai ofa koe, se tongi ofa pe ofa koe ia. Pea koe mahu inga au pito ia, ke ki tau tolu. Ulua ki pe mea koe ki ai tau tu ufakata. Takanga tongi aki hale na ulawa ki mua. Pea ka ki elava iha toko taha pelu ki. Koe fata taa maari ta no me tangata ika nari nai. E pelu e taha ika elava ika. Fie mau ke tau pelu koto. E kai, o koe kau e ngai koloa, e koloa ngai koloa koe ki ai. Fie ma o ke tau pelu kotoa koe ki ai. Koe koe, me koe kai tau pelu. Pane ki koe e veka. Pape u veka ku fima ke ua ki. Koe ne ki pe a veka to holai koe ki ai. E toa e ua koe ki ai. O ku fie ma o e ngai mea koe ia. Tau lotu whakataha, lotu he lau maari, moe mo oni. Sai ki ai, Ta fato mala. Ta foki ke o tua. Ko foi fai to o pe koi kia. Pe ko mau inga o pito ia ka inga whanong. Ke tau nofo o sio ke ke. Ke ngai ta fai ko ia. O ku mau inga o pito. Tata kate. Koe. Koe omi koe na ngawe koe ni ke ki tau tolu ki tau fai. Koe toko naki ke he lele ia ke he fonua. Te koe ke ngata pe koe ai, o ku ngahi tala noa e ngai sosiale whakamitia, tuku ai ke, tuku ai ngahi mea pe he, mo ofa mai tōku, ako ngahi mea pe alo au tonu ke api koe ia, mo kaha mo whakatonu, aho ni ko hoko mea sosiomitia aho ni, ke si longoa ai e whonua, ko nau iai, ku whewe ka ke si alatu ke api koe ia, o a potara noa, a mea uke tō kanga ki ai. Ka ko aho ni ku hoko, se ngai whakalakalaka, whakateknolosia, sia anga, ai maumauluta anga e tau nofo, ai whonua, te mwe merino anga e tau nofo ki ai. Mau inga pito ia. Ka koe kau ia e lontoni, he mea mau inga ki tau nofo, ki tau tio ki ai. Ka fo ki atiko ia, ki tau tai mi malo pito. Iyo,
3: whamalo pito pisope, te te makanga ma fo ki ai malo.
5: Io fa malo atu e wena papeka. Kake ko e pe ta minute fa ki he wa. Pe a me peta e wena hanga ko mena rave ko ki ai. O ate ke tamte i mai ho sum a lingo na ospe pa tu pe ke mo u te ta hoko atu ki ai pe ai besko ni ai pe mena tonga ki proklama ko ia o ku hoko e. Ka foki he ga o nevela ke o mai ki Fanong nong goni pe aus pa dap toki fokiat ke fraus me da bulga ma malo.
4: Io malo bito te vita pa ko fa malo at te fa mari e mai pisop. Fa malo at ko wi lo ta hai nga isiu ko fe hu i a to la fa mo ave ke so tia ka osi. A una ko una to be tau e fa i ka ko tau fa la mari e. Fa malo at ko nga ko e ko nga ta nga bene pro kala mai e poni ka ko lotpe malo te ita mai whamarino a te whanonongo koe ni omi pia me he palestini e so tia tutu kotoa i Aotearoa ko hai pe whanonga mai ke whanonongo koe ni fie mau ke mo uomi e fie aftokonaki e tau peisi fikau koe ni o fie mau ai sotia tutuku kotoa pe o au ke toule kereka fie mau koe valu e fie afi nima toluhiva e Great South Road tau fataha ki ai katoa ki mo tolu koe na mo fanongo mai tala ke fahinga o kai ke nau fanongo he polo kalamani e ka pau fanongo mai e ka kai koe ni mo ilo hataha na e ihe sotia kau kai ke whao kwa te whikau koe ni kore me pareste ni o whi mau ai kau sotia tuko toa pe i loto o kalani ki tau whataha i whi afto

0: programa ko ia hoko atu i he pōni. Whamaro atu pisope, malo apito, la veleta o programa i he pōni pia ku maari apito apito ilo mape. Whamaro ka ngā tolu koini i he ngalu ea, pia pia ke ngalu ope, mō kau mai ki he tau programa i he pōngpōngi ni. Kia si ka ngalu afe, pia pia ka molo faha Arizona, pia pia foki kia mana hala ufia, siua aleisi, pia pia ka osa esto a kalau, pia pe mo sinifi pita uhatahi a sita tavite pe pe ke afifita maikolo lisiate funaki nisa wate misa wate kini oklani kustafu makarea atakau preko titonga te vita latu manu kanseli selui matai sefesi sione tavo lieni a tiakeli pe mo ep kite pe pe foki ki afare aisi pulu tousa. Pea pehe kia Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saya Tayone. Wate Toltau, Paula Leveni, Pamu Anapopua, Pea Mo Kiko Furimaono, Pea pehe foka Amasaya Topuluka, Afkalonihea, Pea pehe kasone Mounga, Inoke Vaka, Kilotolua, Vliami Mwala Ewa, Mo Apai Kaitu, Pea pehe kasone Alatini, Taseni Ulakai, Pea pehe foki kihe kala plot mo ngawe, Fatawange pehe mo kefanongo mai. Te mounofo ai pehe, ko es te tau programa ko yang ngahi leo o he ngen ko ula e o atu pe i he tau a Zoom lava pe ke mo ki prei ki o maha mo kofi mo toke o mai o si o hake kage ka mafo ki atu e uena mo pisope ke faas me tau programa malo
1: Iyo, abe fa malo la hi makatoa lewa. Sio no tataki mai mo fataula mai tau programa pe mei farena pe ape he sio ne one vela tupo, fefka. Fa malot ko ilo peo ki ngā o heng heng ko te mamista ma koe he tau polkalama ngahi le o heng heng koula ka e fai tai pe ko hiko fatongia mawinga a piso pe te ufoke atu ke ke whakakato atu tau fatongia pe a mo whakahoko e peha tau lotu e tau polkalama i e pongpongini malo pito piso pe
2: malo pito e devita maka e whakatau lama mai e tau polkalama e pongpongini fa malo ke fafkau ka devela pe ka te koe lonton si ka ina fanong ko to pe fa mole mole la ka hale ta o pe se un pe fa foto nga e pong ini fa mole mole ki ma tol ko ma ke tanga ta pe ke ta lo te wa fa ta mai mo al me la mali man oni
1: fa fa
2: fa fa ya la ma la mali e ma ka mai ke to mu ye nga e pong pong ko ma lo tu ke aziona ko ya ko te vita pe mo lonton e mana ke na o ko tu ai polo kala mani ke na to lu e ata le a mo yo ngo e pong pong ini ke ka pe mo aziona ti na to e ke i fa la mali ke ne anga ta ki ke ne ki ma to fa me langina se ma nga ta po ke ma ma nga fa mo nu ia ma ko le nga i ma lo ni ko to pe Jesu Kristo ko ma pro mo ui amen i wa fa ta mai mo a ma mali mani oni amen
0: Amen. Io ko famalo atu pisope. Wena, de lava peke ke o e tamtei. Na fai fai kwa ki te lava fuka umai ku alfo ka rinta. Ka ke tanga au e ake e peini. Kwa ki palpare mai telefoni i he pungpongini. Ka famalo atu pisope. Malo, aupito, aupito.
2: Malo, aupito.
0: Tau toki filongo aki ki he wike kahau. Malo. Te wat pia tau ngai fasi. Mo tau taitari a peke tau polokama koi a okuhoko. Mo tolu kona kau fanongo. Te tau ngāwe a kia pe ai a pesi koe ni a reti o ke tau programa o kuhoko malo. Malo pisope.
2: Malo pito. Lorto. Malo.
1: Iyo, te sa pong pong. Kai mo ki no

0: koe tautai mi ku ostau ni te wani ma pia mi he wā i he pongpongini, eh? Uhena ko tui pia ku ke whanau mai pia ki he polokama he pongpongini. Kai whaki te lava tā noa ko uhinga ko tā noa pia ko ne aluia he ea e uhena. Tautari ai pia ke hoko atu e polokama ke tu koi a ku osi ke oi ne tau miniti e wāono. Ostau mi te wāono te mā kamata ai pia pia mo uhena tau polokama i he tainimi. Ko hinga ke ma upe hata taimi ki he ko ya ko tai tai lele ki mo tol ko to ko mo na mo ka mai man to ke pes peni na ta nga we ke programa ko ya hikureo e fra to amerie ko ni pe ta to hoko to ai e programa ko ni nga hireo e hin hin ko la i he pongi pongi ni ta ko mo to re ni ko mo asi mai o kamata i mai e ta programa ko ni ki he pong pong ni ku ate fa malo ki a tika wei creation malo nga we pa ku fa manate ka motor ko wikere a fa tonga ka mata sa pate ko ni ko pure lulu ka u mo sio ki he misi ko ya a tika wei ku ne fa ka hoko ta wolunga fa ka va ko ya por ka la ma ai nga ai wikere a fa ka tonga ko fi mi fa ko wikere a fa tonga ko e tau hiva e weina ufafo ofa upito ono to o mai koia e tau hiva ko fe unu ko ula ia ai mo ui ai tonga o gai hono uhinga mo to ko mo fanongo mai te vita manukia mo pluto usa misa wate kini ko ha ho mo wakai koia ki he ki kavenga pe ko fim koia o wikele a fatonga i he tau ni ko e tau hiva ko fe unu ko ula ia ai mo ui ai tonga he ko tu ia gai ko tu ia ki ai ka pauna i kai e ma tu ko ka venga ko ni ko tau mu a ke tolonga e tau rea fatonga he ko ia ne ke ke he ana e tau rea pe mo hiva ko hiva ia ko ta ko ta ha foki i mo ka fa nongo ko ta ko ta i nu silani o ku ia he ka inu ka va ko tik sinari o himi me himi ura ki ke ne osi he ka te ke ke ko ke tam ko ia pe ko ha Une mau pe ia, ka pau vesi ono himi kune mau ka to pe ai foi vesi ono ta ko tela pe ko ta mata me ka ko mia ko guo fo ai ka winu ka wa me ka fono ngo iba ko ma si ia gu katolika eh ka ku i a ke ka winu ka wa i no silani ko tik sidani o himi he ko ja foi vesi a himi den da i lo e ia a ke u hinga ko ni ka ko ta ta no a pe ni ospe pa os ko hiva ia te ke hiva ko te ke mauloto pe ko ai me akoto aku au ke ngahi lea motua nga ue ke hiva ko nea ia ko to o mei ai a hiva te vita manukia mo protosa mo mea ki he polo ka ma ko whaka malo lahe ai ki a tika wei malo e ngā ue pe nau to e kore pe he wha teu teu ia kfoke ki nau nau whakatonga ai whareni ki he wike rea whakatonga na kore pe totahani kune si tari mau pe kore are ti oke ai ki he ono ten ten i koi a ai whare pe hange ko ni nene o mai ai o whakaava koe totahata ulunga ko ne misi ana ave ko ki tonga hata uni nai mau he ne misi a te unga lere i taha koi a o e whiau hi whirimisi a tonga moni pe mo tolu koe mo fie mau ha mo a ngahi mea nau nau ki hengi mea ko ni mo sio ko mahalo ko tokota hani ku poto o pito hono tui ko ia tau ngai te unga whakatonga pa ko atu kwa mahalo ka te koe e titiari asaeri mahalo o pito o kau mai ko ia ki he tau programa i he pong pong ni pape heka timote sini manmua timote tartala tu ki he kau sotia tutuku o kwae whakataha lahi a kau sotia i he tonaki ko niho moupeisi ko hui kulo tonga i tonga foke pisope lava e whakataha pa mo pirikatia aneafi ko ia ku fae kore ko ni motor ko ata pe fika hango fulo pong pong ni ke u yu yaki ai pensio ki motor ke mo ma fana pe pe ku fa malo atu ki aloni tu ipulo tu loni malo pe to kama ki ta pol kama pe pe fo ki ki ate vita manukia te vita manukia mo pul to sa pe pe ka misa a wate kini fa malo atu ka selu mata sefes pe pe ki a fifita mai kol motor ni ku motor mai ki ta pol kama wena ka foka tu ka te koe kua hap hap ai wena ko tani ko ku ta e fasi o ke lava fanongo mai
1: e he time ko ne ke ta mai fasi kata breaki o ku fanongo lele ka ko tu ta te sipe he ta fasi ulo aki pa te whakahoko atu. E ko ulawe ipina ta ngawe ki mua te wita nai kei ki ufulawa o whanongo ka kato atu ki he uhiwa ka e te peni pe me ai koe haa ta rak fasi pa te whakahoko atu ka hame o ku ongo mai pe ku he pa te utok whakahoko atu te wita.
0: Io, malo ya uhina ke whakamahino mai e. Ko ia ko whamalo ki a ki motol ko toa pe. O mo kau mai ki tau pol kalama i he pong pongi ni motol ni ku mo toho ya ke kau mai ki pol kalama ki a tika wei pe heka timoti sini manua. Lo ni tui pulotu pe a pe heka tevit manukia se lui matai se efesi pe a pe he ki a fifita mai kolo. Ko mo tolu ia ku mo toho mai ki tau pol kalama i he pong pongi ni. Kau foke atu uheina. Ore va pe e wena ka atu ta fasi tari tari me hape o tari eva a hingen ko ula o si pato foke at ke o mai a ki nao tolko eo ki nao ka o mai ki ave ake e tau fasi ula ki ke pong pong ni malo.

0: mahalo ko kono ui ngai kuong rerei at pe ia, ka te te si ipe, i he. Ka pau e te ofe mai ka hengi, ka ke whanongo mai o hangi ko ia ko ane nai, pa ke whakailonga mai pe, ko uhi ngā ke ilo ku ke hongo. Ka pau rewa, te ke ta pehe mai ho ni ma, mahi no kai ke hongo e koe te doi oni pe ai mai ka, eh? Ko uhi ko ia. Ka tau hoko atu, ko whamalo atu ka te koe, pa pehe ke kau whanongo, pehe ka ki mou tōru kotoa koe ni o mou ihe ope, pehe ke ngalo ea, mou tōru koe ni whanau hopo ati, ko kai ki mou ngalo ia te au, ko whakakau mau pe ki mou tōru, he tau ngai polo kalama, pe whatawa nge pe, kurere i pe mea kotoa, pe me ngai api o ku mou i ai. Ko e tau fika hiva ko ia ki he pongpongini, o ku o atu fokia he po i wou, ai fasiko ni, ko e whare lalava, wa te ho boi wou ai fasiko ni ko hui hange koe ko mea koe ko lawe koe ki ai uheina koe whare la la wā ia koe fo irea au neongo pia ku pehe mai hange koe ni ka te au e ku ilo koe whare la la wā ko ha whare o ku la la wā aki e ai ka wha angahi mea pehe ka hei ilo pe u tonu kua koe anga pehe whaka huinga aku ki a te au koe whare la la wā koe whare o ku lalawa, koe kia hafo i whao e tuki aki, ka ku lalawa aki pe ai ka wha, eh? Lahi ngai. Ka tau si o rewa hangepe koe ko mahu inga i hai tau ka veinga hai tau ni. Koe tau hiwa, koe feunu koula ia e tau ta mo ui anga, eh? Ma mahino au pito, ai tuku koe ia, ai ka veinga koe ia o e tau ni. Pea, o ku whaka kau, lahi apito ngahi mea whai, Lea koni ai whanau ku nau tarife hui, ku nau lau māu, ku nau hā, ai whanau o alo ngata me tau taha ke tau ono. Pea tau hoko atu lewa, tamai ila rahia, nau ngai mea koa ngai whee auhi. I he kamata koia me he sāpateu whakawa ai, i he taimu taha waho ata, i he sāpateu lele ai, tu osi ke he aho toko nangi aho uaua koia. Foi wike taha, me tau wike lewa. Ka koi mea lahi foki, uheina hange koi ni, koe e te lere ko he halahe, ilonga pe wike rea tonga ai. O kua ke pālangi mani i mōts, ini tia mō mea, unau ta uwala ki nato, pa e kat fok, pe ko hāno uhinga kua nau ko ngā tonga, tamai nā tau rea ikai. E tanga kua pe kua ta uwala tamai, mau pou pou pe mato ke rea tonga. Ne, wike rea tonga, mau pou pou pe mato ke rea tonga. Ke te seo rewa ki ai, ke hanga he tau whānau, o tarati o nau tonga, pa te seo ke whānau tonga, eh? Nau tau wala nau fie tangata ake tau wala alu ke hako nau tau wala ko mea whaka fie fia ia pa ko whatau ange pe e te wita manukia mo pulu tausa mo mea toko lahi ange whaka inga tonga mo whonua ko whonua lahi ia ha taimi ku tau whanongo ai anga he mea koa e hoko mai mi whonua lahi he kato ke mo tā mai si pinga mi whonua lahi koia e uheina kake Ko ta fika hiva ko pong pong ni ko fale la lava pe a me ho po i wo ka fogat ka te ko te tu mai fa hinga ko na ke avga ta fasiki fika hiva malo
1: io malo pe te vita ta ma ke ta fika hiva pong pong ni a ko e pe ki va kai ke fo hiva ko ni fa pe ki ta na ke ai ka ko ni ka ki te si mai ena ka e te ata pe te vita mai tal mono atu ki he ki farena ki te te wa ki o e tau a wikerea whakatonga pe aku maino pok te vita ko kono silana o tu mo unga ta hai programa ko eni a ko asleria oku kamata pe ka aku me fra ko pe ken pe la fa fe tu i he ngai fai va whakatonga e ka ku e fa fa malo at i at pe tal mono ke te waki ko e tau wikerea whakatonga pe a moe maria pito no ka vei ngā whiun kōla ai ka ngā hiwa ai pakona. Ka ko atu ia e te wita mo si atu ma ai creation, a takeaway creation, eh? Wha malo at a pito me o whaat malo e ngā walahi pe a ko ia o ku ate wha malo. Ata pe ki kao Amerika, atu ia ma Misa Watikini ka pehe ka David Manukia, pe a pe mo Pultosa ma kao Amerika, pe a pe fo ki o pe au lelea tueni ki he ngai kulupu koe ni ai kariko mawai tangi, atu e ka moe kariko mawai whewhia, atu e ka viola sana rio, ka pehe ki a wha anupreka, pea pehe foke wita people, ke se lau ska, se le tute, mo piti tala noa, pea pehe foke awati ki hape mata meilangi ki e tiko ni, pea pehe ka tina mo tau, mo kalahi, pea pehe ke kurupu ai whatwhata maa whana, ke a Maria, pea mo hikfo ou, pea mo e nau kau, Pagamalo si no, pagamalo atu apito, pea ata pende, nasi ape ki mai Planet Cast, atu ya mai ona, John Tutamahe, ka pe ke vatale uli mo vai malalo to kalau me kau ngawi, ke Planet Cast, eh? Pea to e close atu ape ke kau famahamaha moe, moe kau pupu ke fufula hengai tano a, atu ya ma fita mai kolo, moe kau ilo kava mi ta kamila, pea pe ke ina tolko tope leko tonga mo kilkil te fua mo kina tolko tope ina fua maha maha pea me loto o kalanina mo nusilana. Ke kau ngā ue pouri ki a kumse i kalon mo kau tufika pa mo kau ngā ue kato ape ngai kau ngā ue malai wapuna ngai ue hausi pa mo ngai ngā ue pouri kato ape hange ko taua atu ke a wat kia e tau fika hiva oi pongpongini opa pe kua amata sen ulakai o fata sen a pe foki ki a John Tavolo nohea, pea mutol kotoa pe kau kolos osa estu kala, o fatu kakoi, kau kolos te vita malo.
0: Iyo, ko whamalo atu e uheina, pa ko whamalo ki a selui matai sefes, o mai selui matai sefes, ko e fasikoni na tau fika hango fulu pensio, ko e wha uia a vehala, leilua, a vehala leilua, ko ia nane wha uia a hengi koula, Koia ko whamalo atu Selui Matai, malo apito e toko ni mai ki he polo kalama. Aia ko tau whikahiwa koe ki he pongpongini, pia mea hopoi. Ko atu ai pia maa kumou tolu koni, kumou osi kau mai ki tau polo kalama ki he pongpongini. Ki a Fifita mai kolo, pia ka wharisi uvea, pia mo pension Fifita ai puku hihi fo Selui Matai CFS. Te vita manuktia, loni tui pulotu, timo te sini manmua, me ka so tia tutuku ko toa pe mo famanato mo fakataha ya famanato ata pe mo fe au hikoni ai agapulu ai ko sutu ko ko sko tu po ai mama lo al rugby tournament ka mata ia i tona ki kaha u mo tol ko toa ko ya ato ai pe ai fasi ko ni ma bo tol na team ko ya mo ka u fe au hikoya ka tau fanongo ka po i vo mo tau fi ga hi vai pong pong ni malo

0: ko e tau fikahi vai a ki e pongpong ni ne o atu ia e hoboi wou ko tui pe uena kua i pe ha o ha o mau ki e fasini ko hi e fale la lava pe koe ku whaka uhinga e ni ki e kau kafa ko ia o i o i fale fa he me me i tala noa mai mahalo pe mahalo pe ko ha ha o bakai ki ai mahalo
1: Iyo. Whamara da pito o e te tamaka, whamara te whenga malohi, o ki ata mai o kuku. Neo ka wifu pese te te au ka kulawa ko ni kuongo mai, pe a kua whewhia. Iai peha hiwa kupuri au pito. E kuhange penea ka pana, kai ki whanonga te pito, kuhange penea ha pokalama ha haungo kui. I lawa whasi o, ka whamalo. Ka koe, whahiwa koe ni te pita na usio wakaya ki ai, koe whaueni a Samuela Moritika. Ka e whawhasi pe e mohi vai e poi wou e. Ka hanga te au koe fwe hi vane o tata anau mai ki he whikawaku mea a monga maui. Pea o ku hawai o au mai ki ka hala utai. Ka usaipi kau ki lawe at pefangi mea koe ni pito kwhaya tāna ki mai te wita. Ai o asa mai peo pehe koe ratangata ato ngā aheketā e. Va e o matoka mo ka hala uta. Pea ko sina e kimu a kei whatapua pehe. Tu holo aki tu hoko ki langi ke whangu maringi ai au kua ko momo ko e reha poto o ha atu i maki e mare o pito pea ko talai ha pepe pea moi ha amonga a maui e anko ko ngantau te hina foka talai ha pepe mo tala atama sai i o whakalongo rewa ki kapa mo tari ki tai mare o pito ai au mimi tata noa e whivani mona pito o lawe tata noa pine o o ha o be mi ha monga maui ai a ko uinga mahalo no a fa gwene fo hi va ke fare la la mate vita ko uinga pe ke nga hi ka fa pe mo ko ni ko e a to kilangi a pe mo momo pe mo tra ha pepe ka pe he fo ki ki he sina e ai ko ka sina ki mo sina ki mui o ku i ka hala utai pa ko mo na pita te vita pa ko tu be an le reato ka e fa malo to mo me mai ka fo ka te vita malo
0: io ko fa malo tu e we na e mai no pito han e pe ko ko ka ve inga ko ia pe ko fim ko ta nga ke ta uni ko hiva io o ko te sio ki en ka pa na e kai a fa le la lava ia a fo hiva ko ni ia nga me ia e o sia ta fi men nga lo ia kai ko nga fo kwa ki taurea ma u aki pe ki tau tolu e
1: kai ka
0: ko ni tau hi ko he hi va ko e to ta i ha ke pe ia he wi ke ka u te tau to fa no pe ki ai kai kai ki tau no no na taurea pa tau tala no a ki ha nga hi mea pe he e u he na e ka ko e ko u hi nga ia ko e hono tala mai ko hi va ko se unu koula ia e mo ia tonga kuni hanga whakatolonga e taurea e ma oni au pito apito pa kou pou pou rai jai nga himea ko ia ko i wike kaha u foki te hanga whamanato a pehe tai nimi e uheina ko i wike kaha u

0: tau top 10 ni koe hui kaha uko ni ospe programa koe hikure o oi hengi hengi koula e kamata ai be ai ngai fasi tu gimua koe ya oi wike pet ko osi nofo o fa ueni te tau to o mai fai fasi e uanoa me he tamea papa te tau ngau e ake tamea papa ai a koe kau tamea hongofulu te to o taki ua ke tau whanongo ki ai ki ngai mea koe ya pia moe maari e koe ya ai tamea papa ko to mai re fai fasi e uanoa ko uhi ko no whakapare i pia ki tau tolu kau whanongo i he wiki rea whakatonga moe mahu inga koe ya e tau hiva ko osi kamata ngā ue ki ai ki au koe ki ke pelelul ka hau ko e tau fai fasi e uanoa e o atu ka ko lo tonga no fotai mi pe anga fe fe hono analaiso e uanoa ko ni e uena pe te tau analaiso i pe hongo fulu mea pe akita ke te fili ke te fili tu keha se lui matai se fe siemo mea te na blava pe na tonta la mai ko fa uena hai mo hai ko e ko e anga ia ko sio ko
1: te vite katakme ko tui fa atare va fata ki tua ke nau kau mai ke hanga hata fufo i program fa katoa ke nau kau mai analaiso e mare au pito pito ko e katau to o mai pe ki fo i me eta analaiso ko e kono fata i ko e kono fufo a moi e paka inga tai te vite ko fa malo ato ko e ko fa alave mau pe ki he mea ko hiva ko hiva ko tala noa e ko pa ku tau ngau e ake e ngahi lea fatunga motu ko tengo tau tala no mo tau malanga me ko ki tau fanga ko hiva nga e ke nga le atonga pe ko hau e faga fo fa e te vita ko foket
0: io imagino apito e ta fa ko ni wena pe imagino apito ka tau tol ka nga tonga e mahu inga ko ia e tau hiva ka tau mana tui o ko hange ko tau hanga fagali e ia ki tanimi a e tau ulati hiva toki hau e me ale ai ki mui kana ta ipe tau hiva tau tol na ui pe a ko hiva usu ai ko ta me alea pe ta me ni ko ta me ni ta na ki me ma tu ai ko hiva la ingutu pe ka ja me alea ke ne toko ni ka ta si ole va ta ni mi ku alu atu ke hange ko ku more ta hiva ko fa ambe na ya ya papo ke o atu na hiva pe he ni ke ta fa no ga ko mari e mari hange ko ta nga hila kalaka nga me ton ke ta ke ta hi ke ta tolu nga me ako ya he kwa pe fo nua hanga ko nga la kala ka ko no fo si o hifo o kwa pe hingo ai la kala ka hi hifo kwa pe hingo ai la kala ka kolomotu kwa pe hingo ai la kala ka fe hanga ko lo mi pe au pe ko hi va ya ko la kala ka uena
1: Lompeau,
0: mai mo fo ke tene kuini na tuang e klapa lompeau, Koia, komia ko uhinga ko jai, lava ke to o mai ngai mea ko ya, ke tau whanongo ki ai, Ko uhinga ko tau whinga ke tolonga, whaka tolonga e tau rea, ke tolonga, pa ko whamalo lahi au ia, ni hono whakau kau i ko ya, ai mea ko ni, ai tau rea foki, na e, kamata foki ai mea ko ni, i he wafe taha taha ko mana tu ya e uheina pia na kamata ya ko uhi nga ko i tau whakaawa ya timi ko atonga whakamanatu aki i kare tahi pia mo olopere ki hono whakaawa aki ko i World Cup ko ya i he wafe taha taha o tau kamata me yai a wike rea tonga pia na hange a fuka kulo kula ia he fonuani pure i bena tolo hala pure a ngamu mengai feitu upe he kaku ko whakaori te sio koi a ki he taimi pe he taimi ko ulaka mai a koi a fine mātua kai alate kau polisi una ulaka mai pena tau fua me polisi pe mea pia ko vai pe fuka kakai ke lava polisi a te faha mea ko mea pe anna tolu fai ko nau kata moe ha moe ha ka usia na tau kai ke fai he tonga mau mau koi ni fai na tau kai ha mau mau ke hoko koi a koi fie fie pe foi fie fie pe Come ago fa fi fi ago ga ta dolo. Ege.
1: Ai e le vai te vita ko ta programa ne nai kule o. Ko tonga ko e fonua fi fi mo ta o taina.
0: O ko fo ke te lo ia e uena. Ko ta fonua ta tolo ko fonua. Te hange pe ko mena love ga o ne vela. O si ko e pa ko mo nga fi ko no e ke ka upoto i maman. Na pe puria tonga. I kai. ko tonga ia na tuku ia ki langi. Tau tau hange ta tau ko isleri. Te se hoi whakoni ku uki he ke ngai fonu a muslim ko tobe ke na ofa isle ka ko ngai me foke ko ngai ta no fa me he folo fola ia te tau tu yang ki tau tol ke folo fola eh e ngai me ko ni o ku fai pe hange ko ni as be he folo fola ko lahi ko fe tu kwa ki holo ko fika ono ono no man fe kai ka me he folo fola ia ko to ko ta ha ko te ne ta ki ono ofa isle ri ko fika no no no ia ko ni ku mahino mai ko palestini o lusia ku ne taki fotu e me agoni ki ngai fo nua muslim ko to abe ke na o hofa isleli eh ta mai le vai pare mi a isleli ko ye be ma isleli ia ku ka ba de ta ta foka to da to a ni ke o hofa isleli ko ha ta ma isleli e tu ma si ho vai ia eh ko ngai me ia ko ta usia ko he to itapu I henga he tāno, kak tāye, māri e apito e anga koi ai tau. Makai ke ngahi mea peheni e. Ka o atu ka tahau ka atu e tāpul ka mā e weina. Ko fika wālu koe ki, ki he pongpongi ni. O atu ia e simione te e kafa ko e neu sani. Ai fasi koe ni e. Pea, yeah. E. Pea ko ufoke atu ka te koe ko hai e ave kia e tau. Fika wālu he pongpongi ni. Mālo.
1: Io a malo pete te vita in cavallo co e ti a te ben meta meta fai fe ca un pongo pito ne si a lu co i con nga we a te ma nevela nevela malo pit cana ton che ne lisi ne ca uli co e si te vita tu cu ya co e che ta nga u ye ca che motol go to pe mo me a fa si a te nevela mo nga hingo a i he wi co to pe ko e ni mo ka ko to pe ka to ki ka ne vela ke ris mai mo nga hingo a ke wi ka a we a closet ki se ne Australia ka lin te ko ke ta bonds a te ma au e a epi a kite a kawai mo a amai pe a mi loto se ne lai a ksai ko e a te pe ni ma ai na tol ko ni na si a amai mo tawa se lui a Mata se fe so fa te lui ka koe malo pitu me family malo se o ka me kira programa mo si toko ni lai me kita o polo kalama a te pe ma kolo tita tupo upe mo salesi ka mo mo kulupu koia o samaritane lelei a pe fo ki na e ka mai ki ta o programa a te ma na to ko to pe ka ko mama me ta no ka nga we a kum se ka lo ni pa af ka lo ni e pe mo e ka o fa ma o mi hantle o fat ka mo to ma lo pito se mo a mai mo ka mai ki ta programa pe fo ki ki na to ko to pe te vita ka to ki o ki ai a fo get pe ki ta fi ka valo o pon pon ni ma lo pito
0: io ko fa ma lo atu e na ta ko atu e pe fasini pa ma ki mo tol fana ho pate mo fana ma me nga fe tu mo yai pa pe ka mo tol mo lo tonga nga au nga hi api ko ya a ta pe pa mo fasini ma auti ka wei pa pe fo ka ti mo te sil man mo a lo ni tu puloto te vita manukia se lui ma dai se fes fifita mai kolo falsi u vea pe mo pensioni fifita poko hi fo ta ko a ta pe fasini ma au se plangi se pi fra da wan pe ke fanongo mai ke programani ko ta fukene ka wa wa u pa peka tang tang mo tol ko ya pa peka nensi ko ata pe pa mo a fasi ko ni ma au ta lahiva vea ta lahiva folo a puli pa peka mo ala fa ulua pa pe fo ko ata pe ai fasini pe a ma mo tol ko ni sentavo mo ka nga u ko ya pa me west mo foi tolu fa kina pila mo la ewa se na latini mo apa i kaitu pe a ka ke ngalo foki a ki mo tolu fa inga ko ni ki a sio pe mata pure pe ka ma ka latini sio ne sa foriaki pe mo eukaliti he he poto potere tu hala maka ba pe he foki ki a peset ma fo mo fra walu ki tonga pe a pe kwata pe fasini ki ki a moi moi la sike o to ta fo ke ha unha fonua atu ka moi moi la sike ki fonua lahi pe a pehe ki he nau pure fo la ukasion to ala la tu to ta u metanga ta ko ya mo to ko ni ku ke ke to pe to fa nu silani ko atu e fasil pe a ma mo to pe pehe ke a mo to ko ya ke to e mai me ti mi ko ya fitu hiva na mo ikuna e ko metari ko la final pa mo fisi ai ku ke ko ke ke genia ya vriamo ala ewa ko tu ibe pena ya ya a sone latini pe ko a malakai be ko kina tolgo ya ko ato e pe fasini pe a ma ki motolu e uhina tau whanongo ke tau whikawalwe pongpongini, ne usani pia nasimione te kafa, malo.

o grau kuo fono nga hifare magi o igai kondu silani be o asreria e kuo wao hifare magi taha tako taha mano kake kei maa wa mohenga ke tau mea pe ke tau sio ki ai mo tau wakai ki ai ngahi mea pe o ku hoko ke tau whakau au ngai taimi eni ku whae whakau au taimi eni o tonga ke tau whoki a ki tonga o tā koto ki ai ke tau kai mahino pe ko tau ki imoa tonga u tau kai pe a pehe whoko ke tau ki ipua ka tonga o ku kai o ku ikai ko mea pere stiki ke tau kai au ate tau whikanima ke pongpongini malo

0: kuhina ki mua peke foki atu ka te koe kouhika o atu e tohe koni a Saresi, Saresi Kafusi tamai Saresi ko ene hiki eni i iuta i he taha hiva hiva tolu kako unofo whakafanongo o kou hange hange taimi foki ana ke i Saresi a Saresi hange peko ne foki hiki koni i Hawaii a oh, i Susi
1: iyo
0: kou unofo whakafanongo whakafanongo e tohe koni a Asarisi, o kou tū iau ki a Kasarisi. Kako mea whaku ku hake he ni aia ku pehe e Sarisi ko peni tatafu pe a mohai e toko taha koni nau o atu ko ena hiki. Kako tū iau ia, kou no wha whakawhanong ko le o ni a Sarisi. Tau mon pe la Sarisi, o fie mau ke ilo a kau atisi a kou na whai hiva ke whakahoko ko i he tau uike lea mahu inga e tau lea whatonga. Wha amalo a tau Sarisi. Ihe nae foi foi me pensio eta cosa decía eh kahanga foka o atu me go hiki koni ihe loka ia ko siare eh tagma one sa decía cosa decía nane hiki se ken ai fito aki behe o ko no mahu inga ni ko me ake fra tonton pa te fra tonton au me ko ni sa decí ani o mai te foto au ken tante au hingo ago e ka foto au hingo a ai ai fasini sa decí eh ko fa malo at ka ko pako fa tawang e bega tevi luaka ka tevi malo ka mai ke por ka ma i he pong pong ni e ta ko fa mana tu atu wike ka ha upule lulu ka ha u ko ni ospe por ka ma hikure o fa tu amelie i he wa ko ka mata e ta e ta un ha hiva ta un awe ke ta me a papa ta un awe ke ta me a papa ko uhinga ko fie ma o fo ke ta un ha hiva pa te to o ha fo hiva ua Pia mehe tāmea mehe kotoa pe. Hange pe koe ako tupe taiki, e tō mai fai ua tupe taiki. Hange koe mapu a vaea, tō mai fai ua mapu a vaea. Koe, o tō pe he, ke tau whanongo ai ki he maari e koe a mea koe koe hiva. Pia mui mahu inga koe a oi hiva, eh. Te tau lere ta tō luai fai hiva ia ua noa. Tau pā hia he whanongo ai. Pia tau toki si ole vai ke ngai mea koe fua maroa tu, e sare maroa o pito. O toko ni ko ni ke fraton ton nga hai mea kwa moni apita a sare si ie. Ka koi pango fok matu i hao matulu ya koni mea koni o situ kwa ngepe ia he loka. O situ kwa ngepe ia i faile koi a ere tio nga hi hiwa i he nga hi mea koi ya. O sare si aya nge ke whakamahino pe koi uhinga a sare si ia ki he piano pele. He kona kune toi tohi. Ka pao koi ko fefo hiwa koi ya o ke uhinga ki aike ke tohi i mai. Peko hiva ko ni mama he ofa peko piano pele ke fa no fa don don usa es ka ke ka fo ka tu hena ka ha wa ka ke fa skon heto gos malo
1: io a to ki ai ke ta to se sale si ko fa ko fa non kon ke foi piano pele ko na to gosi te vida na ke tu mai foki ko
0: Paula tu atonga ko Paula tu atonga
1: ka ko fa non avia ke hiku hiku o hiva ko le o yo sale si ka to be te to fuga sale si ki wi ka o te to ki ta to ki ta la no la ki ai pe to u ki ai ki mo ke fo ki o ko fi ma o sale si ki ki to hi ma ka te vita o fo i hi va na request pe o ne vela ki mo ko no fo i le lenga e sale ska ta ke o an ka te vita ma ka ai fo i hi ai fo i hi va to ton ko fo i ka we fo hi va ma le a sale si te ta ma ke ta u ki ai no fo i le le nga sale se ka ke he malo a to pito sale se to kon mai a ma ke te programa ko e a fo hi va ko ni mama me mama hi ko ofa ana ke tu me fo te vino na ki va kai ki ai ko ko peni tatafu. Aia na usio hifo wakai ki ai ko producer, ko tolo filmo hala tune ai ai ko na kana kai ke fu on lerei mai ka ku hange pe te kai ke a te fu la ve la ke ta fa ko ni e te vita ka te a ki ala pe o fika a ki pe mo ki ko ta na ki pe fo ai me ma mai ko o fa e ko o fa ko fo me a fa fu ngani pe fu mai o fa e ke o fa e ke a ta mi ko ku po uri ai o fa pe a pane fne fe ofa mo fainga ta ia pe ofa hingo re vai he ka puna ke tala ko me mama ka ko ofa e mo na pe pe ko pe to loi ai ke ta nga re re ke me ko ofa me ofa o to ai ka ke ona as mai pe le ko ka ke me a ko si ene to anga ko tari hu fanga ai ko me ko mama he me ofa pe to la matangi ko ni ofa ko mama Pako kau pe kei ko ki lawe pe ke fwe iwa kani, me pango ke fwe ongo lele mai. Ka e wha malo pe ke tau fika ni mai pompo ni te pika maa, kau fwe keat malo.
0: Iho, malo apito, e uheina, ko na kutu tohe me pesa resi, o ku kamata kai o wike lea e fia. Falaite ka hau sa resi. He ku monde la uheina, ka pana mana tui, na ke mei mei hau ke fai aho, Ke, ka koe wike lea tonga fai ka lans fai me beke re te on i he taimi a tahawa ho a ta salis ka koe fie hao koe hao fau fau fau vito umo fie ka kau mai ke tau burka ma toko ni mai e salis e ka koe kake uheina koe ka hoko te ta burka ma ai ka ta fika ni mai a ki he pong pong ni ne o atu koe ni ka sai be he te fai be fa don don mo sa lesi nga hiwa koe ni he koe nga hiwa ni sa lesi fuolo a ne tuku ana he loka pa koe ke loko nga ue a kia te kese kai ue ina koe ke loko nga ue a kia toki ha oa toko hake koe ku toko hake fo koe ni ke feinga ke ta he kumau ni pe la uia koe ka pa ke ta hiwa ai ke ke manakoa ia me ko huanga ko feinga ko ia ta ko fa ma fa fa ta nge pe ko ngole le de facilite o fa malo atu ka te vita fa va te vita malo apito ka mai ke por ka ma i he pong pong ni ko ta fika fa ko di he pong pong ni o atu ya he ka ta te hina ka fusi ai fa si ko ni ko le junio pilo le bu ko ta fika fa ya ke he pong pong ni pa ko o atu ai fika fa pe ma au e te vita fa ka va pe he ka tei a lua kaka, sa alis ka fusi, pa pe he fo ka kumse i kaloni me ka tufi ka fa, ka pa, pe he ke a pension fifita, puku hi fo. Faresi uvea, fifita mai kolo, pe he ka seruma da se fesi, te vita manukia, loni tu i pulotu, timo te sini manumua, pe a pe he ka pulutousa, fare aisi pulutousa, pe a pe he ka tika wei, pe a mo, misa wate kini ki Amerika. Pepe fasini pe mau Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Leveni, Pamo, Ana Popua, Malo, ya Paula, Tamte, Ima, Fita Fagoya, Ai, Ota. Kau fui Paul, Weta, kau fui Mea Lahi, Aubito, ya.
1: Koia.
0: Sio, mate, ai, be, manto, yu kawa, wuhena, ya, luku, koia, ki he, ki he lansi e Paula mate ai pe ai nasi o e nai lukuluku koi hui koi o ta koi o ta mo fo i haka manio ke nge nga kona ke wha kuki mai e pia pehe ki a ki ko furmaono amasaia topuluka hafu kalonia sione mo unga ino ke vaka pia pehe fo ki kabriami mwala eua mo apa i kaitu mo sione alatin si hela ia mo nea ui toko tolu faka kina koi ni ta seni ulakai pa kuata pe me fasi koi ni kalapu a lotu mo ngā we pia ma aki mo tolu i he pongi pongi ni e mo tolu koto mo tolu tonga ngā we ko ate fasini ma aki mo tolu rei huni o pilo revu atu ya kautapte hina kafusi i he pongi pongi ni malo

0: koe mea pe ko mau e fohirani o eina le tala mai koe koe a ae fohiala mea e piki pe a vela ko, ko mantui foki a tala noa koe ni ke ono o atu koe atu imala ke tanu koe a ina moala be a i kai ke tari e, e tui tonga pe a koe feu i koe mai me tui tonga koe a ki hono o atu koe atu imala ko uhinga ne uia i koe alangi koe ako na moala penana penana kau i hono langa koe a ae langi pia i kai pia te whakafoki mai pia atu imala ki piki pia vela uhinga i koe na koe a kau foki atu kate koe he to iai peho he koe kau ta mea fukeni koe manako a pito ari e uhina malo
1: Io a te vedo a mona pito e le hune o pilo levo ma le a pito per ko e poi fra o si o si e ha o ta eva i hala kola hala va ma o e mona pito ka ko ko kai ko ke foi vani o ku ta tano pe ke e pinci si mo ka o pinci le hune o pilo levo ko le hu o a ho e tu e alai pe a mono papa i ku ku valo e e na skate i loto havelu e mare o pito ai nei au ata e nau e e nau mai moa pe aku a i kulahi ke fungani o e hala bunga e na e tu be me he hala folau i he bunga a satellite he paintua e ai e go nau milo pe amoe nau a hang ne koe fukalau lau noa e nau mea pe koe tu mai lewa foi kongo te vito pe he au ata ai foi ala mea pipea vela e Mona o pito pito ki foi iba pene ku mana ko pito pa pa ko pa pipi ki foi iba mona pito pa ku ta pa malo pe ku ka ke ngata pe ka fus brothers na mi va eni ko to iba pe fo ke ngai ta me ale ke ka ku mona pito e ka ku pa fi pi pito e te vedo ma of venesi on le leat ku ko ta taimi ta fi ko fai e po po ini na on at ke na tol ko ta pe na ki a a mai ki ta por ka ma pa fo ke te vedo malo
0: Io ko fa malo atu e uhena. Se lui matai ko fa malo ka te koe. Hange ko mea koe ni ko mai se lui matai. Ko mai so a misai one. Ko fa ui a si o sai a mataere. I he taha riva tolu noa. Si o fa o fo hiva ia koe. O te kai ki fai hafa kau kau i mai a a motuani mo sa aresi. Mo misa wa te kini ki maamani e. Ko ngai ma ko se ko ngai ma u inga ia ko ia ai ki ata ki a ki tau tolu e tau hiva fe la be ono fili ko fe unu koula ia e tau fononga ai tau hiva tau lava o te mana tu ia e tau ngahi lea ko ia o ku fa malo atu serui malo apito si kau mai mo toko ni mai io ki tau programa pe a fa malo kasares malo apito ai kau mai ko ko vilia mien na mahal to puna mai sale sa pong pong fai mo kefe inga ki mala va puna kia i ke to don ha ti te mo mai e ka pa na mana tu i weina sio ma uhen ga sale si ma uhen mo pa mo hai ka ni a maire mo maire e ka ta ga ta ya si ale ta i mi ko e ma una to hen na na mi mi fai a bito ka pa te ke to e lava mai ki he wiki le afratonga
1: maire
0: Tu ta mai reke. Ba ne me ba ha ti ai. O ku fa ku kamata mi ai wi ke sa pate. O to os ke to na ki ka u a u wa ka ko a fa lai te. O ku ngata pe nga we i he. A ta wa ho ata. Pe a lan si le ba ka nga we. Fa ma pe fa ka ta u ko to a ki he. Ma ko to o wa he ni a we na. Si wa Pea hola mai pea kaka ke uta mai ko sales ke mo mai. Ka ko lansia ku mari he ko luku luku pe. Sio ko e. Ko te a ukita ki pa hi he pua ka. Sai me foko ka tata ko ai fa ma ange ko af kaloni he a mo me. Ha wai pe pua ka ha wai pe mo lami e. O wa. Sio ke ta fa ki ko o ta. Paula Reven ye mo ne ka ta mana e una unos penatol una. Hawa uheina e Paula toki eke koe ai alkita heikia uheina koia koia koe hange koe ni koe fasi koe ni na toki osi ai rei huni o pilo revu koe faa uia a sio saia alea motua malo e selu matai sefesi e faa uia sio saia alea motua a fasi koe ni kata hoko atu e uhenga ke ta fika tolu ko he pongpong ini atu ya eteine latu sio hanga fasi ko na teine ko ni kapana ke to mai a uya ke kau he iba kiste te nufu nufu au bau fanongo ku ta bolkalama pe ikai eh? Afunga hola ni eh? Ko hingo e fasi ko funga hola ni ko to mai pe ke ta fanongo ke ai pe alava ke ta famalo atu o malere o o fatu ka ko e folo e puri e paka pate ke sira tu ka maire pa tangi ai
1: ko ia luku
0: e pe ape he foka o saia stu a galau famalo atu ka motor mo ka mai ki ta programa pong pong ni e oina motor ko to a ko ia i he pong pong pong ni ta nga u e motor mo a ha ke te te ke mo lava to nga u e ko atu e fasiko ni funga hola ni pe maa ki motol pe a peka ki motol talo tonga ngawe ta ni tau te fito ki e kau ngawe fare maha ki kua fondo e ngai fare maha ki fana hopo ate atu e pe fasini pe maa motol pe a pehe ki e kau ngawe kona ku mou ngawe i he ngai api koe ni kwa ke ngalo kau fra uri koto a pe tata upe pasi le lue pe a pehe ke upa teksi kau security tala tonga nga au e pong pong pehe kak motol bo nga au itu atap te fito ke nga ikala tala monu at malo e nga au e pia mo nga au e lelei ta mo maratu i be mea koni oko tala no a koe kiai kua fahenga mehena uena malo
1: a iyo a te vitu tukua tebe masale ka fusmo en mo kalap kawatonga koia o e vahenga maka afa Campbell Town Whamanata tei pē tau pō Club Concerti Sales. Ma tui e pē mā tau āma mea ki e pō nima septema mau Club e ko me solo e. Malo pito Sales o fatu. Ka whoke te vita malo.
0: Iyo, oa te tau whika tolo pungpong ni. Teine la tu ia mo funga hola ni. Ta whanong kia ko whao ka te awe fasko ni e weina. E ko tui pē ia i pē ilo a Sales ki ai. Malo.

0: ko e fika tolu ya ke pompong ni pe me atende la tu e oena pe a mange be ko glau fo o ka u ya fasini ka ko ne no fo ana ko loka o ku tonu ke to o menga hiva pe he ya hange ko ni na ko fo hiva ko ni asare si ani ko o ire su si ko ke ma o pe ko ta u fe e taimi ko ke tu ere ti o ya sare si i ere siri ai ko fo fo tu ko ere ti o i ere siri na hawa sare si pe au alu pa mo ne fo i ala pa ma ko ya na o hiva le le mon ka more more ai me ase ko fo i ta ha ben ke to ai tu ke ka pa ke to ya ya u hiva ya sare si
1: e ko
0: e fra fufu i be fogia sa be go me fono ga ya gitane nanga ko ta ka as me iba o mai ka ko moni a bito nga iba ha ko fo iba ko ne to gosi fo u ya ka ka ko ne tu ku ko ni loto o ga to o mai u iba ta e ke u hinga ke ta fano ko ki ai pa mon pe la wa mi sa wa te tini fa ka ofa e nga hiva ko ni ka ke ka ta fo ki mai e u hina ko ha ha o la u ke He ko tanga ta foka te ine koe ko ke ki whaha ike he. He ko lava pea te ine ia, o lo tonga pea ne tanga ta uliriu pea te e volo.
1: Ia, koe ia. Koe, ka foka te ine te tamara ko mo, ki friend i foka nao mo mata, tai mo kolat ki nusila na, ko ki friend a pito pa ko, kawa te ine topo pito ngai artist, ai voko ne voisi ene le o, o ku lava peke ma fulifuli pa ku kau ia he me afungani e teini ko fatka mo mo mat ka koe fu iwa koe ni fo o au pito o pito fa mara pete li tahon to o mai ngai hiwa koe ma au inga ke o mai ka e funga holani ka ku kai ke ufu ma o kakata ka ki to o pe fanao ngato hiku hiku mai me a ku hangi ko hapo i hiwa koe faka laulau noa ki ha kui e o ne more pe frau hola as mai pe engalo a fe seneto anga e aluasi e mau kui ofa e pe as mai pe ai tawanga e as mai loto pe ko ofa ko ia ko fala rauno e engalo a fe ninga isa e tota ka ke frau ko e mau kui pe na e ko na mele fai ko tota ofa ka more te vida o ku tala tala no a pe u yu pe sono hingoa mo fa mo a pe ka ni heni mai e ai ko e fo i hiva ko ni ko fo i hiva fe ka ak mo ia mau inga pit pa fa malo ke te vida ka fo ke atu
0: ki ta fika ua o pongpongini. Malo. Malo apito, e uena, toi miniti e ua ua. Toi miniti e ua ua ke ni maa pongpongini. Fafofa apito e polgama. Taimi lelei apito e uena, na e polgama e pongpongini. Kake, ko fika ua ko e pongpongini, seo kake asi mai a sela oska e pongpongini. Ko to'o mai ai, ai fasi ko ni e uena, ai mea toloa firme hala langa kari o e paia, eh?
1: Ko
0: ia. Ko uhinga ke whenga ngai pe asi mai ko ape. Ika fulahi ne na mea kong o mai ke tala le tio. Ka kwe ke na whanongo nao. Ka o mai ke whanongo a hai. E mai na po e na mea ke tala le tio. Ka kwe lewa ke na whanongo le tio na ua. Te kamata hu ka ue uto o na ki mea o tuku tuku pehe tafa aki. Ke ewa na toi tala le tio. Kwe ke na whanongo le tio ki na ua e uhinga. Ko e... Koia, koe tau fika ua ia ki he pongpong ni, atu e toloa firima hala, koe langa kari o e paia. Nga hei kulupu kotoa pe, ka ua ua u, ko ate fasiko ni, pia ma aki mautolu, pia pehefo ki, ki a osa yastua galau, pia mo o malere, teivi a luakaka, salis kaufusi, kumise i kaloni mo kautufu kapa, penson fifita, pa peheka farisi uvea, fifita mai kolo, pa mo selu i matai sefesi, teivi tamanukia, pia mo loni tui pulotu, pia peheka timote sini manumua, be mo tika wei be mo famana to be ka so dia tutu ko mo fata ha i he tona ki ko ni famana dat ken ha ti mi ko mo ka fe au ko ya mama lo rat pi to men i he kamata i he wi ke kau tona ki ka ha u ai fe au ki ko ya be ko a to be pa mo fasi ko ni ki a ki mo to lu ka wa wa ko ni ki a samson ti ke pa pe fo ki ki a pa rat tafu fred pani sa tayone wat wat et olta o pepe ka paula leveni pa moana popua malo e ma ota paula ki ko furma ono pepe ki amasaia topuluka si o ki af kalon hea me handiri o heina ko afu e si kakau mai pia mo e ki ma ki ilami koe ke fai ake fei lau lau e pia pehe ka sone ma unga pa mo ino ke vaka kuse ka ongo wami lo dolua ka pa na e mea e na uriami a Bona ewa mo apai kai tu mo sene alatini toko tolu whakakina lahi mo nien. Ato e pepe pasini ma ta sinu lakai pe a pepe fau kiki e kalapu lotu pe a mo ngāwe. Mo tolu ko tolu tolu tonga ngāwe i he pongpongi fika wāni. Ato e pepe pe a mo e fasini pe a ma mo tolu whana hopoate kai fitu mo iai. Hange ko gulau koi mo ui ke tawataina. Fitu hala na ia. Whakaukau rahe a pita ko mou foki mai. Liliu e mou i ke tau nofo ato tau ata a inapi. O fo atu gatu mou tolu. Ka fo gatu hena, kwa hata hame hena ke awe kia i ae fasin, malo.
1: E pita ko fo manata pe ke aki iluk luk ke atka ta seni ula kai. Ka pau hawa e lori kai volu pe pa atane ki iluk. Ta seni ula kai ko kai ke ase ake pongpongi. Iyo. Malo, pita pe a Ata pēn o pēku a āma tangi a tuku af, ai āngi ai kauso te tutuku a te rana pē ki a mufui ke pai seni mok motol, tangata o ne vela mok motol koto a pē, hang koe na mui whanonon ke na upata koe na upai, pala o pito o whaka motolu pēa. O ki longo mai koe ki te whanonga te vita kupaha toi o rie kupenga. Ai tu ka pangu mea pake alfa fok mai kupenga atu ke ave ke ave ka pala reven na rie kupenga.
0: Mamoko uheina, futai mamoko ni kwa gata alkitahi.
1: Takoya, iokoya, o fatu, Pauleven, o fatu kakoi mo anapopua. Sai pe kwa ki wala tu te vita, tamahe ngahe o tae Pauleven ni tahate usikai, ya kwa ki ngofua ukai he koi. Tahi ngono hoa, o pangata ni anapopua, o falahe atu Pauleven, kakoi ifu na tonu po kege report ka te itamaka e o ta, pe kokolosan ki sene he koi te uhena. Pa malota pito Paula, o falahe atu kakoi malo pito. Pe foki pe amoe, foi hiwa foke ni me he piu o tafahi, o fa pe atu mohe iai pe ama a... Sela Oscar, e ko ne tai pe ni ko ne puna kaki mai ai, o ia o fa pepe ki a viola sana lio, pepe ki fa nureka pe mo klub ko tanko, kari ko ma vai tangi, ma lo pitso mu a mai kita programa, ka fo ka te vita malo.
0: Yo, malo a pito e we na pa ko atu, fa sini mo tol ko ni mo a te te ke mo lava tu ke nga we. I he pongpong ni ko ate fasiko ni pia ma aki mo tol. Tola firme halani, mo langakari o e paia. Malo.